0: oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Balitang Sports. Balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gendos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandeg tambal, sulig natural nga pamaagi. Pagkumasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, kini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang maong mga sagol. Adunay tayo fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga hamot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malabuyok Cebu sa Betsara sa restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa to ang mga balitang sports.
1: Balitang sports. Andos.

0: Malampuson ang pagbalik ni Yomar Marcial sa professional boxing Romania, gipukan si Mexican-American nga boksingero Omar Huerta. Pinagi sa third round knockout niya itong Domingo, September 20 sa Pichanga Arena sa San Diego, California. Nasalo pa ni Marcial ang usa ka bug-at nga gumo gikan kang Huerta sa wala pa kini mito bagugkusgan nga right hook nga nipukan sa Mexican American nga boksingero ngadto sa salug sa ring. Wala na makabarog si Huerta ug natala ang official stoppage sa 1:44 sa katulong round. Tungod din eh, nagpabiling limpyo ang professional record ni Marcial nga 8 kadaog, wapay pilde, samtang nahulog nga to sa 15 kadaog, 2 kapilde, 2 katabla ang record ni Huerta. Among kadaogan, nagtapos usab sa 10 kabulan nga pagpahulay ni Marcial sa professional boxing. Katapos niya nga nakigaway sa pro niya to nga October 2025. Nakapakita pa siya og aksyon sa Southeast Asian Games nito nga December sa mao nga tuig diin. Nakasakmit siya og bulawang medalya alang sa Pilipinas. Samtang sa lengbahin, nakasulod na sa quarterfinals sa 2026 Asian Games ang Gilas Pilipinas Women Humanila, gilampurnas ang Hong Kong sa score nga 90-73 nitong Domingo sa Aichi International Arena sa Nagoya, Japan. Pabiling walay pilde ang Gilas Women og 2-0 na ang ilang record sa Group B. Sunod nilang atubangon ang host nation nga Japan karong Martes o karong adlaw diin ilang tumong tapuson nga limpyo ang group stage. Nanguna sa Gilas si Stephanie Berberabe nga mitala og 21 ka puntos, 5 ka rebounds og 2 ka assists. Si Afrel Bernardino nakahimo og double-double nga 17 puntos og 11 ka rebounds, samtang si Jasmine Juson nakadugang og 15 puntos. Nakaamot usab sila si Camel Malagar og Elizabeth Mainz og 14 og 11 ka mga puntos matag usa. Bisikat pa sa 2 ka puntos ang Hong Kong sa katulo nga quarter apan ibawi dayon ang Gilas pinagi sa 3 ni Berberabe og veterano nga si Chanen Pontijos nga misukod sa Jess 3 nga rally o naghatag kanila sa 69-60 nga labaw sa pagtapos sa maong quarter. Giduminar dayon sa Gilas Pilipinas Women ang katapos ang quarter aron, masilyuhan ang ilang 90-73 nga kadaugan o masiguro sila nga pagsulod sa quarter finals.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
6: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
7: Yes.
6: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
7: Imagine Sir GP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
6: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
7: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
6: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Mao nang kinanglan pud niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga process pud og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuhan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
7: Siya na ang usa sa may na kadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
6: Oh.
7: Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
6: Correct.
7: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
6: Fatty liver.
7: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
6: Correct. Og kaning ditribayo na jud siya supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulo ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
7: Eh. Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan na siya sa abukado.
6: Oh.
7: Sumalapas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado o uban pang mga essential oils like omega-3 o uban pang sustansya sa abukado, isagol ni mo sa D3Bio, bas power full ang epekto.
6: Mawa.
7: Pananglita na, bukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ninom ka og ditribayo, tulo o lima ka soft gels. Unya pag human ka na sa abukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo og abukado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas Sir GP.
6: Natungod ana sa good fats nagikan sa abukado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampiyon dyan ang epekto sa atay. Ang ditribayo, adunay duwa ka antioxidant superior.
7: Gawa sa perolic, naapod siya ay garlic nga makatabang pod.
6: Ang garlic acid, adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang ditribayo di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imo ang serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
7: Wow.
6: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa ditribayo kabahin sa imong atay.
7: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang ditribayo.
6: Oh.
7: Take note, medium chain triglyceride.
6: Correct.
7: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
6: Oh.
7: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapan ako sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
6: Correct.
7: Ang sobra nga kaon nga tamis.
6: Pati liber jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over Plain D3. Wa na tay oras doc, nako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabung Nason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana kung pamatiyag sa lawas, wala na kung ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Andos Malita. Andos Malita. Malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:00. Andos Malita. Andos Malita. Malita. Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Mga kahandos, kini mo sunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Vieta Soap. Ang bago sabon nga pampagwapas, can friendly organically blended. Ayu Sabon Vieta Soap, pabagwapa nga delisig sa panit, makapaputi, makapahumok, o makapahamis sa panit. Adunay bukid oil nga nagdala o vitamin E, lecithin, collagen, o mga nutrients nga mo imo paputi, o mapahamis imong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, o Ix Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel, o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himala Lord. Nagbaligya sa mga sikanhan nga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Hamis pa, sinaw pa, under dayon. Busa ka mo diha nga mupalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Epar Motors Himala Lord. Ang Epar Motors Himala Lord Nagbaligya sa mga barato, gulido kaayo nga si kanhan nga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. O karon, aduna sab sila ay pinakabago nga klase sa motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa brand new si kanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himlalod, naimutang diha sa National Highway, Barangay Bambaid, Himlalod, Dolra sa Crossing Balaas. Nagipan nag-iyo ginamala nila ni Boss Eper Garapel o Madam Gina Garapel. Oban silang anak nga si Doidoy o sa pares nini nga si Bing. Kaban nilang nga mga maayo o banggitan nga mga mekaniko nga sila si Janjan, JV, Bergel, Tope, Luel o Janelle. Huwag ang mapahiyumon nga store assistant nga si Mayang. Busa, alag sa barato o pulido nga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Handos balita, handos balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa ito ang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita, handos balita.
0: Okay, Makandos, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta man ang feeling? Nga naglumlum diha sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ala mga kandos, may buntag. Kumusta magkaroon ng buntag ang inyong paglaag-laag? Kinsa man karon ang inyong gikahibalag? Ato nga mga gwapa di ang mga higala nga mga maanyag. Kay ang adlaw naghatag og kahayag aron na inog kaanyag sa kadaghanan mabutiya. Apat pagbantay mo sino nga paglaag-laag. Kay naglaag-laag usab ang mga banggiitan nga mga manghalala. Nga sa gugma kanunay sila muhalan. Aron ang inyong underwear mahubad. Kanda sa tanga balitang showbiz, uman sa kapin duha ka dekada subling mag-uban sa usa ka acting project ang kanhi sikat nga Love Team nga sila si Heart Evangelista og Jan Prats alang sa umabot nila nga pelikula. Mga kanda sa nga kapin sa duha ka dekada ti aw muna mga bayng nga sobra na sa 20 ka tuig. Ilang pag Love Team unya karon magpare sila og balik sa usa ka pelikula samtang mag-inom og Coca-Cola. Samtang pagkahuman mangihi sila sa arenola. Kay gibus-awan kay nakainom og nakakaon og tinola. Ikatag ng ipasalida karong Pebrero 2027, ang mao nga pelikula diin si Jan mismo ang mudala isip direktor. Iyaw mo na nga si Jan mo'y mudala isip direktor samtang siya nakamotor. O samtang siya nakamotor, nagdala-dala og calculator. Ang pelikula kay paluyuhan nila ni Jeffrey Badillo sa Cornerstone Studios o ba ni Irene Villamor isip creative producer o Angel Tomas isip writer. Sila si Heart og Jan nga gitawag sa ilang fans nga Jew Heart. Jew Heart. Nahimong usa sa mga paboritong Love Team Philippine Showbiz niya itong 2000s. Ito yung 2000 din mga bay, sila mo'y gitawag o Love Team sa Philippine Showbiz.

0: sino sa kyan di aha. Padulong Disyembre, wa po ilabot tong series kanang mga series lights. Basta kay kini mao, gitawag ng episode sa reality series ni Heart nga Heart World. Lain po tong uban. Kanto mga higala di magbanta kay na heart attack. Kang heart, heart world naman eh. Din ilang gi balikan ang ilang unang mga adlaw sa Subic ug ilang relasyon kaniya adto. Iya magkandos nga gibalikan nila ang ilang nga relasyon ug ilang nga unang adlaw sa Subic. Ang mga pares ini ug nanay mga uyab ug asawa baka hakar naglantaw nagkonsumisyon. Nakaupan usab sila sa music video sa hit single ni TJ Monterde nga Tika Lang. Nga girelease niya to nga Hunyo. Bago lang girelease ni TJ Monterde nga Tika Lang. Tiyam na nga sikat yung kanta sa nga Tika Lang. Dahil po ito akong kanta kaya di mato Tika Lang. Tikang-tikang mato ako. Yan po isa po na akong kanta umabot. Tikang-kang. Okay, magandos. Mau ka itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Okay, magandos. Kato ang balitang showbiz. Gihandos ka na ito sa Bus Abloy Vulcanizing Shop. Bubulkit sa ligid o mo-align sa entas yung mga motorsiklo. Naimutang diha sa Main National Highway, Barangay Matuog Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Shop, gipanag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Okay, maghandos kina itong katulamanon ng handos balita. Dungan kining madunggan sa tulog ka mga sibianan. O inyo ni madunggan sa tulog ka mga sibianan mga bag-asa madapitan na himutang. O dire mo sa Tayasan, makadungog mo sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. O dito mo sa Bago, dito sa Bago, silingan diha sa Linaw o sa Tanlad o Pindahan, makadungog mo sa Bago Farm School Star Radio. O dito po mo sa Kanlaon, makadungog mo diha sa Betel Radio Kanlaon City. Gawas diha na, madunggan o makitanta sa tibuok kalibutan. Pinagi sa ito ang Facebook page, ang Star Radio Tayasan o YouTube channel. Pili lang mo, pwede mo mag-Facebook, pwede mo YouTube. Ito nga YouTube channel, Star Radio Tayasan PH niya. Ganahan po mo nga, maminaw lang o sumulan mo maglantas ng nawong. Pwede nga, website lang ino nga paminawan. Sa www.starradiotayasan.weebly.com. Kapaminaw na mo, maramog na mina o radio. Sige mga bay, good morning ha, good morning, good morning, good morning sa tanong itong magkaigsunan nga mga Tayasanon. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan na good morning kanatong tanan. Pinanguluhan diha nila ni Mayor Ben Barberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga isbe, asama sa itong silingan diha. Mausis big leven gabati ko barban pa nga mga kaubanan nga mga SB mga bay og mga kandos. Okay po, sa tanan nga mga barangay officials gikan diri sa kabulutan ngadto sa kabukiran pinangaluhan ni liga ng mga barangay president Kapitan Arthur Dagley og siyang secretary nga si Ma'am Marley Benjula. Kunya, mo po ni presidente po sa tanan nga mga secretary treasurer si Ma'am Marley Benjula. Ato din nga timbayan to nga kapitan sa tunga tugkaran. Si Kapitan Ayan Pirano, o diya sa Matuog, Kapitan Nel Del Hero, o si kisapay lang mga kapitan. Hasta na lang mga kapitan, aron way mahay mga bay makandos. Good morning, kanatong tanan. Nya, dere sa unang distrito, good morning, o maayong pagpaminaw ni Congressman MMEY, kauban si Board Member Rusty Serion, o kanhi Congresswoman Juicy Lim Kay Chong. Okay. May pwede pumunaw di Tayasan Care Coordinator Boss Diboy Hinoo. Niya, good morning po diya sa Kanlaon City mga bay. Good morning diya. Tanan mga Kanlaon sa pinagluhan ni Mayor Bacho Cardenas kay Lagubo, sipa-sipa ta diya sa Kanlaon, pinagi sa Betel Radio Kanlaon City. Niya sa bago po mga bay, Lagubo ta diya sa Bago Farm School Star Radio at mabitikong reporter si Handos 38 Buyex Labio Karinal o kauban sa State.

0: Asian manager diha nga mo si Sir Macken Lindo. Atanan makan ko diha atanan nga mga baguhanon, pinanguluhan diha ni Kapitan Legem Abok og SB Bilmar di Bagyo. Tanan-tanan diha, may pagwinaw ning kabuntagon mga baybakandos. Ini atanan nga mga negrense, pinanguluhan ni Gobernur Chaco Sagarbaria, tanang Cebuano diha sa Sugbo, pinanguluhan diha ni Gobernadora Pamela Barikuatro. Sab, tanang Pilipino, nagikan diri sa Tayasan. Ngadto sa tibuok kalibutan, pinanguluhan diha nila ni Presidente Bongbong Marcos og Vice President Sara Duterte. Sige has tanan-tanan ha. Good morning kanatong tanan. Ningatak na nining kabuntagon mga bahin niya. Ato na nga timbaya o ni mga pagtimbaya sa doon makaigsunan nga naminaw sa doon nga tulumanon sa handus balita mga bay o mga kandus. Ano na ito yung pagtimbaya dire sa doon nga pag-live sa doon account ang Ronnie Librado. Mga kadyot lang ha. Ato lang taon rin mga bay mag-handus. Uy, nadiya si Ma'am Belen Kalihan Salisi. Morning bay, Ronnie bay. I'm watching from Paranaque. Okay, may dapat minunod ni Ma'am Belen Kalihan Salisi nga naminaw diya sa Paranaque. Sige, salamat din Ma'am. Good morning din napita sa Paranaque nga naminaw sa itong panaguban. Napode si by Janre Bulungay Itapat Chico. Good morning by at maptikon nga barangay secretary diya sa barangay nga kung mag-ihaw mugmanok isagol ni. O, di gitawag og barangay tanlad. Nindot kayo nga linat ang manok, linat ang baka, linat ang baboy, basta kayo na'y tanlad. Ha, mo na nga. Pag-abot na ako dito, ngita ako dito, asam napitan daghan tanlad ribay? So, wala may tanlad ribay? Barangay man na may tanlad ribay? Sige, niya na po si Madam Maria Bungira, gapnod sa kawanangan. May nga morning di animo Madam Rebungangira nga karong alas 9:30 mutira kauban si Lulu Iska naghapong adlaw kaubag drama. Salamat Madam, imo gipabil drama drama nga mga gulang to nga version mga bay ati mo na nga si Lula Iska natabangan hinuon nila ni Lulu Tabornok og ni Lulu Sitoy. Unya kinaypuli ay nga mga gulang na o kanang mag-spring hoy maglalis man puli ay mga kahandos. Iyaw mo na nga basta kay mga gulang na mag-spring hoy maglalis man buhin mo magunay nga tigulang lalaki nga nauno sa maning imbuhad ay nga bilukot naman eh at ibang po na nga tigulang nga babae nga unsa may lukot imuha may napilo unsa may pagtuwa ni makuha aparador kay sudlang pinilo nga sinina. Okay, at ang iyon ni Hakay karong modto magdrama sila na si Sir Leonard Pauner o si Madam Maria Bungangira. Na serious na sila makahilak na mo nga naminaw. Gihapon na minaw makatawa mo. Karon nga karon muhilak na mo andaman nga panyo di Hakay mo tolo inong luha. Sige, mo na ha. Atong pagdapit kaninyo sa pagpaminaw sa programa usap ni Maria Bungangira, yan nga madunggan human sa tulumanon ni Dr. Ramil Oy. O niya, mga bay maghandos, magdapit po na ko. Tanawa ka nuna among kininga balak tubag-tubag ni Yami Imi. Ino na makita. Matag alas 11 po sa itong Facebook mga bay sa Ronnie Librado. Kaya na dito ang mga tubag-tubag nga balak mga bay o maghandos. Ino na nga madunggan ang itong balak tubag-tubag. Naghapon kay wala man may ka-record itong labayang adlaw na hotline mami o kanang record si Yami Imi. Motong si Madam Maria Bungangira usa magkong ipabalak gahapon. At ang ipo diha kay si Municipal Link Four Face Municipal Link Rowel Albino, doon na po siya bagong balak. Panghanyo ko siyang asawa. Ano po ito'y balak nga gisugot siya? Ato po ito nga balakon. Ato po ito'y post atol o alas 11 mga bay o magandos. Ito nga mga balak, mga paglingaw lang ni bay ha. Para pang wala ba sa kala ay mga bay, labi lang yung panahon nga watay kwarta. May naman tayong makatawa, bisa ko'y kwarta. Salamat po na ito, mga bay magandos, gabong adlawa. Dito ang mga media man, media men o media woman. Dito sa opisina ni Mayor Dennis Amancio, gahapon adlaw. Dito taghapon, kauban sa kauban nga mga sakop sa media, dito sila si Junjun Abler, atong idol, gikan sa Radyo Natin Baes, o Paul Jan Abler, gikan sa Hawod Radio, diya sa Manhuyod, o si Ma'am Lidian Kasel sa The Voice, o katong kauban. Nakalimot lang sa ngalan ni Mubay. Kauban ni Ma'am Lidian Kasel sa The Voice, sa Pamplona, o diri sa Star Radio Tayasan, yung alagad, Byron ni Bay Librado. Gapong adlawa. Salamat, Mjorden, sa mainiton nga pagtimbaya. Gahapong adlawa sa ito nga pagbisita sa press conference o ban sa mga sakop sa media deri sa Negros Oriental. Sige, niya. Arita, itong lantaon rin basig doon ay mga angin natin pahibalo mga bay makando sa itong mga sukin tim kaminawan. Nining atak na nining kabuntagon. Akitong balikan rin. Balikan nato ang ito ang balitang lokal kay ani-ani mga pahibalo sa ito ang kuan mga bay maghandos sa. Okay, arito sa mga pahibalo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Antos Balita. Antos Balita. Public Service. Public Service.
0: Pahibalo mga bay nga pinagi sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Aduna pay gayon nga celebration, culmination, pagtakop sa 126 Civil Serviceman 2026. May tabo kini karong October 2 unya sa mga kalihukan duna sila pay gayon mga bay magkandos nga hari at hara. Yung sab ang theater contest. Aduna timbang tropical luwa ubos sa mensaheng puso, dangal at galing para sa bayan. Nya mga bay, mahitabo kini gabi ini mahitabo mga bay. Alas 7 media sa gabi diha sa Tayasan Cabaret Court. Nya pagkamanana, human sa mga contest dunay live van. Kinahanglan nga mga kalihukan, gipangluhan sa tumabti kong amahan itong lungsod sa Tayasan nga mao si Mayor Bembo Roberto.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Antos Balita. Antos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Sige, niya kinag-uso mo guna yung mga TikToks mga bay at tibok Pilipinas. Niya, daghan po mga TikTokers nga mga Tayasanon. Mao na ni panahon nga dili lang kuan ba kana nga dili lang pang views kun dili kanay jud nga moapil tag dance competition. Tawarin ni mga bay ang LG Tayasan karon nag-agni sa mga talented nga Tayasanon nga TikToker sa pag-apil sa Buglasan Feldabit TikTok Dance Challenge 2026 LGU category. Ang local government unit of Tayasan ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III nag-awhag sa mga Tayasanon nga dunay talento sa pagsayo, paghimo o creative nga video aron nga mahimo nga opisyal nga representante sa lungsod sa Inter LGU Dance Challenge sa Buglasan Festival 2026. Sumala sa mga lagda ang matagropo, manitiman ang mga bay ha, o makahandos, ang matagropo kinahanglan adunay minimum nga tulo o maximum nga lima ka mga dancer o mananayaw. O ang ilang dance video kinahanglan nga magpakita o pagpromote sa labing minus duha ka cultural tourism destination sa Tayasan. Okay, mangita mo area dere nga sikat nga tourist kanang tourism destination sa Tayasan, mo to inong ipromote mga bay makahandos. Kinahanglan sab nga gamiton na opisyal nga choreography o musika nga gihatag sa Buglasan Festival official Facebook page. Okay, mo to gamiton ni mga bay makahandos o itugutan pag-usab sa dance action choreography. Ang entry kinahanglan nga portrait orientation o higpit usab nga kidili ang paggamit o green screen o generative artificial intelligence o AI alang sa pagpakita sa mga destinasyon. Ang mga entry i-upload sa Facebook, Instagram o TikTok. Okay, muna ikuha na din mga bay maghandos ha. Ito i-upload din nila sa Facebook, Instagram o TikTok. Wala YouTube ini. Ito ra, tulo. Facebook, Instagram o TikTok. So good sa October 1 hangtod sa October 13. Alas 11:59 muna katapusan nga kwan sa October 13. Gamit ang hashtag, o doon namang hashtag mga bay, kinalabutan yung hashtag, hashtag Tayasan Magbuglasan Ta, hashtag Buglasan Festival 2026, o hashtag Negros Oriental. Ang LGU Tayasan mupili, aris Tayasan na, mupili. Mupili sila ang official nga mananaog karong October 14. Nga maoy mahimong finalist sa inter-LGU competition. Ang mapiling LGU winner, makadawat og 5,000 pesos. Okay, dire pa, pagdaog niyo sa LGU Tayasan, ano na mo 5,000 pesos nga inuang madagan. Ang link entry video kinahanglan nga ipadala ngadto sa Buglasan Festival Facebook page dili mula pa sa October 15, 2026 sa alas 11:59 sa gabi. Sa kinatibuk ang kompetisyon, paminawa ha. 50% sa criteria ang artistic execution og 50% ang likes og shares gikan sa Facebook, Instagram og TikTok. Ang paghihap sa likes og shares himuon karong October 24 alas 12 sa udto. Huwag ang mga likes og shares nga madawat human sa deadline o dili na mapil sa paghihap mga bay makandos. O diya mo ni premium mga bay ha. Ang premium 50,000 pesos alang sa champion, 30,000 kapesos alang sa second placer o 20,000 kapesos alang sa third placer. Yepen mo duman, usab ang interesado nga ipadala una ay nga video nga to sa LGU official Facebook page alang sa review o koordinasyon sa dili pa kini ipost sa ilang social media account. O sa mga taysanon nga TikTokers, andama na ino nga talento, creativity o gugma alang sa tayasan aron ipakita nato ang ato nga kultura o mga matahom nga destinasyon pinagi sa ino nga pagsayaw sa TikTok.
1: Ronnie Librado. Andos balita. Public service.
0: Okay mga bay, dugang pahibalo. Okay, dugang pahibalo mga bay, maghandos ha. Gipahibalo sa Tayasan Primary Care Facility ang mga pasyente ang dunay kun adunay laboratory request. Gikan sila mga doktor nga temporaryong giusab ang schedule sa laboratory services ilabina sa mga blood chemistry test tungod kay adunay bagong kung adunay barangay visits, okay, o field activities ang medical technologies. Okay, giusab ang schedule ha kay adunay pagbisita sa mga barangay ang medical technologies si Ma'am Porcia ni adunay sa pagbisita sa mga barangay gikan sa naandan nga schedule nga Martes o Huwebes. Temporary usak gining gibalhin ngadto sa Lunes o Biyernes. Ipatuman na ang mga bagong schedule sugod karong semana ha og mapadayon hangtod sa mga bulan sa Oktubre o Nobyembre. Agyangyo mga pasyente nga adunay laboratory request nga himuon hinumduman o kanang hinumduman hinumdumi kining mapahibalo. Hinumdumi ang temporaryong pagbag-o sa schedule aron malikayan ang kalibog og dili mausik ilang oras sa pag-anha diha sa laboratorio. Ninya yahag usab ang mga uban nga naside ini nga ipaambit kini mapahibalo aron nga uban pon nga dili na mahago pag-anha diha sa Tayasan Primary Care Facility.
1: Ronnie Librado. Andos balita. Public service.
0: Samtang dugang pahibalo arita sa mga pahibalo mga bay maghandos. Diha ni alang ni sa kuan mga bay kini sa pahibalo diha sa Canlaon City. Dunay usa ka charity sports event nga giuluhan og Tri-Bureau Pickleball Tournament for Agos. Ang katakagda kini nga ipagayon karong October 10 diha sa Agura Public Market Canlaon. Uban sa tema nga One Game, One Child, One Hope. Amo nga dula naglantaw sa pagtabang sa mga kabataan diha sa sitio Tabalugo. Sa matag registration fee nga 500 pesos, matag dula aron na kini bahin nga usa ka gatos ka pesos nga moderitso isip child support aron matabangan ang matag bata sa mga barangay. Amo nga kaliukan giorganisa o gipangunahan sa PNP Canlaon City Advisory Council.
1: Ronnie Librado. Andos balita. Public service.
0: Samtang sunod pahibalo alang sa mga residente sa La Libertad ha, tong klaro hon alang lang yun sa mga taga La Libertad ha, kay basig na taga Tayasan, taga Malalo, taga Giolngan man sa La Libertad ha. Basta kay ang PELCIS National ID Registration mabisita sa mga lungsod ug dakbayan, ang ikiter nila mga bay diha ra jud nga lungsura ha. Atong klarohon kay bisan gani dihang lungsura ilang ikiter mga bay ug mga kahandos, kana nga dili gini nila mahurot. Mo na nga kamo nga laing lungsod ay lang bug anha diha karon di mo mahago ha. Kay dres Tayasan pag ari gani nila sa Tayasan mga bay makandos, wa gani nila mahurot og ikiter kay daghan kaayo nga naghulat pa. Mo nga naghulat pa nga amo kan ba ka nang magpa-national ID. Mo na nga pinagi sa pagpaningkamot ni Ma'am Maricel Villarin ang ato nga bag-o nga happy diya sa Sebel Registrar Tayasan. Ami ko na subject na request sa sa PILCIS ang makapa-national ID. Mao po na diya sa La Libertad. Kay ang La Libertad garon mga bay makandos dun na sila PLSS registration nga gipigayo nagsugod gahapon kadlawa unya mulanat kini sa 26 gikan gahapon kadlawa Lunes ang tudnya sa Sabado mo na mga bay makandos ha nasayod na sila at makaigsuna diha nga mga taga La Libertad kay karon gipahibalo naman po ni sila silang kagamhanan diha maghapon kadlawa gimo ang serbisyo diha sa North Poblacion Cabaret Court Wolffield. Samtang gikan karong adlaw, September 22 hangtod 26 anaa ang registration sa South Poblacion Barangay Hall. Lagi sa mga serbisyo ang registration alang sa wala pa makapagparehistro, pag-update o pag correction sa impormasyon sa national ID o pag-issue og temporary ID alang sa mga nakaparehistro na. Alang sa bag-o nga registration, gikinahanglan nga magdala og original birth certificate o certified true copy o original marriage contract o certified true copy alang sa mga menyo. Alang sa pagpa-update o pag-correction sa impormasyon, kinahanglan nga dadon ang national ID o original birth certificate o certified true copy o marriage certificate o marriage contract o certified true copy. O samtang alang sa pagkuha sa temporary ID, gikinahanglan ang transaction slip. Gipanuduman ang publiko nga first come first serve ang pagserbisyo kadto nay 50 ka slots lamang kada serbisyo matag adlaw. Mani mga bayhamo nang limitado lang gyud kay tag 50 lamang ka tawo ang ilang i-cater matag adlaw. Busa giyawhag mga residente sa La Libertad nga dad-on ang kompleto mga dokumento o pemuslan ang mga higayon aron nga makaparehistro, maka-update sa impormasyon o makakuha sila nga temporary ID.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Agad ang gilanta mga bay maghandos sa tanan-tanan ang anaminaw karon ha. Good morning mga bay sa makaigsunan. Sama diya ni Boss Digoy, Herodias Ngaway Pakyas. Kanunay naminaw diya sa barangay Magtuhaw. Insab si Boss Dendo Abrincilio Vlog. Nga kanunay naglaag-laag. Kanunay mulisok sa Star Radio. Karon murag wala magkatawag si Boss Dendo. Busy si Boss Dendo Abrincilio Vlog. Basic pamasayron si Boss Dendo Abrincilio Vlog sa ihang van for hire mga bay. Basic siya pamasayron niya. Kwan po, kauban po niya si Ma'am Catherine Sorenio ang namina matagbuntag mga bay o mga kandos. Kamu diha, ala pamina mo kay basta kay motimbaya lang mga bay at huwag hatagad pagtagad ay nung magpagtimbaya. Kada adlaw na atong pagtimbaya. Timbaya o na to. Atong mga higala sa itong katulaman noon sa Handos Balita o yung sub sa mga lama sa kagahapon. Tanan programa din. Basta kayo motimbaya lang. Basta ahong yun na sa tanan itong mga DJ Dre sa Star Radio Tayasan. Sige, wala na ba yung mga pagtimbaya niya ha? Wala na ba yung pagtimbaya kay si Boss Dindo? Wala motimbaya kaya naglaag-laag ron. Samtang ng liso sa Star Radio Tayasan. Sige, sa tanan lang yun. Kay atong oras, mga bayo maghandos ng oras, alas 8:39.

0: bala nga mata, inang may nagasapdol kang di nakukakita. Di nabakal ko dahil sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
1: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
2: 27 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa unang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 103 times adi ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ka-DTX sa mga ka-Didri Bayo. Hello, hello! Ay, o sa kamahimsugon. Mabungahon nga adlaw. O sa ka malipayon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tigbalamati. Welcome din nga itong tulumanon. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Ang mga naka-tune in na ito karon, naka-sunby mga higala sa ilaha mga radio, nga ganun ay gasunod ning atong programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lima Nolo, mga higala sa inyo mga sibyaan. And of course, kauban ninyo ganun ay usab ha. Ang ato ang mga ibigtibo nga mga products, ang mga klinika products, mga higala nga available sa mga butika. Oy, naka DTX 500 na. O, ligyod paggalimta, no? Ligyod masipyat kada adlaw. Naka DTX 500. Yeah, nakakapi na. Oh. Sige na ha, mga pinata, mga higala. Magalamis kapi, oy. Ngunit kapi, mga higala, nga mo kompleto sa imong adlaw. Ngunit kapi, mga higala, nga mo pawala sa imuhang kalaay o kakapoy sa imong lawas. DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Ang herbal capsule, mga higala, usab nga makatabang sa tong adlaw-adlaw nga buluhaton, makahatag dugang o kusog sa tuang mga activities. Ang kapsula, mga higala, nga makawalas pagbaminhon o pamoy-poy sa lawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Ang atong mga products available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
6: Ado na yon sa pinakaduol nga butika, pangitaan na yon diraan D3 Bio. Pangitaan na yon diraang DTX 500. And of course, ang atong alkaline-based nga vitamin C, no? Patsanag yung kaay ang lawas kung na enough nga vitamin C. Basta lawas nga na enough nga vitamin C. Lawas ka na, mga higala, nga layo sa balatian. Lawas ka na, nga daling maayo kung magkabalatian. So sa mga nagkaedad nato, dira nga mga nanay o tatay, pugong sa edad ba? No, bisan may edad na, hamis o hugot gihapon ang pamanit. No, iwas mga kunot-kunot, mga wrinkles-wrinkles, dira ba? Fine lines, no, sa naong iwas-iwas anak ba? Mag-mighty si kada adlaw. Oh, once a day or twice a day. Anyway, let's talk about mga higala kining bad cholesterol. kining ato ang dugo mga higala dira makita ang ato ang cholesterol. That's why magpa lipid profile ta, magpa blood test ta dira makita na siya. Makita dira ang LDL o HDL. Ang kaning LDL mga higala muni siyang gitawag nga low density lipid or bad cholesterol. Ilado ko sa gitawag nga bad cholesterol that can lead the host of having cardiovascular diseases. Muni makaguba mga higala sa tuang kasing-kasing. Muni makaguba sa tong cardio. Kining mga bad cholesterol. Ang mga several studies nagsuggest na kinahanglan yun ta og antioxidants. Nagikan sa itong mga ginakaon. Kinahanglan ato gining intake. Mag-outsource yun ta. Kinahanglan yun ang antioxidants para pangontra na ito aning oxidation, aning gitawag ng cholesterol. Mubantok man eh. Muling sila yung mga mantika, mga fats, gamugahi, matulog. Kunaan sa itong sistema, sa itong lawas, barado ang itong mga ugat. Hinay ang sirkulasyon sa dugo. So, kinahanglan taog antioxidants. Mag-outsource yun ta. So, pinaagis pagkaon na to, or either pinaagis sa pag-inom sa supplements. Kay parihas aning atong DTX 500 na ani siya'y mga antioxidants nga suggested by the studies na makatabang mga higala sa mga pagpaubos o pagbugong mga higala sa oxidation process sa cholesterol na apoy anti-inflammatory properties. Di ba? Pagkalindot, no? Actually, ang DSA nga naa sa DTX 500. Ang antioxidant mga higala nga gitawag nga octacosanol. Usa kini ka powerful nga antioxidants nga makuha nato sa sugar cane. Naa ni siya anti-inflammatory. So malikayan nato ang paghubag-hubag dira. No. Paghubag sa nagkalain-lain nga parte sa itong lawas, including ang paghubag mga higala sa itong mga ugat. Kaya pwede mang good nga muhubag ni nga itong mga ugat. That's why na ay aneurysm, na ay plaque, then later on, mga higala mo, nipis ang lining sa ugat, pwedeng mubuto. Kung itong likayan, kung possible nga mahitabo na, pwede nga magka-stroke. Or either magka-heart attack kung sa kasing-kasing na siya. Or kung sa uban nga parte sa atong ugat, pwede magka-aneurysm. No? Pwede usap mga higala magka-pulmonary embolism. No? Kung mahitabo na sa baga, magka-pulmonary embolism. No? Onya, kung sa atong mga ugat-ugat na mga higala, magka-problema ta sa ato ang varicose veins. Yan. No? So na ay mga ugat mga higala nga mo burot, mo hubag, mo huyang. Usaan ni mga higala. Ang pinaka the best is ginahanglan gyud tag antioxidants. Manamukaon gyud ta. O kun dili man ta makakaon na agid tay imnon. No, nga herbal supplements. Kada adlaw DTX 500 na ni si anti-adipose tissues. O naapon ni si anti-cholesterol. Cholesterolemia. So, maayo siya pangontra sa cholesterol. Naasay mga properties nga makapatabang sa pag-reduce sa LDL or bad cholesterol by promoting the production of HDL or good cholesterol. So, ang iyang ginabuhat, ginapakunhod niya ang bad cholesterol pero iyahang ginapasaka ang good cholesterol. Ano yung nakalindot? No. So, kargado tao good fats para nga malimpiyuhan na itong mga ugat. Nay, tay, magkaedad ta, we all know nga ang atong lugo, ang atong ugat mo'y usa sa mga problema yun na ito. So, usa sa pinaka the best nga i-maintain nato nga herbal ana is kining pag-inom nato sa DTX 500 kada adlaw. Pwede po mag-maintisita kada adlaw. Then pwede usab D3 bio kada adlaw. Ang visceral fat, no? Kabantay mo ang atong buyon, managko. Ang atong visceral fat, mga higala, mo ni ang tambok na nag-putos, mga higala, o nag-libot sa ato ang internal organs, sa atong abdominal cavity. Kanang atong buyon, mitaw. Mudako atong buyon, di ba? Mudako atong bilbil, mudako ang tumtian. Kanang baga nira, nga gadako mga higala mo na gitawag nga visceral fats. Pwede niya nga mag-cause yung pressure dito sa itong mga internal internal organs. Atong atay, pwede nga iyahang maputos ang atong spleen, ang atong pancreas, ang atong intestine. Maputos niya sa tambok. O niya, pwede usap mga higala sa itong kasing-kasing. Or gitawag niya pericardial fat. Pwede ang itong kasing-kasing usap. Maapektuhan aning mga fats, visceral fats, mga exist nga mga fats nga naa sa tuang buyon, na sa tuang abdominal cavity. Ilagi, number one, ganang muda ko itong buyon? Be, mangutanan ko, sedentary lifestyle, di ba kung sige taglingkod, mas daling muda ko itong buyon? Kulanta sa exercise, kulanta sa pasingot. Ikaduha, sobrang pagkaon sa mga carbohydrates. Kung magulpi na to ang pagkaon sa carbohydrates, pwedeng dalian mo dako itong buyon, no? Pwedeng daling mo dako, manghihigala to ang buyon, natuntian, daling mo dako. Oh. Sa pa, pag-inom, manghihigala sa mga alcoholic ng mga drinks. Ang sa pagyon, ang mga pagkaon, mga higala sa tamis, dali, or mga pagkaon nga taas og calories, dali kay tanga manambok. So, pwede nga mag-cause kini og visceral fats. Ayan. Sumala sa mga eksperto, ha? 10% sa tambok nga nasa tao, nasa tong visceral fats, nasa tong buyon. Dili mahibaluan mga higala nga ang uban dili makita. Bisan uban niwang gani pero naaday visceral fats. Pwede gihapon mga higala nga magka visceral fats. Na may gitawag gud nga tofi. Mga tao nga tofi. Unsa man ang tofi? Thin outside, fat inside. That's tofi. So niwang lang taon pero ang tambok mga higala nasa sulod nga bahin sa lawas. Ang visceral fat nagakos kini mga higala sa inflammation or paghubag sa bisan unsa nga parte sa ato ang organo nga delikado kayo nga kondisyon. So number one, ato yung paningkamutan mag-gamay-gamay, no, ang mga visceral fats. Mag DTX 500 o mag Mighty C kada adlaw. Makatabang gini mga higala nga mapugngan nato ang paghubag sa mga internal organs sa tuang lawas. Nindot ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Sa pagparegulate, number one sa tung appetite. Ang gana sa tung kaon mga higala or gitawag nga satiety hormones nga ghrelin mga higala og leptin aron nga dili mo sobra ang ato ang kaon. So naanay pagbugong. So kana nga mga hormone leptin og ghrelin mo nay gapugong nato nga dili nato matam-an og kaon ang ato mga ginakaon. Oy hunong na kay busog na ka. Hunong na kay daghan na kag gikaon. So, atong pugngan ang mga unwanted fats, mag DTX 500 taog mag Mighty C every day. Sa mga nangunta na, Dok, asa man taka-avail, ana? Well, naa sa pinagadoon. Aduan ninyo sa pinagadool nga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Mag DTX 500. kada adlaw.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
3: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
4: Ilay Lady La Crosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500.
8: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
9: Ako si Lorna Turanis.
8: Unsa nga produkto ay mong gigamit dahi, ma'am?
9: Ay, ako nagagamit ko yung sa una pa kining DTX copy o kining may TC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yung isang sa una pahang karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyan may ako inumon. Inaamang ko'y kanang liuma. Nilawot na ko akong kuhot. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
5: DTX 500. Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernestong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pareho sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
11: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
12: Hello, may ngadlaw. Kinsa itong ngalan?
13: Ako si Borix Valencia, taga Dipulog, Anahaw.
12: Gatumar ka og D3 Bio?
13: Oh, gatumar ko.
12: Nganong gatumar man ka og D3 Bio tayo? Unsa man imong hanggibatyag sa una?
13: Nagsigi ko og sunggo. Grabe na gigkay nga sunggo. Ya nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian gid ko. Mao na nga pasalamat gid ko ana.
12: Nalospad na ka unsa man maglipong ka?
13: Oh, naglospad na gid ko ana. Sige sunggo. Ya galipong ko, nakatumar ko ana, naulian ako. Ang problema magmayo ay huna-huna na man ganing dadon ko og doktor nya kay kining kapigado lagi mutong ani tumar lang ko ana kay nakadungog man ko sa sibya sa radyo mutong naulian ko.
12: Unsay ngalan gani nimo tay?
13: Ko si Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
5: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
14: Si Frisi Dayon, taga Purok Paglaom, akong edad sa 67. Ako na batyagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, dua na ka simana. Dua ragyad sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsigil lang inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom ko ang DTX. Parisan to na kung may pisto. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libot din ang isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisto nga akong di-inom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
5: DTX 500! Mali sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabas kong sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
5: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Gignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Eh, sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
5: Mighty C, ang

Magmay TC kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C, ha? O kana nga vitamin C da kuntabang nas may mga high blood, no, mga may mga diabetes na kuntabang na kontra komplikasyon sa mga kaugatan. Ang vitamin C mga higala gapasaka sa tuang collagen production sa tung lawas. Pag naatay enough nga vitamin C mga higala, eh lawas ka na nga batanon ganunay. Di ba galimtan ha ang itong mga products available sa mga butika sa inyong mga lugar. O yung atong Extend Herbal Capsule by the way, D.I. Kanto mga ato ang labing-labing ni Mrs. Mga Mister. Okay pa ba ta? okay pag yun, ha? Okay pa? Eh kung medyo luya na, mag-extend herbal capsule para mapabalik na to itong kusog mga higala sa kanhing batanon pata. Yay ka. Extended ang ligaya, extended ang saya, basta naka-extend herbal capsule. Usa kani ka herbal nga capsule mga higala nga makapataas sa stamina sa lalaki sa panahon sa labing-labing ni Mrs. I-extend mo na yan. Ang atong i-extend mga higala, available ni mga higala, available sa mga butika. Kung naamo diri sa Buanga del Norte, particularmente sa Dipulog, yan, tutuan ninyo na pinakaduol nga mga pharmacy sa inyong mga lugar. Then of course ang ato ang DTX Beauty Soap, no? Kaninga sabon ginama gyud ni siya. Gibuhat gyud ni siya para gyud ni siya sa mga taong may mga suliran. No? Mahitungod sa ilahang panit. May mga skin problem, may mga allergies, skin diseases. Katol-katol sa panit, yan. Dali kita magka-skin problem, gibuhat yun ni mga higala. Kini nga sabon, gibuhat yun ni siya sa may mga suliran sa panit. Mag-DTX Beauty Soap na. Para beautiful lang atong panit. Beauty skin, mga higala. Oh, ang nakanindot kina siya ay whitening effect. Yan. Kapaputi siya. Then, of course, naasay antimicrobial properties. Sa mga kagaw, nga gatapot sa tumpanit, iyahang pamatyon. Mga parasite nga nasa panit, mga higala, pamatyon anang DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Speaking of mga kagaw, no, bacteria, mga viruses at itong lawas. Walay makapugong mga higala sa kaepektibo sa pag-inom sa D3-bio. Kumuhisgo ta og kagaw, parasite, bacteria, nga naas lawas. Another benefits nga makuha nato sa pag-inom kada adlaw sa D3-bio. Usbon ang kuha, D3-bio. Herbal food supplement na siya. Naas mga butika. Pwede ta magkainuman ng kadaanlaw. Kaduha or katulo, mas labing maayo. Muna i-maintain na to, tay, nay. Ang D3-bio, kung kadaanlaw nga gainom taani, gina-power up na to ang gitawag nga ketones or ketogenic process sa lawas. Kabantay mo anang ketogenic diet. Yeah. Ketogenic diet is known as a diet mga higala nga gitun-an sa mga eksperto nga makapataas sa kinabuhi. Gani kini nga klase nga diet, ketogenic diet or keto diet is a diet which high fat when very low carbohydrates. Ang imong diet ani
laban kaon ka mga pagkaon nga taasong fats. Good fats. Yan yung imong carbo ani ubos. Low carb diet, ginapaubos nimo ang imuhang carbohydrates. So, dili kay kaga kaon ng carbohydrates ani. Laban ginakaon nimo is good fats. So, kini siya nga klase nga diet gasugo ni sa imong lawas to force sa pagburn sa fat o sa pagfuel instead sa carbohydrates. So ginahilis niya ang mga fats o niya ginafuel ni mo imong lawas sa good fats instead sa gitawag nga carbohydrates. So, dili na kay kamukaon o carbohydrates ani nga diet. So, kini siya, mag-lead kini siya sa gitawag nga metabolic state, nga gitawag nga ketosis. Ketogenic diet has been known to protect the body from fatty liver. Yan. O sa bagyo, diabetes, Alzheimer's disease, and even cancer. So, kung i-adapt ni nga klase nga diet, nakuntabang. Paglikay sa mga balatian. Nya, kung naatay D3 ba, yung mas monindot ang effect sa ketogenic diet kay ang D3 bio taas o medium chain fatty acid. Muna'y pagkaon dapat. Diba? So, nanatay MCTs. So, pag inom pa lang nato sa D3 bio, naanay fats, naanay good fats, nga atong ginasulod sa lawas. So, nindot siya. Muna yung mga rason, mga higala, nga nindot ang D3 bio, labi na yun sa mga tao nga ga-adapt o ketogenic diet. Actually, daghan man ang ga-adapt ani ron. Okay, known naman niya nga klase nga diet. Daghan ron ang ga-adapt o ketogenic diet, intermittent fasting. Kung naamoy ing anak nga klase nga form sa diet karon, labi na yun to mga health conscious na to. Kung naamoy nga na nga form sa diet, mas patsada mga higala nga imni na ninyo og D3 bio kada adlaw. Mas monindot ang effect sa inyong intermittent fasting o ketogenic diet. Nga naman, ang kuan manggod ang D3 bio, gapa-increase siya sa fat oxidation. O niya, ga-support siya sa ketosis. Niya, gawas niya na iyahang ginakontrol ang atong appetite gana sa kaon. Muna'y nakanindot sa D3 bio, mga higala. And of course, pag naatay D3 bio, ginapa-improve ni atong mental clarity. Maayo ang atong paghuna-huna. Maayo ato ang thinking. Hait atong memorya. Diba sa mga nagkaedad dira, diba? Kanunay na tong ginapahinomdom mag D3 bio yun. Kay very precious kaayo, very priceless kaayo mga higala.

0: baliktad na, no, nabalik na iyang una-una sa pagkabata. So likay ka na mga higala nga mahitabo, labi na gyud sa mga nagkaedad. Mag D3 bio kada adlaw. Yan. Naa sa mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, I know nga ganahan gyud tag kape. Labi na gyud kong na ano, may edad na ta. Mangita gyud tag atong coffee nga ginainom. Instead nga hunungon ninyo na inyong kape, kay lagi may balatian na. Instead nga hunungon ninyo na, alis di, pulihin na og DTX Coffee Mix. Pulihin na og DTX Premium Coffee. Herbal coffee na ha. Patsada kay na nga klase nga kape naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko kay atong oras limited kayo. Humapon, nagubanuban na gihapon ta. The same nga oras, the same nga sibiyan sa programang kasayuran sa mga panglawas. So say babay ko, salamat sa itong mga consumers, mga kaklinika. Ang ato mga product usbon ako, DTX 500, D3 Bio Mighty, si DTX Coffee na ito, naas mga butika ha. Say babay ko mga higala sa mga mahiligon og kape, tara kuyog ta kay mga penata.
1: Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:15.
5: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Pagkabana sa maayong pagluwas.
7: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ugka Dragon Mel Galios.
8: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc.
9: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, sana yan nasabi niyong ubos igalag-alagad sa kanginan. May adlaw sa pagka Dragon Mail, may adlaw sa mga listeners sa ato kanon na nagsunod sa ato programa. Ang pagpakabana sa mayang panglawas. So banig kami niya ni ka Dragon Mail sa pipila kami minutos sa inyong mga suking sibyanan. Visayas.

0: ang imahang kuto-kuto. Ha? Walay problema mga sokin tikpaminaw. Ang ato sa mga kapitol, inwan kini siya mga higala. Dako kayong tabang sa mga kaigsunan na to. Nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape mga sokin tikpaminaw alang ka na tong tanan. Ay makalimut usap ha. Habag usap na to mga kasama ang Hard Max Rim Coffee for Men. Nindot po ni siya ng klases kape mga sokin tikpaminaw. One cup lamang, mga busing, pwede mo nga mainom sa Hard Max Stream, coffee per min with all kinds of ginseng, ha? Paglasa, paglabing-labing ni Mr. Nga to, usap sa iyang pares. Ha? Ana nga, pag ang performance mo isgutan, higala, mas nindot kayo ang performance pag ikaw naka-Hard Max Stream. Mauna sa nindot kayo, higala. Alang sa dugang kasayuran, mga higala, mga sokin tikpaminaw. Ang ato usap nga, kapi, mao ang Hard Max Stream, mga sokin tikpaminaw, pag ikaw naka-Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Mauna higala mga sokin tikpaminaw. Ang ato sa mga Dragon Muscle Swell ha. God for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kayong tabang mga higala para kang nanay at tatay ha. Itong doon ay magpamasahe mga tagabiing. Gamitin ninyo ang og Dragon Muscle Swell with Chobaki. Mapapilihan nyo ang kamot like sa bagita ilang-ilang og lavender. Naausap sa ato sa mga produkto. Okay. Ang ato sa mga Dr. Pungi Soap o ang ato sa mga K-Skin Glow. Mga iksawa na to ang problema silang pamanit. Ah. Gusto mo puti, gusto nga mawagtang ang nagkadayang sakit o balatian sa pamanit. Gamitin niyo ang Dr. Pungi Soap o ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Like Cuties Artista ang resulta. Dragon Soap mga sokin tikpaminaw. Naghambi ni siya o Dragon ang ato sa mga K-Skin Glow. Dragon Soap mga sokin tikpaminaw. Mas nindot kayo ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow. Wala igala. Alang sa doon ang kasayuran. Pwede mo matik sigala sa ato sa mga numero sa 0950-441-906. Balikon ko 0950-441-906. Alang sa dugang kasayuran from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplementary Product nga mapalit sa nagdaing butika o pormasya, Visayas, Soga, Mindanao. Ay magkalimot, mga sokin, tigwano. Ilabigit sa maayon sab na ito ang lawas. Lawas na to igala, ampingan. Kaya atong lawas, mauni siya ang kapital. Importante mga higala, mga sokin, tigwano ato ang lawas. Nga matagan na to o kanindot sa ato usab nga kalagsik nga diya butang nga makapalagsik yala sa ato usab nga kasing-kasing cardiotonic nga cardiotonic mga sokin tikpaminaw mga butang usab nga makapalugwa sa hangin gikan usab sa atong ginhawaan ana importante na ay mo kalimot sa pagtumar sa ato nga produkto ha kapsula nga may muhatag na to daily supplementation basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mapalit ninyo sa nagdang butika o promosya Visayas o Mindanao ato libay.
1: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit take na o himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12-in-1 sa 700 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar Visayas o Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong gitsugar. Sorte din tataas. Yung ako nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao
5: DJX 500
6: mapali sa mga butika
5: Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit problema ba nimo sa mad nga dugay maayo mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies inom na og Mighty C
7: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw ko.

0: Hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sang kapag inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tistido na naman nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom naman. Gani, ginambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
1: DTX 500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako, si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Emilda Tulba, nagpuyo sa 45 Sumira, Pangod City, Nisanit Occidental. Ako nagamit sa Nance product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee. Kaya nakauyon kayo ko sa product. Nato dibating yung diang, dayon sakit kayo kong batang, ang ngulungol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masturbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Sige ko, bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sukal sa kong paggamit ano yung Nance product. Magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kayo. Kalidihan, dito sa kong dibati. Pasalamat sa Nance product na kapaminan ko sa radyo na magigiya na nakatabang nito sa kong balatian. Salamat na Marlene.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella, Tamparong, Niaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
6: Ah, gamit po tayo ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa CityU Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog. But dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatuog sa dugog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
1: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
10: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako dyang namatikdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
6: Yes.
10: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
6: Yes.
10: Maayo gudi ay ni siya. Paningtun mo ko. Nanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo good na siya. Abti ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
10: Tinood yun na.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
12: Prudencio Gumati, Salvador Gutalas.
13: Unsa daigyo ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee.
12: Juan, kanang ulat ko'y kusog, gayon di po ko katulog.
13: Unsa dahi hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na akay gibati kanhi?
12: Oh, na-istro ko. Pito na katuwi lang may istro.
13: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naanag yung alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
12: Oh, maka na nagkukusog, gayon ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
11: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og Astasan. Kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ako dahil si Elizar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Janya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawasan. Dayon, nabalit sa ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit ko rin Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID naka suway po ko inom. Usahay good mag-sosol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga ng inam ko og Nance Capsule og Yoed. Salamat yali labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Zero for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
6: Ako si Kumching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Kaya gamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Tunguna nga, wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Limtanon kaayo ko, limtanon. Tapos dili ko ganahan mo kaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahulot sa isa pastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanon.
5: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes
9: nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi.
10: Endless Life Funeral Homes
9: na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
12: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
13: Donnell Brand.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la.

0: You're tuning in to 98.3 FM Star Radio. Tayyashan kay Basta Nakastar si God. Alright, well, good morning mga kastar. Welcome sa programang Morning Pasada together with you.
1: Maria Bungangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, so ayan na niya lahat sa kinatibukang pursa sa 98.3 FM Star Radio. Tayyashan.
2: Sana.
0: Today is Tuesday, September 22, 2026. Kumusta man mo dihata na?
2: Sana.
0: Mamasada na sad ko sa kahanginan. Sakay na mo, sakay. Andan na mong businahan ni Lula Ishka. Alright mga ka-star, longsod sa Tayasan Lakop 28 ka barangay, lakap na usap ang mga kasilingan ng mga longsod ug Dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon ug Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning! Into the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Sige mga ka-star, para sa inyo ang pagsakay. You can call or text itong official call and text line para sa itong smart line 0969-484-5454. Sa itong love line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.starradio.tayasan.webla.com para sa itong FB fanpage ang www.facebook.com/star.radio. Point is, at mong mupadang itong mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnot Chukawanangan again. And please do comments and yung mga greetings and requests sa kuban pa diha mga ka-star. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinaapo diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matagkaroon og unya. Okay, sige. Welcome! Dayon ka mo sa programang Morning Pasada. Kumusta man ang atong mga kaigsuunan karoy? Kumusta ang iyong pagpanikaisika hinautang tanan ana lang gid ganunay sa kapiskay ang tagsa-tagsa ka mga miyembro sa pamilya. Okay?
2: Sana
0: And of course, i-check in yung oras sign, oras sa Pilipinas. 6 minutos sa dili pa mag-alas 10 sa kabuntagon. Katong mga oras, getod ka nato sa Ayo Sabon na Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon na Beauty Shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen nga maoy mo paputi ug mo pahamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabon na Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Ato di ang itimbaya og maayong nga buntag ang atong mga kaigsuunang namina via radio set and of course sa mga silent listeners. Sa mga namina via online na streaming, via live streaming sa ato ang Facebook account, Gapnot Chukawanangan. Kumusta man atong mga OFW, sa atong mga kaigsuunang mga mag-uuma, mga ngisda, kabumbiruan, kapulisan, mga e-bike drivers, habal-habal drivers, public and private utility vehicle drivers, sa atong mga pot-pot drivers diha, sa ato ang mga drivers diha sa Himpapawid. Sa itong mga piloto, sa kapitan sa barko, sa pamanadiha, mananggite, magbubogwal, di ba? Magdadaro, sige, maayong pagdaro-daro.
2: Sana
0: all. Maayong pagtudling diha.
2: Sana all.
0: Maayong pagbunlay. Og sa uban pa dihang mga gikabisiyan sa mga namagol og uban pa dihang be proud kung unsa may inyohang trabaho diha basta kaayuhan lang. Di ba? And of course timbaya po nato si Byron Ibay atong busy kanunay nga anchor man sa Handos Balita nga programa every Monday to Friday alas 7 tama na alas 8:40 sa kabuntagon. And of course iapon nga programa mga lama sa kagahapon every Monday to Friday alas 8 tama na alas 10 sa kagabion. Grabe daga na kaayo ning nagtambay. Busy ka siya diri kay daghang ga-send niya mga kaagis kinabuhi. Mga lama sa kagahapon. Yan ang gibahigdaan kung kano sa niya basahon, yung gabi eh, sunod gabi eh. Nindot ka ayo no? Ganon maghigda-higda kaya maminaw kag mga lama sa kagahapon. Dayon mo background, dayon tong where do I begin? Di ba bye? Anyways, mga ka-star, shout out to my booking kito. Hi, ako to ganina imo ka shake hands sa Changi Maria Bungangera. Oy! Ikaw diya ito! Hello, oy, salamat sa pagparamdam diri ha. Oo, now I know. Sige, sige. Salamat ka ayo, mommy. Oo, booking kito. Booking kito family shout out. Melt Chisorini Balasabas. Good morning, DJ. Kumusta man ka, Melt? Sige, ayaw mo kataha sa pagpadagat sa inyong mga greetings. Kaya ato nang andam nga pagabasahon sa kahanginan. Para sa ma-acknowledge mo na ako, asa mo dapit sa kalibutan, asa mo dapit na mo sa Sugbo, na ba mo Australia, na ba mo Yemen, Vietnam, sa may Amerika, sa may labi na din sa Dubai, especially ni Ma'am Eva Orena, oh. Kumusta ato ang Ma'am Eva Orena nga very kind heart inside and on pretty teeth. Kumusta mo, Mims? Kumusta ato ang gwapitang Ma'am Eva Kihada Orena of Dubai? Sige mga kastal, balikan na tamurong taod-taod. For now, mamina sa tag-importanting painom-dom gikan sa non-station. Di nilang sa 98.3 FM sa Radio Playa. Sige, basta na kastal. Sikat.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
4: Bringing you the latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, alas 10, impunto.
8: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
9: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix.
10: 1 plus 1.
11: 2.
10: 2 plus 2.
11: 4.
10: 4 plus 4.
11: 8.
10: 8 plus 8.
11: 16.
10: 5 plus 4.
11: 9.
10: 5 plus 5.
11: 10.

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule og Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 10:03.
5: Morning Pasada!
6: Morning Pasada!
5: Call now for requests and greetings!
7: Morning Pasada!
5: Dili lang sa Star Radio!
8: Maria Bunangera on air.

0: Shaker time our Philippine Standard Time. There's no 10 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Itong mga oras gito't ganito sa ars na sana. Kung ikaw di ano na kay sakit sa ulo, sakit sa tulog, kasukasuan, dili ka ihi arthritis, tasag uric acid, tasag sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala unatan na sa ars na sana. Ang pinakabagong mangostena product, nagipakausgan ka upan ng ars na sana in organic seaweed. Mas taas ang xanthan purity 5 times beta carotene, tasag vitamin C pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og mayong apelawars. Tungod ang astasana, barato lang. Ang astasana, mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. Dito sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Dito sa may ayungon, mapalit sa butika Gel o Lorraine Drugstore. Dito sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak's Love Yoga Karinal. Alright, welcome. Yes, hello, good morning.
1: Good morning.
0: Hello, kumusta man ikaw?
1: Ano
0: yan, nilinabis eh. Pasensya na ka, Sir Leonard, kahapon ha. At ako'y kauban sa drama diri on the spot atong tayima kung kaubanan sa buhat diri. Ang iksi na kahapon, maski asa ko maadto sa kubiton ko, ay. So, yun siya nung... Nga naman itong... Naampot mo mga siyaw noon. Kalaki lang puro man mga matured na to sila tanan. Ay!
1: Surprise
0: kang Bayri. Si Bayri o si Bayro ni Bay. Bitang salamat kay ni Bayri o ni Bayro ni Bay. Oh, goy. Ang nakalahira ba yun kayo? Bagyan mi live atong time kay nga na itong wako kasulod sa Facebook live. Oh, na yun. Wagyan ka video para pang content si Bayro ni Bay. Sige, anyways, Sir Leonard, I think go ka for the greetings. Sige, go ahead.
1: Ni mamay ba, good morning ma'am. Awag na ni Sir Daniel, ni Sir John Lynn. Ni by Nicholas Dacland, ni Kwan, ni Ate Alma Escarte, ni Ate John Lynn.
0: Okay.
1: Awag ni Kwan, ni Chan Chanlek, ni Tatay Sitoy, ni Nanay Erlinda, Alia rin, ni Dain Rikis Magpilat. Then mo request ko, Princess, kaya mo rin nilag kayo nga dyan laro na.
0: Agoy, ang siya ito?
1: Paano kong i-request itong I Need You Now by Firehouse.
0: I Need You Now. Sige, ito nang i-play later, Sir Leonard. Salamat kayo at tangi din mga ka-star later. Kaya makauban din nato sa drama on the spot on our segment si Sir Leonard, the partner of the Manhog Shibo. Abangan! Thank you so much, Sir Leonard. Basta na ka-star. Alright, Ashtig. Thank you so much, Sir Leonard, the partner of the Manhog Shibo. Stand by mga ka-star for now. Mamina siya tagpipila ka mga painom dong. We don't.
2: Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio kay gaana ako pamatyag sa lawas wala na ko ipamati sa lawas.
3: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bayo.
6: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dugan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
3: DTX 500
5: mapalisa mga butika. Ako po ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MITC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MITC,
3: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning MITC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa MITC, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay MITC, epektibo jud kaayo.
3: MITC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga MITC.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City.

0: Dr. Marigoto Cola, Garlic Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure
1: energy. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Ako si Elisa Bideron, taga Quark 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, Dos 4. Nagapalit ko sa mga NAMS products, Cervicare, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kayo, nakita na ako nga, pag muinom ko anak nga kape, muga na akong lawas, ma-energize ko, kanang katapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-answer, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kayo, ang akong matres, nagangulungol, tungod kayo, ang ako mong anak is 7 tabu, kaduha ko na sa kuwaan, na ay mga gasgas sa akong matres. Punta sa doktor, na ay gasgas tungod siguro sa akong nakuwaan ko 3 months. So, unay akong bilimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawha ko sa akong masilingan, na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha, labi na dito sa barangay office, akong mga kauban ng barangay official, labi na kay ang akong kumitiba is kumitiba sa health. Mauna, ayun akong ginakuan sa ilaha na palit mo aning mga produkto. Sana, tungod kayo, dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawan.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, Dragon Fruit Plus.
2: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pa yun. Gikan karon katungula pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Escolin o saka natural gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huwander

0: Squalene, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Wonder Squalene, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Maria Bunangera on air.
2: I Need You Now by Firehouse, requested as song ni Sir Leonard Poner.

0: Star, I Need You Now by Firehouse. Request to the song ni Sir Leonard, the founder of the Manaw Gazebo. I Need You Now. Paano pa? Nanginahanglan ka, tapos na I Can Flick a Time ang imong giginahanglan. Andam ba ni mong sabto? Andam ba ni mong patasan imong pasensya? Oh, di ba? Ito, case-to-case basis. Kini mo nga kanta, gidalit ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandoy og tambal. Sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahe. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa may Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay. Ni Sir Puyak Slavyog Karinal. Of course, diyan sa may Malabuyog Cebu, mapalit sa Beta Sari-Sari Store in front of Malabuyog New People's Palace. Okay?
1: Sana
0: check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 29 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras, gitod ka na to sa Asta Zain. Ang Asta Zain na doon ay mga binipesyo nga makuha na to ani mga ka-star. Improves blood circulation, makatabang siya, doon ay mga high blood pressure, anti-aging effects para magpabiling batanon, improves cognitive function, makatabang sa mga tao, labi na sa mga estudyante nga hinay sa klase, improves sa fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minus agsimilya, lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga doon ay mga diabetes, improves muscular performance, makatabang usab sa mga tao nga nagtrabaho og mga bugat nga trabaho. Dagan pag yung mga pinipisyo nga makuha na ito ni mga ka-star. Mapalit kining Astasan sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Diya sa may Ayongon, mapalit sa Butika Gel o Lorena Drugstore. Of course, diya sa may Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak Slavyog Karinal.
1: Sana
0: kumusta naman yung atong mga palangga? Diri sa comment section atong bisitahoy. Matod pa diri ni Melchi Sorini Balasabas. Okay lang, DJ. Oh! Matod pa din rin ni Ma'am Iba Orina. Yes, okay lang. Ready to go to work. Good morning all, especially to you, DJ Maria. Hello, Ma'am Eva. Salamat kayo sa walay puas ni mo nga suporta. Salamat kayo sa pagsalig. And of course, i-update rin yan. Tika ba, mas tumisiya mo yun ako. What? Nita ba kong gaw? Sini? Ay, naku. Kintang kinibitaw. Ngita taga para natin malugaw. Iparis po sa tuang bulad nga lawlaw. Inumdum ko itong kanta nga dito sa layong bukid, may payag kami nga gamay. Ang nagpuyo dito si nanay o si tatay. Ang among trabaho manguhaw bagakay. Si sumpay. Ay nako, gamunog nigo. Gamunog nigo. Humay luwag humay. Diba? Niya inigadlog Domingo. Ulogsong kami kumusimba. Oh, diba? Di yung pagkahumay. Ito sa merkado. Oh, diba? Inana ng kinabuhing simple. Kumbaga, laban si kinabuhi. Ay, yung survival. Usla na ako itong linya ni Sir Edward Balida Vito. Diba, Ma'am Evs? Actually, kinis si Ma'am Eva Orina o si Sir Edward Balida. Sir Eding. Manila, muni BFF, kada bitang since kabamata ka, sulod sa 36 anyos, ay hapa nagkita. Ang utan kayo ng ganyan si Ma'am Eva, na-discover niya si Sir Edward. Now, Sir Edward, hello Sir Edward. Atong Idol Ted Bito. Ika-voice, mapunis siya, good niya. Idol Ted Filon for him. Anyways, panayon ta sa unahan. Chika minute man ta diring dapita. Oy, Sir Jing Jing Boulevard, tunay tig na anig tayasan kahapon. Oh, oh, tsuko ka kita Sir Jing Jing Boulevard dun. Pero nakakita ko sa imuhang, a relative sa imuhang wife. Oh, dito kahapon sa Himalalot, Sir Jing. puhon na lang, Sir Jing. Kita-kits sa tapuhon, ha? Oh, nabisi man ang person. DJ Leonard Guapo. Good morning, Princess and everyone. Good morning po ni mo, DJ Leonard. Junalin, Ajinalin Pasyul Tolomia. Good morning, DJ. Pa-shout out to my best friend, DJ Leonard. Especially to you, to Mama and Papa. Thank you, DJ. Watching in Valle Hermoso. Ay, hello, Junalin. Ang best friend ni DJ Leonard. Wow naman. At bang ramaning Valle Hermoso po sa Dumanhog, diba? And of course, ni Paolo Rubio. Bro Pao, good morning sis, I'm watching. Salamat bro Paolo. Diyan sa may Oslo, Cebu. Red Liner, thank you princess sa akong request. Walay sa pa yan. May booking kito shoutout. Iko diri sa among purok rambutan. Especially ni Tididing Dolores. Oy, asentista nga. Pag-agi na ako sa iyang balay. Galago po ibang programa Maria Bungangera. Oy, May! Hello, Ma'am May. Hello, Ma'am Dolores, asentista. Hello, Tididing. Kumusta man ang mga guwapita na ito diyan ang kapreti walang kupas. Shout out! And of course, ni Drestia Mwaker. Good morning, DJ Maria. Shout out sa akong motherhood nga nagka-good og lobby kay magluto mi og ginataan nga malunggay og kalabasa. Then magluto pod mi og biko craving sa prege, DJ Maria. Kalamya. Ay, galaway lagi ko aron. Uy, biko di ha? Hala, uy, kalami sa biko dyan. Kalamitang biko, kung init-init pa makaingong kang gamay ra kayo mong kaonon, busog na ka. Pero pagkaugma, magpangita ka. Nga naman ha? Kanang astang lami, ananuan, inig ba ugmaan? Nga naman ha, siyang sinasa biko. Mawala siya specialty nga delicacies. Wow naman, indot kayang tripping ninyo, madam. Oh, diba? Ma'am Dolores Asentis, good morning DJ, watching you. Happy morning everyone. Hello Tididing, salamat ka nimo. Og shout out po kay Ma'am Jubinta of Chavez. Shout out po kay Ma'am Lulut and Sir Junjun Garces. Kumusta man mo di ha? Bro Paolo Rubio, shout out to Ma'am Eva Orina of Dubai. DJ Love Amato sa Bindoy, sa mga Romano og Amato og Baldado family sa Bindoy din. Ma'am J. Rose Lee, Ma'am Juna Piquento. Salamat sis watching live in Poblacion Oslo, Cebu. Salamat ng marami ninyo ha. Oy, speaking of OFW, sa ito ni mga bayani po ng mga kaigsuunan, yung tipong malayo sa pamilya. O, diba? Sinikapan yung sarili na kahit papaano yung emotion, pinapagaan yung sarili, nakikinig ng musika, tapos nag-search ng kung kahit hindi ba makuha dito ang frequency, but still, they can access through social media, especially we are live right now via Facebook account. If you have some Facebook application, and of course, you have some Facebook account, you search Gapno Chikawanangan, and of course, if you do some search of news, you can search Star Radio Tayasan Facebook page. You can do and you can search over there. Thank you so much. T-Star Kalomba dihan siya may Duha Qatar. Shout out kanimo. And of course, ni Ma'am Luna Taylor Morphe dihan siya may Australia Melbourne. Hello, dihan sa may UK. Shout out kanimo. Kinsa to? Kinsa tong na sa UK po? Tempa-tempa. Kanang sa may Canada, I think. Crucial Marie Garcia Soto. Shout out to my batch 2018 sa may Tayasan National High School. Good morning. Hello, kumusta naman ito mga classmate before? Masiringgitay lang ta sa kadalanan if ever mangani magkahinagbuhay ta dayang dapita. Ako pong mga kabatchmate di ay mayo nga buntag ninyo katong batch 1930s. Ay, kumusta naman mo di mga maring?
1: Lulais ka naman. Nakuratan ako ni mong pinakalit, oy.
0: Ay, way kurat-kurat di ay kayo man ka nakurat eh.
1: Lulais ka, tabi-tabi po gamay.
0: Ay, anad naman na silag di ko man abi bitaw respeto sa tagamay ha. Tabi sa dinyo di ha. Kumusta man mo di ha? Unsa man? Sumay niyo ang gitimo-timo di ha ron. Nagkaon mo dihag saging luyat. Sige lang agwanta sa mog saging luyat karon kay bas hindi na po makakaon na po taga saging sab kay kanang saging sab apertig yung pagkabusoka.
2: Gamay pero boss, oh kanang saginga. Oh, di ba mag-on sa manang dakong saging pero luyat po ay dili gid nato natamayon ha kay kano. Grasya na grasya, di ta magtamay anang grasya. Ha? Kung unsa may grasya nga imong nadawat, pasalamati ang Ginoo kay di ta kamahong mo imong grasya. Ha? Sige ha, imo igsit sa kukadali Maria kay gasamok-samok gyud ko nimo bag pinakalit.
1: Ana da sila ni mo, Lula Ishka. Masabot na lang sila ni mo. Naalis chan-chan diri. Ay, DJ Maria, good morning. Namina mo diri sa may palaslan with Tatay si Toy. Higaata ng kanula, kimusakay na po siya sa imong programang Morning Pasyadam. Ay, shoutout po ta ni Katung nag-message na to kay Silent Listeners to siya. Asa man to dapit? Isid to Titing. Isid to Titing. Diyan siya may palaslan. Ang cute naman ang Facebook account name mo. Isid to Titing. Kumusta man ka, Isid to? Kumusta man ka, Teng? Teng? Ay, nako, Teng. Amping dia, Teng. Itata ni mga palangga tumusuking tig paminaw. Langga mo na ako, eh. Hindi mo palanggaon. Palangga, magpinalangga ay ragod tagod. Sige mga ka-star, balik rakurong taon-taon. For now, mong inabuhi sa ko, stay tuned.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
6: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulut Kalibutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
11: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
12: Ako na si Junior Atlag din sa Tumpagon.
11: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
12: Ay, kaluigit sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog kung ako pagkaon. Kaya akong bata gani nga niwang, karon tambok na.
11: Mm-hmm.
12: Kung ako nga na karon, paskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
11: Pilay dahil sa imong bata.
12: 4 anos.
11: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
12: Okay na kayo, paskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupay na manok kaon, kanuhan ng kaon, hindi ka sa panikto, ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat ko sa inyo, nga dunay imugna sa Ginoo din sa Mindanao, nga makatabang sa mga patang maluyahon.
11: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay termente nila magsinakit.
14: Ayaw nagka-problema, lo. Naanay alibyo.
13: Siyama,
14: kaniyo?
15: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
14: Kaayo kini sa daghang sakit, sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sip-on, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
13: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
14: Asa magalo?
13: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
15: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
17: and
16: more.
17: Many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
17: ENC Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Ito si Elisa Masuida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang akong napalit nga produkto, ang Nan's Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nan's Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kaysa una. So, wala pa may nag-inom og Nan's, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kong mga gipambati. Karon nag-maintain ni og Nan's, hasta po rin akong bana, nag-Nan's nag-good me kada buntag og hapon. O karon taloy sa Ginoo, nag-anag yun siya, ma'am, nalagsik na. Nan's Coffee, good among ginainom. Salamat good sa Lord, nagigiyahan. O salamat sa Nan's Coffee. Star
19: Radio. Maria Bunangera. On air.
0: One Friend by Denzel, one of the favorite songs of Eva Arena of the Band.

0: One Friend by Dancells. You know, Mami Eva, this is one of your favorite song, One Dance. Oh, huh? Sorry, One Dancells. One Friend. Ito sa pagkakaibigan, hindi ba siya na palagi kayong nagkakita sa panahon ngayon, nagkakilala kayo sa social media, tapos makikilala mo yung taong seryosong kaibigan, mapapaniwalaan. Oh, depende na yun sa'yo. Tapos, kumbaga, matest mo yun, yung taong totoo. Tao naman din tayo eh. Anyway, sige. Sa panahon ngayon, mahirap magtiwala, di ba? Lalo na pagdating sa social media. Pero maraming ding mga instrumento ang Panginoon para sa atin. Yung para ding pamilya ang turing nila sa iyo. Ang ganda. Maganda. Na-feel ko yung. Yeah. Lalong-lalo na sa ating mga kaibigan, yung tagapakinig natin. Nagkakakilala sila through radio. Tapos parang ikalawang pamilya. Hindi pong kumbaga, nakinig ka. Tapos habang ikaw din ay pinakinggan. Marami yung mga pinagdaanan. Tapos nalampasan naman din. Yun. Sharing the experiences. But you know what? You must be strong. Wala tayong mga pagsubok na hindi natin kaya. Kaya natin. Ako po! Mag-smile, pakita naman ang ngiti. Asa ko nun ang smile ni comment ko nun yung smile dere, be? Oh, tagay ko gmindot nga smile ninyo, be? At ka nang makapa-inspire nga pahiyong. I-comment ninyo sa Facebook Live. Huwag naman kayong mahiya. Oh, sige. Ito, abi ninyo. Dapat bigyan natin ng saya yung sarili natin. Kinalang nakapahiyong punta kay apart po na siya para mahimong healthy ang ato ang physical, mental. Yep. Kay nga no, anti-aging po nang mo smile ka. Ang mood ni mo dapat imo yung i-manage. May mga panahon man nga malungkot ka. May panahon nga masuko ka. Pero gikinahanglan nga itong i-balance ang tanan. Because too much is not good. Okay? Palanggaon na ito atong kaugalingan. As what I've said, self-love is not selfish. Because sometimes if ang ato ang paghigugma, dili na ito binla ng atong kaugalingan, dalitang maluya. And then dihan mo ma-realize nga magpaluya-luya man ka. Oh, wala ka datugi sa kalibutan. Wala ka datugi. Wala ka datugi, ubogat. Ay, nako. Pag-aani ang imong kasing-kasing. Once imong gunitan ang sakit mo nang magkasakita. Hala, ilabay ng sakit niya. Ilabay dito sa kasapaan. Dito, as a human being, normal mangod po at nga maimota. But still, we should be mukuha ta o kusog, mukuha ta inspirasyon. Ang pupunta sa Ginoo, di ginamawala. Kailan po nato isalik ang tanan sa Ginoo, di ba? Di ba, Lula Iska? Ayon siya pa'y answer, matik na siya, Maria. Oo, ganahan ko nga naara ka diri permis akong kilid la. Oh, bitaw, og anak ko permis sa imong kilid, siguradong mainat ng imong suot. Munang kung magsuot ka, ayaw og suot og digarter, kay kung ako nang mahawiran, maos-os o niya. Asa di akong isuot? Ah, kanagyong naibakos. Naibakos? Pwede po dahil magsuot kag daghan, oy. Magsuot kag daghan, magdaghan na pong labuno na ito, ani. Ayaw, magbuot o magsuot kag daghan. Napadagan kang, uksintun ka, hala. Astila, doror. Adoror naman hinoon, eh. Ay, kumusta naman mo nga mga mareng? Saman, matod barabade rin ni apo na ako to sa kahanginan nga si Jerry Kapunay Intruso. Sige, kay basaan ang mensahe ni Ma'am Jerry Kapunay Intruso diyan sa may Pantawan sa Boulevard Tayasan. Basaha diya, klaro-klaro pa man ni mo, di bala? Oh, sige, ato ning pagbigyan.
1: Matod pa din rin ni Ma'am Jerry. Kapunay introso, maayong buntag ni mo DJ og sa tanan nga kauban ni mo diha og sa mga naminaw tibuok kalibutan kani. Ni TJ Rene diri sa Pantawan Boulevard Tayasan mo kanindot. Ito lang niya ko diha day. Day Jerry. Ito ko diha ha kay. Nindot ba po diya lakaw-lakawan labi na ka ng matanaw ka sa sunset nga makakita ka diya sa kasadpan nga bahin nga nasa likban o nitago na o gibirala sa unggoy ang kahayag sa adlaw makita ni mo diya ang gabuntaw nga pangpang sa suke bagroy hasta nindota ginoan bitaw na diya lulayis ka no kaklaro pa diya ka sa pangpang sa suke ayon sa manday pagtuon ni mo dahi dilibas yan ang edad daw sa pananaw sa mulusot pa ako pananaw dito sa Kambaygan eh. At tulusod pa dito sa Lamakan sa Tambulan. Mulusod pa manggani dito sa Nabilog. Kanang lugar nga na circle. Mainig ka birnes, daghan ka ayong baligya. Hashtag nindota, dumagani ko magpili dito ginamusog ka ng mga bula dito. Hashtag nindota gyan. Lami man di kayo moong promoter o ini mga lugar. Ayon sa bandi ay pila na lang ka barangay wala ko mato din he sa Tayasan kana na lang barangay Bakong o kanang barangay Maglihe amot na may pukugbanga in town oo kanang hilabangan sus katong panang wagi tubig adito ko ay nakinsay-kinsay ko dito hastang mabundas tubig dito day tila nula iskaw eh tinood ka ay sus sa mamagol sa panahon ako pa mago ka na himog so nagbitay pa ka sa wadi na ka na ako isulti kay mawadan niya kang trabaho. O, goy! Asa man di ko gabi tayo? Abas na kay alagi ko pog sa Maria. Pogson gani ko ni mo makapugas ko kung di mawani ron. Makulitan ko na rong imong kuan. Ay, di ra lagi. Basta kuan ra. Ay, nako, Lola Iska. Matod pang tsansya. Ang diri nga. Hastang dibuhan ninyo mag-uba ni Lola Iska. Lola Iska, DJ Maria Bungangera. Matod pang Ma'am Dolores sa Sintista. Oh, salamat inday. May daghan di ay tanga mga Bungangera's family. Tara. Salamat inideng. Kumusta man ikaw diham? Hello, Ma'am Eva. Salamat kayo sa pag tanaw bisag naa ka diya sa gatrabaho ka diha. Still watching ato ang Ma'am Eva o rin ang kanunay pong suporta. Sa tuwang program ang Morning Pasada. Ay, matut pang Gagard Ching Ching Boulevard 1. Good morning, ma'am. Watching here in Dumaguete now. Kay ni uli may gabi from 6 p.m. to 9 p.m. Tayasan to Dumaguete. Salamat ka ayo, ma'am. And sa imong tabang sa pag-post sa sa Star Radio page. God bless you. Ay, oh, walay problema na. Yung mga public service diha. Wala gay problema na ninyo kung inyong ipaabot direkay. Pero po na nga, mapangita at paagi para po nga mapaabot nata sa itong mga suking take paminaw. Namang po tayo social media sa Star Radio Tayasan page, official, para makabalo po ang mga kaisuunan. Salamat kay Sir Jing ha. Niya, wag yun ta nagkakita gahapon, Sir Jing. Pasensya na yun kay Sir ha. Alright, siga. Balikan na tamurong taod-taod mga ka-star for na mamina sa tag-importanting pahinomdom gikan sa Dragon of Fruit. Stand by.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida.
8: Uke Dragon Mel Galios.
9: Welcome, kumusta mga suking tiga Paminaw? Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes Doc.
10: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, sana na sabi niyo ubos si galag-alagad sa kanginan. May adlaw sa ka Dragon Mail, may adlaw sa mga listeners sa ato kanon nagasulod sa ato programa. Ang pagpakabana sa may panglawas. So, bani kami niya ni Kadragon Mail sa pipila kami minutos sa inyohang mga sokin si Vianan. Bisaya sa Mindanao. Ano yan sab? From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Bani kami mga sokin tig paminaw. Bani kami sa kanginan. Alang sa adunay. Alang usab sa ato usab ng hisgutanan. Labi na gud sa usab sa ato mga produkto. Nasaksiyan usab sa nakagamit nga nakainom na sa ato sa mga kapsula. Sila mingon nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit sa nagkada butika o pormasya Bisaya sog Mindanao. Ang ato usab nga produkto mga sokin tig paminaw, dasok na siya sa nutrients ingredients, dasok na pud siya sa nagkadaang classes vitamin C, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Pwede nyo na siya ipagsabay mga sokin tig buntag o hapon 1 hour after meal. Mao na siya pinakanindot kayo alang sa inadlaw-adlaw nga pagtumar sa ato usab nga produkto. Mao na ang pinakanindot kayo inyong masayran. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant 12-in-1 kini siya mga sokin tikwan nun. Nindot po ni siya nga klase sa kape. Walang palpitisyon. Dili po ingon nga di ka katulog. Di po ingon nga maghapdos ang imahang kuto-kuto. Walay problema mga sokin tikpaminaw. Ang ato usab nga kape 12-in-1 kini siya mga higala. Dako kayag tabang sa mga kaigsunan nato. Nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gid ang kape mga sokin tikwan alang ka natong tanan. Ay makalimot usab ha. Habag usab nato mga kasama ang Hard Max Rim Coffee for Men. Nindot po ni siya ng klases kape mga sokin tig paminaw. One cup lamang, mga busing. Pwede mo nga mo inom sa Hard Max Stream. Coffee per min with all kinds of ginseng. Sa paglabing-labing ni Mr. Nga to usap sa iyang pares. Anang, pag ang performance mo isgutan, higala. Mas nindot kayo ang performance pag ikaw naka-Hard Max Stream. Mauna sa nindot kayo, higala. Alang sa dugang kasayuran, mga higala, mga sokin tig paminaw. Ang ato usap nga kape. Mao ang Hard Max Stream mga sokin tig paminaw pag ikaw naka-Hard Max. Hard ang simula. Max ang sarap. Mga naigala mga sokin tigpaminaw. Ang ato sa mga Dragon Muscle Swell ha. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kayong tabang mga higala para kang nanay at tatay ha. Itong doon ay magpamasaya mga tagabiin. Gamitin ninyo ang og Dragon Muscle Swell with Chobaki. Mapapilian nyo ang kamot like sa bagita ilang-ilang og lavender. Naausap sa ato sa mga produkto. Okay. Ang ato sa mga Dr. Pongy Soap o ang ato sa mga K-Skin Glow. Mga iksaon na ito, ang problema silang pamanit. Gusto mo puti, gusto nga mawagtang ang nagkadayang sakit o balatian sa pamanit. Gamitin niyo ang Dr. Pongy Soap o ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Like Cuties Artista ang resulta. Dragon Soap mga sokin tig paminaw. Naghambin ni siya o Dragon ang ato sa mga K-Skin Glow. Dragon Soap mga sokin tig paminaw. Mas nindot kayo ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow. Manay gala. Alang sa doon nga kasayuran. Pwede mong matik si gala sa ato sa mga numero sa 0950-441-906. Balikon ko 0950-441-906. Alang sa dugang kasayuran from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplementary Product nga mapalit sa nagdaing butika o pormasya, Bisaya Soga Mindanao. Ay magkalimot, mga sokin tigpaminaw. Ilabing kit sa maayon o sab na ito ang lawas. Lawas na ito, higala, ampingan. Kaatong lawas, mauni siya ang kapital. Importante mga higala, mga sokin tigpaminaw na ito ang lawas. Nga matagan na ito o kanindot sa ato usab nga kalagsik nga rin. Butang nga makapalagsik yala sa ato usab nga kasing-kasing. Cardiotonic. Cardiotonic mga sokin tigpaminaw. Mga butang usab nga makapalugwa sa hangin. Gikan usab sa atong ginhawaan. Ano, importante na. Ay mo kalimot sa pagtumar sa ito nga produkto ha. Kapsula. Nga may muhatag na itong daily supplementation. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit ninyo sa nagdang butika o promosya Visayas o Mindanao. Ato ni Bay.
9: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka Dragon Fruit. Take na o himuon na natong daily supplemento. Ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule. And of course, ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 milligrams. Nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar. Visayas o Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta nakastar, sikat!
13: Maria Bunganera on air!

0: time, our Philippine Standard Time, it is now 7 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Itong mga oras, gitod ka nato sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na di sa may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental o ang laing branch na di sa may National Highway Palaslan Tayasan tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer of full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mags, printing, photocopy, lamination, bookbinding o daghan pa. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services gipanag-iya o dumala ni Ma'am Nerica Castroyas. Og shout out po kay Gretchen Criano Saiko. Og sa mother ni Ma'am Nerica Castroyas. Og Jerry Customized Printing Services providing excellent quality on your customized prints. Ayan. I love you. Goodbye by Celine Dion. Kini mo nga kanta gidalit ka nato sa Nalensia's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order sa masa, wedding, birthday, christening ng uban pang special nga okasyon. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. Para sa dugang detalye, pwede ninyo i-PM via Facebook account ang tag-iya, Ginalyn Villar Morados Ilamnes. Shout out po kay Lilith Miris Inclunar, ang iyang assistant. Og affordable og available usap ang ilang bouquet flowers diya sa may Nalensia's Cake Shop. Naimutang lamang diya sa may Bulongaita Street, Poblacion Taya sa Negros Oriental, tapad sa Blue Baker. Ayan mga kasar, usapin yung gilat, bisitahan na ang Nalensia's Cake Shop. Kaya na adihang ipangitap ni mo ang type sa mga lamian nga mga cakes. Okay? Alright, Lola Ish, kapalihog tagbasa, anang last for day jet at 296, ikay tigbasa ron sa mga mensahe sa atong call on text line.
1: Pastilan, tigbusina raman unta ko, Maria. Imo naman kung gidamay-damay noan ining kalakihan eh. Mainsayo man sa ding akong mataan eh. Imbis para dito niya matanaw, di rin naman noan sa call and text line.
0: Sige, padayon na dihala.
1: Oh, sige, good. Matuman! Matod ba din ni last 4 digit 2996? Hi DJ, good afternoon. Siya maning good afternoon malagi na eh. Time patarongon ta ni ba? Good afternoon. Wala tayo ba? Basig tagalain ni nasod. Bitaw-bitaw ato ni basahon. Baya kay naghago baya ni sila og panahon ha? Ang pag-type, gahago na sila mga segundog minuto mo nang hatagan na ito. Nagbili samtang na iuras ang ito. Apangap. Pag-edere, hi DJ, good afternoon. Basa na ko ha. Pa-shout out ko ni Robelen Gaudian, then ni Jason Oscar Sunshine, Oscar Tabanag, Sinsen, then ni Brother Rudy Bay, Librado, Ginilita Matio, ni Aoga, Junel Oscar, then request ko og song DJ, Mahal pa rin kita. Ay, mahal pa rin kita. Hasta ninduta mapunani, ay. Mahal pa rin kita, Maria. Muna yung request nga song.
0: Ah, sige, ito nag-play later, Lola Ishka. Salamat lah, ha. Kabuutan yun ining akong apuhan.
1: Ay, pastilan. Ayaw diya ginuan kay dagan pa ba kong apupod. Dito na minaw ro, na minaw. Dagan kay kong mga apubaya.
0: Ay, mauba. Pila man na imong anak.
1: Ay, basta kay ubay-ubay sa dagan, Maria. Dagan na ni mong pangutana, Maria. Lami kay kaduklon ba?
0: La, abi nila, muratag naglalis.
1: Ay, abi ninyo mga suking tigpaminaw. Maagyo ni among tono. Kanabitang paminaw ninyo murag galalis. Pero wala mi naglalis. Pala, mapinanggaon ko maong daghan kay kong apo.
0: Ina shout out ni Rigrabi sa music. Naghilak ba ni si DJ Lina siya? Kanta nga naman. I love you. Goodbye. Mahal ti ka. Pero kinahalan ti kang buyan. Sao man ako nga paghawit ni mo. Nga di man ka mo kooperan sa itong gugma. Oh, ihatag na ti kaniya. Iingnan pati ka nga. Maghinawiray ta. Hupta na to ang atong mga saad o mga panumpa. Pero, wala. Nahimong mga bakak ang atong mga saad. Promise made to be broken. Mao nga. I love you. Goodbye.
1: Oy, ayaw mo diha pang hilang. Nauli siya man mo.
0: Wala ra to eh. Ito, move on na, move on. Masakit man. Pero kinakailangan mag-move on.
1: og atong atimanon ang atong kaugalingon aron mapaligon. Aron sa pagpadayon sa unahan, kaya doon na paigasa nga ihatag ang Ginoo para sa atoa. Okay, sige. Life is very essential. Pasalamatan, nga gihimog siya tadiri sa kalibutan, nga may hilak, may uha, may tingog. Og samtang, ang ubang taong masuso, gipanglabay sa daplin sa kalsada. Ang uba mga bata, walay buot, gipanglabay, makita na lang nato sa basura. Walang kita, ampingan nato. Ampingan nato, ato ang kaugalingan. Aloy, di ba? Kaya nga, pagbilin ko siya yung kaugalingan. Then, acceptance and prayers, okay? Sige, balikan tamo para sa itong Drama on the Spot on Air segment. Stand by! Kay madungog na nato si Sir Linard, the founder of...
2: Mama Maria Bunganera.
1: I'll be right back.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kameraman akong kita ang drive ko. Banja size lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
4: GTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: G3 Bayo.
5: Mabibili sa mga butika.
4: GTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po dyan puson sakit. Dipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Huwag nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
4: GTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Kita Balagusa.
8: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
7: Kalang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan ganyan sa GTX 500.
8: So kung saan ba ipilde sa imong bana day ma'am? Sa
7: kuan sakit. Ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka state og tumar ani
8: sa so, wala pa na siya ninuman ako sa diyang gibati ma'am
7: nang luyahon siya
8: luyahon
7: nya dali siya magubo magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabaho ani
8: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
7: natong wala nakagamit ani nagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na number one, yun ni ang kwan, may PC. G3 Bayo o kanang TX 500.
4: TX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: G3 Bayo.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na ang solusyon. Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Dragon Fruit Plus.
10: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan, pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko'y tinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko di utay lang mo at ko kasilyas sa sulod sa tulog kabuan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi sulod sa tulog kabuan kaduhan lang hantod karon re ingon anak ay ipitibo ang akong ikaw ang sa mga kaigsuran ng tunaminaw i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule
4: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong NANS product ay NANS Coffee, NANS Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang NANS Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion pag moinom ka maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman nagagamit na kukuan niya bisan pag wala ko ma makuan pa itong mayuman na ako gagamit na kuan niya kay minupost naman ko panglimpyo man na siya ang remind naman hinahinay pong na makaremind kay limtano nung food ko kaayo tapos ang eye drop kay pareho man ni mama na maluha-luha ang mata okay okay po magbutangan na maus gabi eh mara gilimpihan po siya salamat Diyos ginawa bisan udili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan maintain kagod gihapon na mo ang mga product ninyo kay maayo man sila.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Bus, daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Mayong hapon, ani kita karon sa Barangay Kawit, kaya ito ang kuanong statement ang usa na to ka-certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, mayong hapon, Ma'am Shane?
2: Mayong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP, mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Maong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
1: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
6: Maria Bunangera on air.

0: You're still tuning in to 98.3 FM's The Radio Tayasan. Kay Basta na ka-star si Kat. And of course, mga ka-star, welcome back. Kini anata sa tuang drama on the spot on air segment together with Leonard and
1: Maria Bunganera.
0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 23 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ka nato sa Amigos Capsule. Ngayon ay 15 ko mga nagkanayang mga sagol ng matambal sa nagkalainlay mga sakit at sama sa ubo hilanat, sakit sa ulo ug uban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio Tayasa ng ilang programa. Matag alas 6 hangtod alas 6 media ang takna sa gabi. Lunes hangtod Sabado, uban ni Kuya Angel Blaze Shason. Diri sa Tayasan, mapalit diya sa may Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy ug Angel Pharmacy. Diya sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak Slavio Carinal. O diya sa mga kaslingan ng mga probinsya like Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Island Region. Mapalit ang Amigos Capsule sa inyong mga suking butika o pharmacia doon sa inyong mga lugar. Salamat usab ni Boss Angel Blaze Shason. Ang tag-iya sa Amigos Capsule. Sige, later ako na po nang i-balo ninyo ang promo sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Anyways, welcome back, Sir Leonard Poner. Hello, good morning.

0: Good morning again.
1: Good morning. Kumusta man ikaw?
0: Mainit ang panahon na medyo mahangin-hangin ang panahon ko.
1: Ah, sige.
0: Pinabanan sa mga luha nga medagayday tungkol sa mga musika nga porting pagkagrabihan ng pagkasakita na naghilak ng uban na naminaw.
1: Nga naman tong na-comment nga nabuak ang kasing-kasing. Ginahina na ako pagtakdo apan magpabilin ang mga unsa man.
0: Dahil naman, nakarilis sila.
1: Nga naman mo.
0: Na-appear mo na ako. Na-appear mo na ako. Amin
1: ka. Oh, Fatih, iwang best friend. Sige lang, ipang-hug na lang ta mo. Madili na magyayayayay diha, okay? Para healthy ang kasing-kasi. Sige, padayan Sir Leonard o i-recap ang episode sa miaging mga adlaw.
0: Okay, ang miaging nung auto, ni-declarar naman si Ivan Sengugma ni Kuan, ni Elaine. O niya, dunay di ay daddy, sini si Ivan. O niya, dunay na po'y asawa si Hector na magulang ni Elaine. O natingala si Nanay Iska o si Tatay Arturo kay hapit na sila makaapok. O karon ania ang atong sugilanon. Ako mga anak.
1: Action. Uy, mao ba Arturo? Basta mao mo to Arturo. Naanatay o malabot nga apo bisag dili na ko kadugo tungod kay imo man tong anak. Pero ito rin gihapon na ko ngatog yung realidad nga apo.
2: Eh, basi kwa na na, iska, basi. Iskam na, uso ba yung iskam?
1: Oy, updated po di ay kaanang iskam-iskam karon ha?
2: Oh, siyempre kay...
1: Ay, kung ing na nga. Ay, yun na, basing ma-iskam po niya kang aure. Nawa pag yun ang anarto doklon, kaginang mong tingkong marag kang kogo.
2: Don't worry about that, darling, because... Arthur is very strong, like you, ha?
1: Like you, ikong English-English, ha? Basta kag binuangan gani ko ni mo Arturo. Giulat pa yung ginakong panahon nga mabakandi ka. Wagari yung kuni atiman sa mga sutor na ko, sutor.
2: Don't worry, darling, because Arturo is a falling in love with you. Okay?
1: Oh, salamat kung maukan na Arturo. Atos ako dito, kamanugway kong kanding.
2: Oh, sige. Kaya magbuka ko rin kahoy kay... Pasok maabot to, matanahan itong napatay, ako maabot.
0: Elaine?
1: Kuya, nga naman?
0: Kuan?
1: Onsa? Kuan, kuya, kanang naalaman di ko malabot nga pag umangkot sa... Asa di si Ivan?
0: Kuan, kuan, so sila.
1: Boba? Sige, kuya. Aminin mo, kuya. Nikalit manuag, kuba-kuba kong dughan, sukad nga, midiga siya sa yung gugmadiri na ako. Ay, pamiya, kuya. Balik diri, kuya, ba? Kuya, kanang, unsay feelings, kuya, nga? Kanabitang, mangulitaw, baka usa ka babae.
0: Kulba po din.
1: Kulbaan
0: po? Pero kwan, ang upo na dilingi sa tulog.
1: Di ay ba? Pero nalibalo kag unsa, kuya? Naabayan na crush ni mo, si Tikla.
0: Ay, no, day.
1: Mura ba siya nagselos nga? Nabalitaan niya nga? Naana di kay something? Kuya. Basta kay unsa kay buhatan ni Tikla. Dapat mapasabot na ako si Tikla nga wa na siya luna ni Kuya Hector. Pantay lang yun ni si Hector. Pantay lang yun ka na ako yun. Crush pa yun na ako ni si Hector. Tikla? Elaine? Crush mo na ako yung kuya, Elaine?
3: Kuya Hector nagpadulong rabadiri dapi ka. Kuya?
0: Day.
3: Naanasan siya. Day.
0: Mama ni Udo na ta.
3: Wagit siya ka balong nga. Si Tikla, ato na lang ikuyog.
0: Pero, sige.
3: Nagkanto ko sila ang balay. Hala, kuya. Murang nagpadulong man si Ivan din niya sa panimalay.
0: Ito, no? Sige, sige, ito na ko kong amito.
4: Bakit ka ba tumingin?
0: Oh, bye. Nagubayin
2: ko may kayo. Hindi ko pupunta din. Malapit
0: ka. Sige, dali. Malapit ka. Ay, dali. Ay, ulit.
3: Hala, kagawa mo mong puti yan ng Ivan? Si Tikla murag may pagtanaw po ni Ivan. Hala, unsa ning akong gibate? Maig si tingali ko. Murakog nasakita. Diha siya mo Ivan, kanali nang gigalain akong tiyan. Lain kita akong pamati. Sugad nga, si Tikla, nagtutukantok ang Ivan. Ang ako lang kung mabalhin ang iyang pagbati ng tukang Tikla. Basta, lain kita akong gipan. Ivan? Nganong niso doon mo ka na ako?
0: Anong ni focus
3: ka? Wala man. Gusto lang ko di ring magpagawas og daot ang hangin.
0: Pagkakasun. Ano ko yung hatap parang yun?
3: Onsa man ha?
0: Okban. Kaling kaming kahot. Okban.
3: Asa daw.
0: Adala.
3: Hala. Sa cover na ay butang nga Merry Christmas. Ako, Brian. Unsa ko ni Ivan? Pasibot di pasabot ani.
0: Necklace na siya. Nga po mag-heart. Kanya, ako nang ito butang sa yung pangano ng atong pangano. Kaya, akong itao lang.
3: Kahumot sa iyang perfume. Kahumot sa iyang gininawa. Naunsa sa mag-oy.
0: Ito na kung isa din mo
3: Pero, Ivan, dili taangay sa usag-usa. Tungod kay... Doon na nakapanag-iya sa akong kasing-kasing. Ivan. Mahimong malimbungan ako akong kaugalingon. Oo, tinuod gimahalit ka. Pero, doon na nakapanag-iya ng akong kasing-kasing. Ang gani, hindi katagda na ang among umaabot nga kasado. Gani wala kabalo si Tatay Arturo ani. Gibuya ko sa inginiganan. Apan supak sa akong kasing-kasing. Komplikado ang ato ang relasyon kung usulod pa kong laing relasyon.
0: Pero,
3: Ivan. Palay ikaw, Ivan.
0: Sumagay sa tungod na mag-watch magagaling. Sa araw ng
3: Pasko. Ivan, ayaw idayon og taod ang necklace.
0: No.
3: Pasaylo ako.
0: Ako ang dikalitaran mo yun.
3: Ivan, muabot ra ang gustong panahon. Para sa tinuod ni mo nga guma.
0: Ayya.
3: Ah,
1: ayaw ra ko kay iksi na ra to. Oh, basta lang pero ni bye good gapon. Anyway. Sige, Sir Leonard, salamat kayo sa pag-atag ng kinabuhi sa itong drama on the spot on your segment. Salamat kayo, Sir Leonard. Okay, basta naka-star. Alright, sige. Salamat, bye-bye. Oh, mauto ang eksyo yun na karoon. Oh, sige, tangi gihapon ha. Huwag mapuhan ang sumpay sa mga suginlanon. Oh, sige, good vibes pero... Nga nung na-emote mo muna niya, eksena na rato, drama rato. Mayra kayo kaseryoso ha. Sige, matot pa din rin Ginalyn Pasiola Tulumya. Okay na, DJ. Oy, thank you sa hug. Oh, sige, salamat, Ginalyn. Alright, sige. Oo. Nice kayo ang song, princess. Salamat kay Sir Leonard. And of course, ni Titing sa may Palas Line. Salamat kayo, Sir Titing. Kumusta bang kating? Daga na, magpauso na po taning ting roll. Oh, ting. Sabi mong ginaobra di ating ni Otto na ka. Ting pa ni Otto na rabay. Mayroon ni Bay. O siya may laing ting. Ting. Ting. Tinglong. Yan sa good morning last for the age 2996. Hello. Oy, natagak man. Kapyot pod kapyot. Mapi ang bayakan. Sige, sige, kapyot gamay. Oo, sige. Kinsa itong nag-request og mahal pa rin kita. Ato nag-i-play later, ha? You requested a song. Matod pang Ma'am Dideng Asintista. Hello, ti Dideng. Matod pa niya di rin, ha? Oo, DJ. Salamat. Makalingaw kang imong programa. Patok ka rin ko sa imong favorite song for all. Star Radio listeners, happy Tuesday. Naara ko sa inyong kiliran nagpahipi. Ay! Murag nang gitik yung ka. Kaya naaman ka sa kiliran nagpahipi at ididing. Agoy! Jinjin Flores sa Dagnot. Redoubling. Good morning, DJ Maria. Og ni Ma'am Eva. Thank you, DJ Maria. Sige, walay siya pa yan dyan. Pabosta man ka diha. Jen, unsa may imong gikabisihan diya karon sa kagawasan gihol ngan City Negros Oriental. Matod pa diri ni Ma'am Jubing Taob Chavez. Oh, ay, jud wa drama. Ay, good day, Ma'am. Sa Ma'am Jubing Taob Chavez. Minaw giday, oh. Ma'am Jubing, asa naman to si 2996? Ha, 2996, asa naman ka? Oh, ay kabala ka, kay... Oh, diba? Sige niya, nakapatos na mo diha. Kutong hinamduman kinsa tong nagkugos na ako sa una. Si Kung Arn. Kinsa nagkugos na ako sa una. Si Mama. Si Papa. Uban pang nakakugos na ako sa una. Hello. Hi, nako. Kita sige. Jerome and Masino. Ay, kumusta man ni? Ito po niya, Die Hard Fun sa Paikas Planeta sa miaging mga panahon. Kumusta man ka, Rome? Jerome? Ay, shout out dito ang nanay Erlinda Aliho, Sir Danilo Aliho, Ma'am Nili Aliho Altate, Sir Doming Calomba, Sir Lorito Luta and family. And shout out to Ma'am Alma Iscarpi, Ma'am Cresti Taub Del Monte, Ma'am Imbim Og, Sir Robert Hainar, sa mga Garunita family dito sa may Sukyeb, Renita Vidal, hello! Hinoo family dito sa may Magtuhaw Tayasan. Shout out ni Ma'am Mirna Hinoo. Hello, Timurn! Kaubang di Boy Sir Soy, Ma'am Gasparita sa Banda sa Pera. Hello, diha. Mayang pagpaminaw, Kapitana Ayante Rano. Uban siya yung Matosino Girls og Tuhu Girls. Inong of course, asa pato dapita. Sige, balikan ta mo para sa last portion sa tuwang programang Morning Pasada. Kay playta sa inyong mga paboritong mga kanta. Okay, sige, stand by. Ngunit wala.
5: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
11: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: May adlaw sa tanan ako si Tiborcia. Doon ako yung sakit sa tawagan ni Kandinya. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permitaas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kadaadlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabasok yun, sigurado yun. Din naman paggabi murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumagpanihapon. Puyo, dyan yung Amigos. Mo nang palit mo mga kaisuunan o Amigos. Kini si Lolo Tiborcia. Dagang salamat.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
15: Many more.
14: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
16: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic glass
15: klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold! Pure energy.
17: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamay hinungdan sa kamatayon.
18: Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Who Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubos sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Who Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-ana nga epektibo. Who Wonder Cardio Care.
19: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
20: Sa panahon karon na andan na, pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
21: Si Ismalin Balansagong ko, taga-Procotso, Kabanglasan, Bukidnon. Gigamit na kong product ng Isko and Servicare kay Juan Magutuan, panag-disminer yahun. Tapos, panang every time na magdala ko ng station, isip ko sa kay estudyante, baka-absence din ko man tungod sa kasakit. Masalamat din ko sa Servicare kay Tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na administration. Salamat kaayo.
15: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
22: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
23: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: Maria Bunangera on air.
3: Mahal pa rin kita by Rockstar. Request to the song ni Last Birthday, 2996.

Alright, welcome back mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 8 minuto sa dili pa maglas 12 sa kauntuhoy. Na katong mga oras, gidalit ka na to niining Amigos promo. Join the Amigos Mega Promo now. Kapina at capsule na may premium pa. Ipon lang ng empty boxes ng Amigos Coffee, an empty blister ng Amigos Capsule, and get a chance to win cash plus bigas. Promo wine. Padaganay ni og Amigos Coffee empty boxes. You have a chance to win 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, or 2,000 pesos. Sa promo 2, Amigos Capsule, you have a chance to win 50 kilos bugas, 25 kilos bugas, 10 kilos bugas. Para sa dugang impormasyon, you can call or text aning call or text line. 0975-503-3857. Wanay contact number ni Josh Borong, aka Kuya Josh. Okay, sige. Salamat kayo po sa Angel Blazes sa soon. Sige, pabuta lang ang Yamada. Paamuta ra. Tikom-tikom ra na yung empty boxes diha. Dayon, paabuta ra ang pahibalo. Ha, kay wala pa may Yamada kung asa ninyo ano yung empty boxes. Ha, sige, salamat kaayo. Alright, sa itong mga sukeng take pamilya ko karoon, matod pa di rin ni i-check di rin sa itong comment section. Kaya ito'y nag-comment di rin sa itong Facebook live. Matod pa ni Jinjin Flores sa Dagnot. Galingkod nga naminaw sa imong programa, DJ Maria. Request ko sa minamahal kita by Freddy Aguilar. Thank you, DJ Maria. Sige, atang i-play ara mismo. Minahmahal kita by Freddy Aguilar.

0: Alright, ola ora sa Pilipinas sa 3 minutos sa dili pa magalas 12 sa kauntuhon. Naniod to na ba ang tanan? Kumusta man atong kusina diyan sa may mga gipang preparar? Ang uban humanag kaon, ang uban gagisa pag aho sibuyas, uban pa diyan mga lamas. O sa diyan, gitunod na nila ang unod sa manok. Ang isda. Halaga pa, bugal naman din sila din. Itunod na po ng isda, gatula sila. Ang uban na anay sudandaan ganina nga buntag. Kaya pagkaudto, dili pa man na siya magamo. O sige, tipid-tipid din pag may tan. Usay po, lami man po din magburas ka ta, usay. Hindi po, usay po, lami po na yung tipid-tipid gamay. Sige. Diba? Ang uban, dagan kayong mga stock na sudan, o. Sige, hipusin na. Ayaw kayo ihurutanan sa iring. Ay. Sige. Ano siya man? Ops, ops, ops, ops. Ay, biyain ng lamisa. Ay, biyain. Ihipo siya nang naang mga kanon diyan nga mapuslan pa. Ay, biyain lagi. Trapoy, trapoy, trapoy. Naka dito sa may lababo. Ipangbutang na dito. Kung wak mo yung lababo sa iyong balay, ibutang nagbalde. Oo, pwede po isulod sa laton. Kung wala pa kay supply diha nga tubig para safety. Sige, sige, sige. Very good. Mugarahin na ito mga ka-star. Salamat kasi yung pagpaminaw. Huwag manapod po hon ha. Kompleto Ricardo. Sige hapon na nga ito ang pag-sibya sa kahanginan. Salamat kayo sa inyong pag-uban ha. Salamat sa inyong pagpalangga. Maingon nga palangga o sabda mo. Sige. Thank you so much. Inyo ha nga pagkuyog. Sa ngalan sa mga station manager. So ayan na niya lahat sa kinatibugang Pulse 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige hapon kilang siya.
1: Mamamaria Bunanera.
0: Ako mingon bisya na luka pagkaman barug o padayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Maayong pagpani o to. Bye bye. Amping og ampo. I love you.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12. Impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
8: yes,
7: din ha, Doc?
8: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon
7: yes,
8: Mill.
7: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlawa, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
8: Yes. Salamat kayo kay Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
7: Yes,
8: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas o bani kami ninyo ni kay Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sumala pa sa mga ekspertong pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, kaig tabang dako kaayo og papel sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tik paminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric loy ang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tig paminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw mga sokin tig paminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuhang panglawas dako kay tabang ni sa mga sports no mga sokin tig paminaw kay Dragon Mail
7: yes.
8: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3% no ang potassium mga sokin tik paminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tik paminaw kay ang color active aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tik paminaw anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
7: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tig paminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yes. Nga dugay na ninyong wala na experience.
8: Okay.
7: Karon ma-experience ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
8: Okay.
7: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay
8: yes.
7: Tungod available na
8: mm-hmm.
7: Sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa. Ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
9: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is
2: Star Radio. Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na DTX 500 para sa mga pigado. Maka mulig.

0: sakit ihan murah minum minor bau maka tumar kita si istetani mam kuan
1: nagkinahanglan ba kamo o school uniforms t-shirts jogging pants polo shirts o uban pa ani ana ang Jonel brand. Ang Jonel brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel brand.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong ka... Mix, makapaggana, makapadasi,
4: hi, mama.
3: Heart match, maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity, makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar, makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis, makapaboost sa atong sexual energy. Heart match, Heart match, extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-hard mama. Extreme na.
5: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Po, si sa milik taba libis, pagka kuroso eh, siga po sa lips mo, kapag ko. Dapat customer, pagpanganak niya, mag-okito kayo, ganit tumala na ba, gawas niyong bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Kamu nga wapag kagamit ka na, sulayigin niyo gamit eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nakuhiwan ko, dahil
7: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
8: Si Dina Adrianuset, nag-iukadri sa Purok 2, Lies, Poblasyon, Tibawi, Bukidnon. Ang akong dipalit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit po ko o Nance Coffee, makapalit po ko Nance Eye Drop. Then ang akong dibati din ng usahay, ang akong bibi mo, saka din, di magpugusto nga mag-mintin ko kay mga para sa high blood nga kapaliton sa butika kay madlock lagi ko. So, hindi ko paminaw aning sa Sincerely at the Island. Dagan man kayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trya Nance Herbal Capsule o UAID, akong gi-pari. So, muna kini ang gi-mintin o dagan kayo salamat lang at the Island sa iyang plaga.
9: Kung kamu masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
6: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
7: Hindi ka hula sila. Taga Paradise. Ramon man say-say sa mga ito. Akong ika disimuli ko sa Wanzer Banabatla. Kini akong asawa or vida. Nagagoon, nagipo kayo. Kay, ipa-admit sa kong doktor. Sa roon akong ipa-ultrasan. Tingin ko na ang doktor nga naada ko bugol-bugol sa iyang matris. Upat lang siya kaya bulan nga kusog kayo yan doko. Daghan kayo mga tambal na nagresida sa doktor. Alam kong ipalit ang Wanzer Banabatla. Duwa ka-estab akong ipalit. Akong asawa, sir. Karoon sa Diyos. Naulian.
6: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
9: and
8: more.
9: Many more.
8: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Ay, ang akong ngalan, Dirneto Biobawag Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong yung ed na maayo na akong pagbawas. Ang akong dibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto. Salamat sa
13: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay, permente nalang magsinakit.
14: Ah!
9: Ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
13: Siyama.
9: Kaniyo?
13: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
9: Kaayo kini sa daghang sakit. Sama sa ubo, ilan at kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
13: Mauba, be, mainom ko gamay ng scopy, be.
9: Asa magalo?
13: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
14: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
15: Agi.
16: Naunsa ka din ha?
15: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck desad siguro ko.
16: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
15: Dili uy, gikan mangugko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
16: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
15: Ah, imo na bukong binuangan ha?
16: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili jud ka magmahay.
15: Mauba? Unsa man na?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
15: Dagana ding ingredients ani no?
16: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
15: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
16: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
15: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki.
15: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
18: Fruit Plus.
19: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
20: Okay.
19: Gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
18: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba ng inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Ay napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiya'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ning balakan. Dito sa maputing daplin sa baybayon, taliwala sa masanag nga kagabhion. Gusto mong kabuton ang mga bituon tungod sa gugma ko nga imo nang naan. Manya misaad ka kanako nga ako imong lipayon, bisag kanus adi mo ako pahilakon. Og sa kanunay imo akong sapnay-sapnayon sa mga bukton mong mapinanggaw. Pan sa pagpanglabay na sa mga panahon, nasuta ako ang imong kabakakon. Tungod baka kini sa akong kapubrihon, nangita ako og adunahan, nangita ka og adunahan ng mga bukto. Hain naman ang imo mga saad og mga panumpa. Kamatayon lamang ang utlanan sa duha ta kagugma. Ligunon ta ang talikala nga nagbugko sa duha ta kapagbati, bisan pagani ang kalibutan magdumi. Kapait sa akong kapalaran, ang imong kasing-kasing lain na usab ang gihalaran. Nag-umidok kining balatian nga imong gisamaran, nagbangutan tungod sa imong kalampingasan. Itunan ko naon niyang akong kaugalingon nga ikaw kasilagan. Inahatagan pa og luna diri sa akong dughan. Sipo na lang nga usa ka mangilad nga daman. Pagpakyas ako ka ikaw gihapon ang gihunghong ning galaman. Diday sa yon nga hikalimtan ka sa dayon, tungod sa ato mga matamis nga kagahapon. Pugsun ko man nga laksion kadri sa akong dughan, kan mo'y patigbabaw ka nako ang imong handurawan. Ako karon igo na lamang sa paghandog sa mga matamis tang kagahapon. Igo na lang sa paghanduraw sa akong mga dayon. Ikaw og ako sa atong paraiso. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: ko kaya. Limutin kita, greet kong Will John og ni ikaw, Sir Cardo. Atot kaninyo sa pinaka the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Na tumakaig suunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kas pamati, Juando Herbal Oil. Epektibo niya, barato ra po. Kanang atong Juando Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Juando Herbal Oil. No? Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Juando products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit, ha? Juando Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
1: Jabordo Balabag from Tabaguhan, Proknoy, Bitog Option, Fernando Bukidnon.
2: Ma'am, unsa day imong gibati nga nung nigamit man kaani atong Juando Herbal Oil?
1: Ining kabuhi, dayon magsigig sakit-sakit ang ulo, ako ang pinminti ang tiyan, ako ang ginabutang o kini ang ininit, tatuluan ako daan o Juando Oil, ay ha, napuin nung tong na ay ininit. Then, di na din kayo magsigig, lain akong tukuto. Okay na dayon, ma'am, salamat, itipiktibo,
0: kaysa ma'am. Unana, kanindot ang produktong Juando Herbal Oil. Kaya, kanipo ato ang produktong Juando Animal Vita. O, katong mga asuway gamit, aniha? O, kani Juando Animal Vita, mauning vitamins inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ng produktong Juando Animal Vita? Ha? Oh, mauning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipiskig tambok, bugat igunod, lamig kay karne, no? Yung mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Juando Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Juando Animal Vita.
3: Ako si Gina Bade, taga Santa Ana, Taguluan, Sanis Oriental. Ay, kaya sir, ako nakagamit sa mga bakti, nabuyo kay mga aon. Oo, may napapumutan bitan ako, pangaon rin nila niya. Sige, nagigit yung mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
4: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
4: Ah, usa pa kapin. Unya, dagko na kayo?
3: Oo, dagko na.
4: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
4: Animal Vita. Okay, unya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
3: Ah, okay ra.
4: Okay na, kusog na mga on.
3: Alam na dyan po kong baka. Ako na pong tawag akong baka.
4: Baka, gyapon ni mo. Yung pagamitan gyapon ni mo ng Animal Vita.
3: Oo, muna. Yung tawag po yung Animal Vita ang baka.
4: Kung
3: nakabalik sa Animal Vita ang mga babang, hindi sa papamuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Ang dagan manok. Dagan ng pusog manok. Ako yung puto ng tubig para mainom po dahil nila.
0: Otong Juando Animal Vita, na kanang Juando Banaba Plus, may punang gamiton ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Okay, sa una, laga, ramtag banaba, parang makaihi, tagtarong. Juando Banaba Plus, paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Juando Banaba Plus.
4: Kinsa ganini, ma'am, itong pangalan?
5: Salva.
4: Nga taga.
5: Napuri si Matagwait. Sariga din, sir.
4: Mangutan ako, kumusta ang iyong paggamit ng Juando Banaba Plus?
5: Ay, okay. Okay kayo, sir. May ako pagigamit ka ron.
4: May iyong igamit ka ron?
5: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kadaadlaw.
4: Nakabawas na po ka kadaadlaw?
5: Oo, kadaadlaw na gaya siya, kadabuntan.
4: Sa paggamit ni mo ng Juando Banaba Plus?
5: Oo.
4: Sa una di ay?
5: Hindi gamit ko kabawas. Di- Duro kada, upat kada, di ko kabawas. Magsakit ay ako siyan.
4: Unya, karon, okay na?
5: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kada buntag na ko magbawas.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Juando Banaba Plus. Kuya Cards, magpagaray ko des dipulog sinang Diding Kilikot family, sinanhid og Balancer family nga naminaw sige nimo gikan ni Mami Luz sa Katipunan, Zamboanga del Norte. Kuya Cards, pagaray ko sa Suong family, Inluran family, Salahay family from Brian Suong taga Rugungon, Iligan City. Pagaray ko ya Cards di Dani Kubal gikan sa iyang sangay Dani. Pagaray ko diya sa aglayan akong kauban sa trabaho sila si Abis, J-Boy o guban pa. Nagpagaray si Midardo. Pagaray ko sa mga Munding o Castillon family diri sa Sima Kulong, Lasi Sikihor. Labi na ni Esther Castillon Munding. Nga kadaadlog yun na ka-tune-in yun. Pagaray si Irene Ronquillo Castillon taga Dungguan, Kapatagan, Lanao del Norte. Kuya Cards, mag-aray ko akong anak, Jayan Montesilio, Iman Montesilio. Laras na lang sa akong mga friends. Mag-aray Linda Montesilio sa Kisurang Magsaysay Kibawi. Mag-aray Kuya Cards akong anak, Ugbana, si Tuto Silay o sa Baday Family. Tanan na minaw karon nagpag-aray gikan sa Naburadsad Lilyungan Carmen Cotabato. Ay mo kalimot sa Bitron Drops po na. Oh, kato mga bata nga bagong natao taman 1 year old kanang Vitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mga no? Inyong anak dili na daling magsakit o niya may pod matulog basta kay naka Vitron Drops kanang ilang gingon nagginabog di na ma-experience kanang inyong mga anak bagong natao taman 1 year old paim na og Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw
4: kinsay nakagamit sa Vitron Drops
6: ay tung ako ang apo manggon.
4: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
6: Ako ang anak. Damang gud po yun dyan dere. Kaya, mao lagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan na mong Vitron.
4: Vitron Drops?
6: Oo. Kaya karon, upat na siya kabulan.
4: Okay.
6: Oo. Dayon, dako kayo, kwan ba? Dako kayo kausaban ba? Kay murag ang bata, sulod sa dua kabulan, imong hagwaan. Murag makabalo na gyud nga, kwan ba? Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
4: May istorya niya siya pero di takasabot.
6: Di gina. To masabtan.
4: So dali na kayo sa gatoon.
6: Oo. Dahil purimulag po ng bata himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
4: Vitron Drops.
6: Vitron Drops. Maurag aduna na yung gamayang kebalugin ang bata ba?
4: Okay. So mura na yung gigamit sa iya ha?
6: Mawagin. Hasta karun maulang iya po na mong gigamit.
4: Pangalan na to?
6: Si Joseph Tumaroy, Excel sa Buangga Sibugay.
4: Okay, salamat kayo sir ha, salamat kayo.
0: Nana, ganindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak ka 2 katuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup po may maayo kay imong anak anak, ganahan kay nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, niya, dali kay kasabot, no? May pod mo kaon, may pod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kayo naka-Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalanggan, di ba minaw?
4: Kaysa ganini, ma'am?
7: Si Kuan, Luni Salaber.
4: Taga-asa?
7: Taga-asusano, Titay, Tambuanga, Sibugay.
4: Unsa may atong na-experience aning paggamit sa diya sa inyong mga bata sa Vitron na Syrup?
7: Oh, sa akong apo na siya, sir. Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon kanang dili kayo hangkong pamukaon ba dili nakadungog ba may sa radyo among gitistingan sus na kay kusog man dahil mo kaon ang mata din tawag maluoy na lang ta kay magduka ang taon siya sir.
4: Kinay edad sa imong apo?
7: 2 ka tuig sir. Then hanto dang yang 5 ka tuig yapang di pa inom. Na dili man kayo tuhing natulogon sir magduka jud siya dayon kusog na mga aon magkaon to gagmay ra dayon di pa jud mahurot na karon sir magpadugang na jud siya moto nga naka-observer ko ngayon na nindot jud nagpasalamat pud ko sa inyong tuluman noon nga nakabati mi tungod sa ko ang nadungog among gitistingan sa kong apo okay na kayo sir karon sir.
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggan, tigpaminaw. Katong inyong mga lulo o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog o tarong, i-Vitron Tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
8: Franklin, padero na eh.
4: Taga.
8: Sa Pulangko, sa Buanga del Norte.
4: Okay. Sige, yun samay ito ang kasinetian sa paggamit aning Vitron Tablet, sir.
8: Sa una, manggod kay Kuang, yan ang dili kay ko katulog. Gikan ko glagindingan, nga depressed dito ko kayo. Dagan kay ko problema, nakani ko direk Pulangko sa akong gulang. Sige kay ko katulog. Ang sa sige ko pangina umurang natakuan ko ba nga sige man yung Vitron Tablet nagtry ko atong tablet tapos ako to siyang gitistingan na okay yun akong kuan nakatulog na ko tambok na po ko karon arang-arang na ko lawas.
4: Pilay mong edad sir?
8: 53.
4: So Vitron Tablet ang imong gigamit karon?
8: Nag-Vitron ko kay giangay mong yun ko kay makatulog naman ko puribuyag lang
4: sa una di ay dili kay kakatulog
8: dili nang katulog
4: onya karon? Kumusta naman?
8: Karon okay na, may na akong tulog. Wala pa ni siya. Dili unta ko kaya makatulog yapon karon. Taon na ang akong lawas pag-abo. 51 regid ko karon balik nag 70 akong lawas.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggang tigpamin. Nag-aray mi ni Surigao City na mi si Clemente Granada ni Koya. Garay ko akong kaugalingon, aminaw ni mo kunuhay. Ah, kunuhay, kanunay di ay. Pagaray, Michelle Sarangaya. Shuran Gudud, Sambuanga del Norte. Garay ko sa Kiliman family, Dainlay family, Saripa family, Dalito family. Nagpagaray, Amor Dainlay sa barangay Gihian. Garay ko akong asawa, si Ilin. Salamat kuya. Nagpagaray, Junjun, dari Sambuangita, Negros Oriental. Kuya Cars, naglanog-lanog ang inyong tingog di sindangan. Kusog kay mo diri. Di ay. Shout out ko Kuya Cards sa kay Carlo Gudoy, ang mama nga halos kada adlaw nag-tune in from Labason CI, Sambuanga, Cebu. Labason, Labasan. Labason CI, Labasan. Sa may tinuod ani. Kuya, pagaray ko akong mama Inday Anisita Tapiri. Naghikay pa

joker buntag o doog hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung magtake po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og gaon og gundra. Oh, ah, grabe sad nimo makasop-sop anang bulalo na kay bulok ang taas kay blood pressure na. Sayo gyud man namilit sa kalibutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya katong naay mga almoranas o di maka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid, no? Makatabang po nang atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no, katong naay mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ta og Wonder Hemo Aid. Unya katong atong mga kaigsuonan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di kakapi, gamay ramang kaina, katong kulbaan, o katong magpalpitit, pareha naman, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitang desire nga magkapi, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamun ay ginagamit ako sa una, kapi. Abot ang panahon, nagpalpitate ko. Ato ko doktor, ipaundang ko kapi. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder? Pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee? Balik po kong kapi ay. Mamun ang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisag herbal sa dili sa lang to. Unya advantage niya. Ha? Kana bitang inyong mga anak, abin ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kaya wa ginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitang muproduce day o kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kaya makuha rin ito nagikan sa itong giinom o gikaon. Say kuwang mong gina, muna na may food supplement para anak. Kanang amuang Wonder C Plus ba? Kanang imong anak, bago na tao ta mag 1 year old, pwede rin gina nga imong gamitan ng Wonder C Plus nga drops para dili-daling subawan ba? Kay protection maguning vitamin C nga. Di ka daling subawan, di ka daling hila. Dili ka daling magbalatian, God. Ingon anak ba? Pareha na nga itong Wonder C nga, Wonder C Plus nga syrup. Oh, na mo tay sirap ana. Ipainom sa imong anak, kana inom ba para ang imong anak dili dali nga magsakit-sakit. Mao ni nakanindot anang Wonder C Plus nga sirap. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron parehas tag edad or manghod ka nako, pero nilapas na kag 12 anyos kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mao nang Wonder C Plus nga capsule. Oh, kompleto man ni. Kay maumuning karong panahon na, di nakakasabot sa dagans panahon ron ay. Tanawa rin ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon, pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No, niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po dahil maayos tong kidney. Na mga na ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C Plus. Ah, may nalang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So, mauna nga tong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po dahil Wonder C Plus nga drops. Available na. Sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Garay ko sa apelyido Ernas Juan Bustalino pa Partuza Darcira basta sa Alfafara sa Riliana. Garay Joseph Estrada Dealers sa Wonder Products. Garay ko dia kay Bro Grace Kibawi. Nagpagaray Bro Ahod sa Sultan Kudarat. Magdil Norte, maning Magdil Norte Magpit. Sir, tanong ko lang, meron po bang Vitron tablet, Vitron syrup dito sa Metro Manila? Kasi bibili ako. Si Irito Hitio Makati, wala po. Ang gawin mo, punta ka ng Google. Doon ka sa may RSB online. Parang Lazada at Shopee lang yan. Fill in mo lang lahat ng mga kailanganing data.

0: pinalanggang tigba Minaw. Doon ako. Ba naman tayo oras. Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa. Maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Higala kumustag maing adlong Martes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. September 22, 2026. Lais watan po na usab ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Arian. By the standby, Arian, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement, mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause o labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Stand by Aryan alas sa musawat. Dine siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

sabi mo, ate. Sa sinugdanan, among gitahod ang matag-usa. Apan bisan na sao na mo paglikay, ate, anagihapoy, usa ka kamatuoran nga lisod ikalimod. Kung na ako tapad ni George, lahi akong gibati. Kung makita na ako siyang malipayon uban kang ani, sakitan ko. Apan wa ako'y katungod. Tungod kay best friends lamang mi. Apan sa kay gayon ni Ana, samtang nag-istoryahan ay mi, nga kami lang duha, iya kong gipangutana kung doon ako na siya isulti, di ba kung ako masuko. May katawa ko, ate. May tubag ko nga, depende. May tutok siya ka na kung iyang ikapta ng ako mga kamot, ate. Matod niya. Sorry. Nahigugma ko ni mo. Mura ko natukan, ate. O ako makatubag. Paspas ang pitik sa kong kasing-kasing. Sa sobrang kalipay, ate. Human sa pipila ka segundo, giingnan ko siya. Nga sorry. Nahigugma pod ko nimo. Ang tanan among gipugngan nga pagbati sa usag-usa. Among gipagawas, ate. Apandili hingpit among kalipay tungod kay naana siya'y ani samtang ako dunan ako'y Jade. O di na mong gusto nga magsugod sa usa ka relasyon nga mali, ate. Muna nagsabot mi nga amo ng bulagan ang amo tagsatag sa ka mga uyab. Gusto na mong matinud-anon mi sa usag-usa. Tuod man, ate. Nakigbulag ko kang Jade. O ako makasabot sa dihang mihilak siya sa kong atubangan. Matod niya. Pwede ba kuno? Nga sa katapusang higayon, mag-date una mi. Ate R, samtang si Ani usab mi hangyo kang George. Nga hatagan sa nilag higayon ilang kaugalingon, mga 1 month lang. Ate, mato ni George, kaya ko ba daw maghulat ko sa kabulan? Ate, miuyon ko. Sakto lain paminaon nga human kami nagkabulag sa mga hinigugma. Nag-uyab dayon mi. O sa kabulan, ate, among respeto, ang gusto ni Ani, tagaan nilang chance si George ilang kaugalingon. Apan, ate, apan ang usa ka bulan nga mong giunahuna nga kami nagyod. Dili di mo abot, ate. Daghang pagsuway. Tali ka na mo. Sa among katapusang adlaw nga nag-uban mi ni Jade, dito higayon na nga nakig-date siya ka na ko. Adunay na hitabo, tali ka na mo. Huwag ko magdahom. Magbunga kini. Malipayo na kay si George kay sa wakas, nalampasan na mo ang 1 month. Apan, ate, gisultihan ko siya sa kamatuuran nga pwede na unta nga maging kami. Apan, nagmabdos ko. Huwag makatingog si George, ate. Matod niya. Mag-unsa na lang ko na siya. Mag-unsa na lang ko na mi. Ate, our third year college pa si George. Nahigayo na. Giignan ko si Jade. Nadili mi pwedeng magbulag. Kinahanglan magbalik mi tungod ug alang sa mga umaabot nga anak. Apan gignan ko ni Jade, ate. Aduna na siya laing hinigugma. Huwag ako makatingog.
Di ko na siya matuo nga siya ang amahan sa kong gisabak. Kay 1 month na ko niming walang uban. Si George, ate. Misaad ka na ko. Hulatan ko no, nako siya. Igo ko na makagraduate siya sa kolehiyo, makapanganak na pod ko. Matod niya ka na higayuna, kaya na miniyang buhion. Tuod man, ate. Gikaya na ko ang tanan. Bisan sakit, bisan lisod. Gikaya ko ang akong pagbuntis. Buutan si George, ate. Sadyang nanganak ko siya ang anaa sa kong kiliran. Bisan dili siya ang matuod nga amahan sa kong anak. Wa niya gihikaw. Kang Jade. Nga ilhon nga amahan sa kong anak. Kang Jade nga pangalan ang nakabutang sa birth certificate sa bata. Sama sa gisaad ni George, andam ko niyang pakaslan, ate. Tuod man. Sa diha may tapos siya sa college, nananghi din siya sa iyong inikanan nga magbinyo mi. Apan akong supak iyang inaan. Dili o dili ko niya madawat. Iyang gignan si George, nga nang mangita man siyang inangkan. Ati dili ko na siya gusto nga mga asawa si George o buntis o dunay anak sa laing lalaki. Nakigsulti ka na ko iyang mama. Matod niya. Wala niya kipahuman si George para maminyo lang sa sakababayang inangkan. Dili ko no deserve ni George, ate. Paghawa sa iyang mama, na-realize na ko. Sakto siya. Deserve ni George nga makabaton o laing hindi gugma. Dili sama ka na ko. Ang kunan ko, huyang ko, ate, sa mga pagsuway. Ang gusto lang nako nitong tungura nga mag-focus na lang sa kong anak. Busa ni higayuna, giabog ko pagbalik si George sa kong kinabuhi. Gignan ko siya, mangita siya glain nga gusto siyang mama. Pagpanglabay sa 3 ka bulan, pibalik si Jade. Matod niya. Naluoy ko na siya sa bata. Ug nasayad ko na siya. Nga siya ang amahan ni ini. Ati R, nag-uli mi ni Jade. Dili tungod ka na higugma pa kung nga niya, kundili tungod ug alang sa among anak. Andam ko isakripisyo akong kaugalingon para mabuo lang mi ate. Huwag na ko'y gugma kang Jade. Apan para sa among anak, gidawat ko siya. Ati R, gitugtan ko si Jade nga mga mahan sa among anak. Huwag tuod man malipayan mi ate. Na yung mga higayon nga mag-uban mi mang lakaw. Nakita ko nga nasakitan pag-ayo si George. Apan, kinahanglan ako buhaton ate. Hangtod sa kaadlaw, nasayra na ako nga nakamove on na si George. O sa kababae nga desente ang nahimo niya ni higugma. O nagustuhan usab sa iyang inahan. Gusto kong malipayan si George, ate. Apanambot bawa ko tuyo ah. Grabe na akong hilak. Nakasluno na si George. Hambot ka nung isakitan ko pag-ayo, ate. Duha ka tuig na ang nakalabay. Duha ka tuig na sa mga mong anak ni Jade. Kung kano sa andam na kong mapakasal kang Jade, ate. Miabot ang dakong trahedya sa akong kinabuhi. Nagkasakit ang akong anak og dengue. Gidala na mo siya sa bahay tambalanan apan. Nakabsan kini sa iyong hinuwamang kinabuhi. Gibawi siya kanako sa labaw makagagahom. Mura gusto na usab na ako mawala sa kalibutan at hindi ko malimot sa mga adlaw nga naghulat ko sa iyang kahimtang nga mamaayo. Nagampo, naghangyo sa labaw makagagahom nga luwaso na akong anak. Apan may abot ang adlaw nga kinahanglan kong dawaton ang kamatuuran. Ngawa ng akong anak. O guban kaniya, nawala usab ang usa kadakong bahin sa kong kaugalingon. Ate,
Alang kanako. Wa na'y rason para mag-uban mi ni Jade. Wa na'y rason para magpakasal mi. Wa na ang among anak. Ate R. Naglibog ko. Pagkasayo ni George. Nga nagbulag mi ni Jade. Huwag nawala ang akong anak. Nakikita siya kanako. Huwag sadya nagkita kami ate ambot ba. Huwag ko tuyo agigakus ko siya. Gusto lang ko muhilak. Gusto lang ko musumbong sa tanan akong problema. Ang paniya kong giignan. Andam ko na siyang talikdan ang babae ngayang pakaslan. Para kanako. Umukin niya akong pangutana ate. Karon nga wala akong anak madawat kako sa iyang mama. Ilabi na nga kaslo noon si George. Sa laing babae. Kung kami makabaton kag kalinaw among kinabuhi o kung makigbulag ko o di dawaton si George, di ka ko magmahay. Siya ang akong gusto makauban ate. Sukad pa sa una, siya ang gipitik sa akong kasing-kasing. Sincerely yours, Ariane.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayad ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Nagasalamat ka ni mo, Arian. Sa'yo mapagpadangat ni mo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Sakto ginay mong giingon sa sinugdanan sa mong letter ba? Nga, asa may imong pilion? Kalinaw sa imong nahuna or ang gugma nga imuhang gibati? Dirita. Of course, kao ba na ito? DJ Nova Abanyaw.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Cap Jun, sana na itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, ito URP Professor Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, baswerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Anyways, DJ Nova, bugat ang problema ni Arian.
1: Yes.
0: Kana bang, sakto yung pangutan na, ipaglaban ba yung love or... Para sa kalinaw sa tanan, wala yung babaeng masakitan, kakaslanon na si George, ang mama na gustuhan po si ang babae nga iyang kuan, apakaslan ni George. Unsa ba imo buhaton? Unsa ba angay ni mo nga himoong desisyon kung ikaw si Arian?
1: Kaya nga, istorya ni Arian, ma'am ba, nakapanghinuktok ang tanan.
0: Connect, no?
1: Lisod ka ayo sa huna-unaon nga, grabe nga ka na bang...
0: Di love gindi lang usap-usap.
1: Yes, love niya usap-usap, pero grabe nga ka ng obstacle ang ilahan.
0: Ang tadhana ba, morgo ni sabay sa ilahan.
1: Diba? So, kana nga, morag kuan ka siya, kanang morag sakit siya pamalandungon nga, morag ka nang makuan ka ba nga, ano maning namay mga love story nga, kana kinahanglan pang muagi og mga kuan ka nang
0: kung imugendan awan,
1: circus.
0: Ang bottom line, love gid nilang isa-isa. Pero, love gid nilang isa-isa. Pero lang, wag gihatag ang kahigayunan para nila. Di ba, kipambulagan nila ilang mga uyab kasi sila na unta, nabuntis ni noon siya.
1: But anyway, kung ako si Arian, ma'am, mas piliyon siguro na akong ipaglaban. Kaya, kana abang sayod man ta, nga siya din ang gigugma ni
0: mas
1: George.
0: Mas lami dimdimon ang gugma nga ipaglaban ni mo.
1: Diba? Yeah. Kaysa, kuan, kana abitawang, kaysa nga, imo na lang siya i-let go niya, kanang,
0: gisakitan ka.
1: Sakitan ka niya. Muna, napunta kay chance, kanimang good nga situation niya, or karon nga panahon,
0: yeah.
1: Muna yung chance nga, kanang, ihag yung gunitan si George. Kaya si George would willing po siya ipaglaban. Di man ta ma-encourage nga, kana mo fight for love.
0: Yeah. Yes.
1: Kung ang isa, i-fight po ta.
0: Grabe ka ng love ni no? Charles. Kasalanan na ba siya?
1: Diba?
0: Kung buta naon, murag, nahimo niyang kanang panagit butas ang isa. Though, love tingali to niya, kay yaman naman pakasalan. Pero lang, mas gugmahan di siya kang Arian.
1: Yes.
0: Na kaya so, niya i-give up yung kasal.
1: True, pero dere lang siguro sila mabikil na po sa mama.
0: Sa
1: kay
0: mama.
1: Lagi sa premiero, siya nadawat kay inangkan siya. So, ang atoa na lang, ani, hopefully, nga sa karon if ilang ipaglaban ng ilahang kuan, kanang gugma sa usag-usa, nga madawat regit eventually. Kaya, para na ako, ma'am, no, kanang life is too short to live with regret. So,
0: correct.
1: Kung nakay chance nga ipaglaban ng taong imong gihigugma, go for it, no? Kanang kay sayod man ta nga sa kanabitaw sa kataas sa panahon nga muro ba ginadulaan sila burgites ug maayo kung unsa gid ang ilang pagbati sa sagusang ending, no? Nga murag natagaan man gyud sila chance karon murag tagas lag window karon nga mag-decide ba nga unsa man mo fight mo ani or dili. So
0: diba?
1: Para nako fight for it kay gitagaan mo chance sa panahon kaysa naman kung imong i-let go si George nga ikasalan ang bayhana niya, what if magtagbo regyapon mo, makasalan na hinoon mo.
0: Yes. No, tago-tago na noong
1: tago na hinoon mo. So, mas maayo man ang karon nga kanabang maputol ni George ang iyang relasyon ana iyang kanang iyang uyab karon nga iyang pakaslan unta. Kay sayod man po si George sa iyang kaugaling nga gaduha-duha siya sa iyang pagigugma dadto. So, karon palandaan, pugni na lang na ninyo. Kay aron, wala na mo'y sala nga mabuhat pa in the future.
0: Okay, derita. Sa atong retired playboy, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, Arian. Para na ko, Arian, kanang diligin mo bagay ni George. No? Diligin mo destiny ni George. Kay una, kanang...
0: Tilal destiny para sa usag-usa.
2: Feeling na ko, friend lang din mong duha.
0: Kay?
2: Kay, sa una pa lang, nagkasinabot naman nung tamo, kini mga babae lagi. Kato si Kuan ba?
1: Salaman na ni George, ganun mo po siya ni Confess Dayon. Oh,
2: kato si Antonita, bitaw ati. Mama ni, kanang Ariana, kirimong kasinatian. So, sama ragya po ni sa akong amiga nga si Antonita.
0: Nga naman, kalayo ra.
2: Kining, tanawag ko dangin mong sayop sa primero pa lang, kining mga desisyon niya, kanang foul kayo ba?
0: O sabay sayop
2: ni Antonita?
0: O sabay sayop ni Antonita?
2: kaning
0: ano na apil mas dire
2: nakakita na sag uyab katong nagkasinabot nung ta sila pero nganong gitagaan pa mag chance ang lalaki nga kaning gusto palagi
0: abroad
2: gusto palagi nga kining kining mag kining
0: one okay night pa,
2: mag last date pa dili siyang tunita nakigdate pa no? Para parihan ni kang Arian nga istorya ba? Sabi ni mo Arian, mabasol tagid ka kay nga naman, nga nung nakig-date pa man ka, what for?
0: Hindi, nakigbulag na ganit.
1: Nasabot ganit sila nga. Namay uban nga nakap nga ka ng, ayos ako karun bulagi, be. Kaya pwede after one month sa akin, para prepared ko. Nadi ba nga na nga ako,
0: han? Yes.
1: Nga nga sitwasyon, namuhang yun, mga ay sa karun, labi nag mga sudyante pa nga, ay sa kating exam karun next month
0: ayos
1: na.
0: Ayos ako bulagi.
1: Oh, ayos ako bulagi.
2: Nagingana, magid mo, girls.
1: Sa time ba nga, madawat ba?
2: Kasabotin ko yung ana ang magid mo.
0: Ano nga kanang,
2: imagine, giunsa lang ninyo ang kasing-kasing sa mga lalaki.
1: Wow.
2: Si Ada, nagtoo nga kining sila na, pero nakig-date pa na sa last niya nga uyab. Niya, unsay na itabo si mo Arian, naburusan.
0: Dili, okay na magid
2: na. Kaluy-luy lang kayo ang lalaki.
0: Aware kayo. Si yes. George.
1: Nga, pareha man silang duha.
0: Kasabot man silang duha nga bulagan na ni Arian si Jade, bulagan po ni George si Annie. Ana, si Annie lang ni Hangyo nga, tagailag one month lang.
1: One
2: pero
1: month.
2: Si, si George ati, kanang process ang iyang pagbulag. Kini si Arian Mangyod, nakigbulag sa, pero nakigdulog pa isa kagabi. Isa yun ang gana nga. Committed ka na Arian, sus, pormidyos ka mo mga babae.
1: Was kaya nga babae man, dili pwede nga ang lalaki ang hanggat sa iyakap.
2: Committed na ganin mo sa lalaki, ayaw na mo patinta luglain. Sus,
0: ano ba siya commit kang
1: nasayo ng gani
0: ito? Nagsabot naman sila nga pabulagan sa nila kaya di nila sugdan niya sayop lang relasyon.
2: That's why
1: kasi
2: si George.
1: Kasi mo ito ginaingon nga one last time.
2: Si George, si Tuman ko siya sabot. Katubiyan ko
1: siya.
2: Ginahinay, giniya pag kanangkuhan ba kay satul ba yung aming mga lalaki? Dili may gusto masakita ng babae. Kanang dili na mo kinanglang biglaon.
0: Mabita po tigay mo ni Arian. Pwede kaya tanto masakitan si George. Isyan ni-date yun.
2: Nga nung nakigdolog.
1: Nasipyat lang. Nga
2: nung nakigdolog magka.
0: Gani.
2: Nagbunga mang yun.
1: Motolog or kakap nga si George at si Annie wa nagdolog.
0: Gani.
1: Oh, so wala lang yung resulta.
2: Ang gani lang natipiyat lang yung silang. Ang gani mag-darian. Ang imo ha, ang nitabo si imo ha, nag-i-ebidensya.
0: Mauna di ha.
2: Namugod sa kiningitik.
0: Waman yung gideny.
2: Namugod sa atong study ate.
0: Nga?
2: Na sumala kang kuan sa karaang tao lugar. Ang imo niya, sex is an expression of love.
1: Mm-hmm.
2: Sa ato pa riyan, kaya nakigdulog ka kang Jade, sa ato pa nakigugma sa iya ha?
0: Expression sa iyang kaluoy.
2: Sa iyang kaluoy.
0: Kaluoy siya ngayang gibulagan. Pero,
2: huwag ka gauna-una kang George, nag-iilad ni mo.
1: Wala man niya gi-iilad.
2: Kamugoy mga babae, mangingilad yun mo.
0: Agoy!
2: Kaya naman, nag-commit na ka kay George, nang sabot ninyo, yakining ni ang George, kanang
0: times
1: sa technically kap wala pang busla official nga nagbulag.
2: Dili okay. Nagsabot na sila ganina nga. Nagsabot
1: pero dili pa
2: na sila
1: official nga bulag ani okay. So sila pa ang uyab ni kuan.
2: Mangani nagdigahay na sila sa nagdigahay na sila sa ilang gibati. Niya nag-ingon na nanangid na lang ni si Arian niya kaning kanang akong istoryahon sa akong uyab. Karon kay kining uyab, karon daghangyo.
0: Nahubog ti si Arian nakalimot.
2: Abi ninyo girls.
0: Mm-hmm.
2: Kini tino na naging istorya no. Luoy gid ang lalaki sa inyong gidabuhat ingani.
0: Luoy ang babae.
1: Luoy ang babae kay moy magdala sa.
2: Moy mo na lang mo dayon niya.
1: Resulta.
2: Sorry na sipyat ingani. Ingani na lang akong advice sa imo Arian. Ha? Kanang pormidyos porsanto na lang yon. Kanang maluoy na lang gid ka sa una sa ginikanan ni George.
0: Mm-hmm.
2: Ikaduha, maluoy na lang po siya kay George kaya duladulaan ni mo iyang kasing-kasing.
1: Wala may yung gidulaan ka.
0: Mas masakitan si George nga diba? Matali siya sa kababae.
1: Nga half-hearted siya.
0: Iyang kasing-kasing. Tuwa kang Arian.
2: Kaya, yes. Ginagamit manggod ni mo ang oportunista manggod.
0: Kaya
2: salig ka kay gugmahan si George. Imagine kanang katong na kay anak wala ni mo gi-fight. Karong nga wala na kay anak
0: wala gay niya gi-fight.
1: Yes. Katong nga time ang good kay si Arian wala siya choice pod ka kay lagi dili siya dawat sa mama ni kanya si Jade ni balik ba si Jade. So kinsa may mama dili mo sugot nga i-try og work out diba? So
2: karon kay karang nanasad ka sa kaguol mo adto na pod ka kag sus maluoy na lang ka sa ginikana ni George Arian, no? ikaduwa.
0: Sa gibana ginikana ni ubanan.
1: Diba?
2: Ikaduwa kanang move on na Arian kalimti na si George. ginikanan ni George, sa uyab ni George, kaya yung pakaslan, naka-prepare na to.
1: Tilingkap, kung imong ipaminyo na si George, mangita gapon na siya paagi nga mukunta kang Arian. Yes. Labi na karoon nga kuan na si Arian, eh, nga siya na lang isa. So, labi na niya. So,
2: Arian palayo sa kinabuhi ni George, kaya ikaw ang nag-ruin sa pangakinabuhi ni George.
1: Grabe siya.
2: Kaayo lang sa kinabuhi ni George. Grabe siya. Karoon na kaslulo na si George, nagsamok-samok na po ka sa iyang kinabuhi.
0: O siya ni Samok, nagkita.
1: Wala, nakita sila.
0: Nag-reach out ng was George niya.
2: Dili ate si George kasluno na baya ate. Kung wala si Arian, maluoy pud ka kang sa kanang babae nga kanang
1: pasabot ka ni si Arian ang iyang greatest love. So mo nang yes. As every opportunity nga pwede pa niya nga basin ma-okay pa sila or ma-work out pa sa ni Arian. Iyang ginabuhat.
0: Kung ako sa sitwasyon ni Arian, wa pa nakasal akong uyab yes. Akong gigugma.
1: Yes, maningkamo jud ka.
0: Pwede pa ako mailogo lang ko. Ay, ano, pero kung kasal na ko na tayo, may mo bro. Pastilan.
2: Sa mga gapaminaw niya, ha, tabi-tabi, ah. Pastilan ni mga babae, karong panahon na mangilugay.
1: In love ka sila doon, ha.
2: Inugo na lang yun ni mo.
1: Sila doon,
2: ha. Pastilan. Kastuno na ang tao, Arian.
0: Ipaglaban, gani.
2: Ayaw na, Arian, kay kanang ikaw, Arian. Di ta ka masabtan kanang
0: ani man god
2: nganong
0: nagpa
2: nakigulog pa ka kan jit mo na sakit gid sa dugan ba
0: nakigulag na gani yes. Siya for one last time
1: yes
2: nganong nakigbalik naman pud ka kan jit
0: kinabuntis gani
2: after ato nganong nakigbalik naman pud ka kan jit
0: dalaga naman si balik
1: ni balik man si JC ang kinabuhi niya nabisli anak ato nga time cap mo to ni balik siya kan jit
2: kay namatay na lugar kay gamit lang nimo si jit kay naay ka anak gibalikan nimo
1: dili pud wala man to niya gituyo nga mamatay ang
2: anak. Alisod, sabto ni mga babae, mga sus. Kung ako ni mo, Arian, kanang ayaw na ipilit imong kaugalingon kang George.
1: Wala man niya gipilit ka.
0: Si George so, man.
1: Si George.
2: Kaya dagan kayo ang imong giapakan.
1: Dili na pinilit. Kaya pareha sila duha o feeling. So,
2: giapakan ni mo ang ginikanan ni Arian. Giapakan ni mo ang kanang uyab ni Arian, ani George nga kamulo na sila kaplastar sa ilang kasal, perting luuya. Imagine na good Arian.
1: Mas kung pakaslan siya niya, wanay gugmaniya.
2: Kung imo agaw na po si George siya, ha? Imagine na good ang luha
0: nang,
2: sa babae nga.
0: Mas may nang karoon palang danos lang na kasal kita.
2: Ipariya mo ang babae, Arian. Nga nung makaya man mo sa imo kasing-kasing.
0: Pakonsensya naman niya.
1: Kay uga ko po ang kanang pakaslan ni, ay katong uyab ni George karon. Ako di ko masugot magpakasal ka sa kuwa niya, wakan ay gugman ako nga full-hearted.
2: Dapat, ang imoon ni mo, Arian, ang imoon ni mo, suportara na lang ni mo na si George kay imo mangkahan ng best friend. Para magmalinawon na ang tanan.
1: De yapon.
0: Anyway, unsa mo gibuhaton ni Arian? Move on na lang siya or ipaglaban ang gugma nila ni George? Balik ka man lamang sa Pikas na Wak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong gibatig doon ng isahay, ang akong bitin mo, saka doon, yun po gusto nga mag-insin ko ka mga para sa iblad nga gasalitong sa bukita kay nablock lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, hindi na diyan usap agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit.

0: medical mission ha karong October 6 na dito sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kinapawan City. October 8, Bansalan sa May LSV Hotel, Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9, Coronadal sa May City Mall Event Center, sa May City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, dito sa Jensan sa May Barangay South Gym in front of Public Market Jensan. And ayaw mo kalimot ang tanan niyong entry akit na sa tong Nance Million Bonanza Season 7. 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And lain pag tag 50 mil pesos na consolation prizes, 50 mil sa Visayas and 50 mil sa Mindanao. Tag na pulo na. Ha, okay. Tiris na to sa itong mga Facebook and YouTube viewers. At Arlene, bisag layo ko sa akong pamilya, murag naaray gihapon ko sa amo, basta makadungog sa inyong programa. Daga salamat sa kalipay ang inspirasyon nga inyong gihatag adlaw-adlaw from Julina Mercado, watching here in Kuwait.
1: Hi, Ate Arlene, DJ Nova, and Cap Junindot kayo inyong mga insights. Makatabang gyud labi na sa mga tao nga nag-atubang o personal nga problema from Rowena Durano, watching live from Oroqueta City.
0: Cap Jun, murag ikaw gyud ang vitamins sa akong kahaponon. Kada banat nimo, mawala akong kalaay, katuon kog maayong diskarte nimo sa kinabuhi. Pagkahuna-huna akong sulay kung mugana ba imo mga tambag. Agoy. More power sa iyong tulo from Arnold Tapuro of Apubong General Santos City.
1: From Leia Ilagan, dili gid ko mapul-an sa inyong programa bisan pila na katuig nako nga listener. God bless sa inyong tanan o ginadaghan pa mo matabang pinaagi sa maayong mga pagtambag.
0: From Karen Rabanal, watching diri sa Singapore. Inyong programa gid akong kauban kada pahulay human trabaho dahil mga pi bahala replay na ako maabtan lingaw gihapon kaayo.
1: Watching from Bahrain, dako kaayo nagtabang inyong show sa among mental health diri nga layo mis pamilya. Salamat Ate Arlene from Kiko Gacho.
0: Sukad nagsugod ko pagpaminaw sa inyong programa na himo na gid ning adlaw-adlaw nga routine. Salamat sa mga tambag nga makatandog sa kasing-kasing from Maribel Lindawan of Tubay, Agosan del Norte.
1: Hello Ate Arlene, DJ Novog, Idol Cap June. Nagpaabot ko sa mga funny moments si Cap June Kabaloko na ay banat nga muabot ron from Nico Taginod of Hingoog City.
0: From Shaina Maghanay, Ate Arlene, lamig kaayos sa dunggan imong tingong. Thank you, makarelax. Tagus sa kasing-kasing ang imong pagbasa sa mga sulat. Regards from Iligan City.
1: Ate Arlene og DJ Nova, perfect combination yun mong duha. Plus, ang mga words of wisdom ni Cap John walay makalupig from Jenny Viv Peligro.
0: Sa akong mama diha sa si Mama Flor, nga sulit viewer ninyo diri sa Talisay, Cebu, from Clarice Almeda.
1: From Michelle Labra, sukigid ko sa inyong show, kung naay problema, mura kong makakita og bagong paglaom human makapaminaw. Ayan. And mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap John, ipa-shoutout na ako, akong mama Eda, nga sige og paminaw ninyo, malingaw gid siya kaayo ninyo, taga-adlaw gid siya, sige paminaw. From Joyen Erlan of Libungan.
0: Okay, dinanta sa tong final nga tambag para kang Aryan. Yes, ikaw una, Dejinovs.
1: Again, Aryan, para kanako, no? Kung hatagan tag-oportunidad sa panahon nga ipaglaban ang tao nga nahigugman nato, at the same time, willing po siya nga ipaglaban ta, why not, no? Ang kanang i-grab ng opportunity kay talagsa ra kaayo ang mga hatagan og chance nga kanabitong pwede pa nga magsila. Kay daghan kay mga kanabitong kanang nagkahigugmaay sa unang panahon pero nagtinalaw. So wala sila natagag chance nga magsila. So kani i-grab ni nga kung ano nga opportunity nga madayon yun ang inyohang relasyon ni George. Kay lisod na kayo nga mabuhi ta sa pagmahay. No, kapoy, biyake nang magbalik-balik sa tunghuna-huna ni mga what if na to ba nga what if akong ipaglaban.
0: Actually,
1: what if
0: mawala sa hiyata na kinawala na yung anak.
1: Diba?
0: Of course, mawala din si George.
1: True. So, lisod kaayo. Heartbreaking kaayo. Pati si George mawala sa imuha.
2: Murugap, makaluluoy po noon si Arian nga siya may nakasala.
1: Dili man ka. Human naman ta, anak, Cap. Na,
2: ang dati, murag makaluluoy. Sa Paris,
1: human na naman si Arian, anang apart. Ihan na nang i-admit nga nasipyat sa atong butanga. Gani, nadaghan na kaginapadulngan. Hangtod gani, nga naabot sila ni nga part nga. Yes. Kanang nasilay chance kay paglaban kay si George ni reach out sa iyaha, nga kaslunon and all. So, para na ko po, no, dili kinahanglan nga mag-mind pa siya sa kung sa ingon sa uban. Labi na kaning abot ginikanan ba. Nga, for

0: sure mo kontra man gina kay kontra na gis permiro. So yes. Pero mo lagi na ginengon nila nga dili man sad sila or dili man sad kamo ni I mean Aryan, dili man kamo ang mag-uban sa iyang mama, di ba? Kamo man ni George. So para nako dili siya ang ikadlok. And mas maayo gani na nga si George admitado siya sa iyang kaugalingon nga ikaw yung gigugma. Kaysa naman niya ipugos sa iyang kaugalingon atong babae nga iyang kuan pakasla niya ang ending. Dili ra gyapon mahimong maayo ang ilang relasyon kay ikaw man ang gigugma dili man siya. Yes. So kana masabtan ra na sa babae kung ako gani ang babae sa ako pangiyom kaganina no magpasalamat pa ko kang George kung iya kong bulagan kaysa naman nga magpahinayak siya pakasal niya dili di siya sure nga ako ang yang gigugma. So mas maayo nga ihatag nato siya sa tao nga asa siya nahigugma kung diin kang Aryan. So Aryan, dili angay mahadlok, dili angay magtinalaw kay kumulabay na ang panahon, mulabay na gina siya, di na siya mabalik. So karon nga na ay chance, go for it. Yeah, sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marig ng Bayan.
1: Okay, Cap Jun Jun di asa
2: sa
1: retired playboy.
2: Shout out kay Kuya Wolfing, hangtod karong gabiyahe gikan sa Buanga paingon sa General Santos City, no? Nanawag sa ako ang
1: Abot na?
2: Niabot na sila ate. Niya, nanawag sa kuwa. Nagpasalamat kay tungod sa Megaman Coffee. Oh, lahutay ang biyahe.
1: Yes. Yes. Okay.
2: Aryan, sensitibo ni imong sulatampo. Pero before kanako tagaan og Bulawanong Tambag, gikan sa URP, Library of Questionable Studies, ako sang pahimangno sa mga kalalakinan. Listen, learn nato ni nga mga lalaki. Kung kita na hinigugma, dili kinatugutan nga manangid pa sa karaang uyab. No? Kay pareani ni tabo kang Aryan
1: dapat dili nakigulag siya
2: kining mga babayi di ay guys karon nato na pamatud-an na dili day makumpiyansahan
1: o dili oi
2: ya kining buingon niya
0: makaingon sa
2: magmeet lang ko sa akong ex tagay sa kog panahon kay makigbulag ko sa akong ko ingani
1: ana man ang kabot
2: tagay ko paro kay makigclosure ko closure nga
0: ganse kining bae kay nalagi ebidensya mabinlan og ebidensya ang lalaki di yun wag
1: ebidensya
2: say na itabo kay nakigclosure lagi naburos si Aryan muna kanang ang babae manggod mga palangga kining sa sugo dili gini sila ingon niya ng pareha sa tuwa ng mga laki nga loyal gid sa babae.
1: Nagsalita
2: abi nimo Ate Manggod, kami nga mga lalaki pag naka-promise mi sa babae nga kita nga duha maginigugmaay kita, magplano ta sa atong kaugmaon, kinanglan di na kita matintal kami nga mga lalaki di na gid matintal, no? Pero klaro kayo sa kining sulatampo ni Aryan nga after nina nag-promise sa isa kag isa, kining murag pareha sa istorya ni Maggie Ate ba? Na kadang nag-promise bag-ulan sila nag kuwad sa iyang uyab, nag-inom lang, nakita niya ang ex, nakikistorya na. Nagpasabot guys ha, listen learn chat, mga nakalalaki na, nga kapaminaw ka ron, ayaw kumpiyansa, no? Ayaw ginitugot, nga mag, pareha sa nitabo kang balong,
1: nga kinigitugotan ng uyab, ayaw na di-allow nga makikita pa ayaw, uyab.
2: Kaya kung makikita niya, madisgrasya ang gitawag na tong closure, no? Tanawa. Aryan, katapusan advice na ko ni mo Bulawanong Tambag. Una, i-considerar ang kining gibati sa ginikanan ni George. Kung tanaw dili gyapon mo balipayon kamong duwa, kay nga naman garbo magod og ang kining wa dai pagsalig ang ginikanan ni George sa imuha tungod sa hinaytabo, no? Dili mo magbalipayon tungod di ana. Kay kining relasyon mang yun.
1: Pero totoo mang gid ko kap nga dili ang ginikanan makikipon kang Aryan.
2: Pero samo kayo ang inyong panag-uban ko ang ginikanan pod magsabok-sabok sa inyong kinabuhi, no? Ikaduwa Aryan, maluoy pod ka sa kining babae nga gisaada na po ni George. Kung balihon ang sitwasyon nga ikaw lugar ang kadang kastuno na ikaw pod ang bayan unsa imong bation. I-balance-balance lang Aryan. Napay time dagang paglalaki.
1: Bigyan na lang ni nato siya nang nangugat na magmaayo.
2: Dagang paglalaki nga
0: kaya mo niya.
2: Nga susama nako nga andam mo loyal sa imuha. Pagitag lalaki dagan pa kayo, no? Ayaw lang na sa buka si George. Pagpabili na lang gid mo nga best friend forever ni George. Suporta rin na lang si Aryan. Sa gihapon kini si Kuya Cap mo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, o nga nun yun niya. Galawin sa ginawa si Erling, lakaw-lakaw na akong mama. Dalira kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit o ubang kape. Kaya kana diyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pagpustin nyo, dread sa kapangin, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dako salamat kani mo DJ Nova, thank you Cap June, thank you Aryan, sa imo papadangat imo sa tampo. Well, kini na lako ikasulting anak kani mo. Kung kamugyod ni George, kamugyod. For now, tagay sa chance imong kaugalingon nga makapahuway sa ka. Tagay sa chance imong kaugalingon nga makabaton kag kalinaw, peace of mind. Dili pagyod kamo para ni George sa usag-usa. Kaslo na siya. Inay nga libre ka na unta. Again, susama sa imong giingon, kung kamugyod, kamugyod. For me, ako'y kasulti ka na kanimo, pili asa ang imuhang kalinaw. Wala asa'y hassle, wala'y kontra, wala'y masuko ni mo, wala'y musumbat ni mo, wala'y mga tao nga masuko ni mo. Do sakit nga mabawaan ni mo, nga maminyo si George sa laing babae. Apan, again, gitry na ninyo, apan, dilig ka mo ang para sa usag-usa. Di mo do. Tagay chance mo kaugalingon nga magmalinaon, tagay chance mo kaugalingon nga makamove on. And kung kamugyod, sayod ko. Kamugyod para sa usag-usa. Aryan. Salamat sa imong papadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. When you stand by karon taod-taod, alas sa itong Health Education Program with Doc John Paul Diasis, mosunod galing na malong the great. Kini si Ate Arlene Ayon, when you salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: NANS og UID pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
9: mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
10: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Yulnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
11: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Precious Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: Og alang sa inyo mapangutana, text lamang sa tong text line 0917-159-5812. Osbo na ko, 0917-159-5812. Ate Arlene, maayo dyan ang Nans Capsule o Nans Coffee. Tag sa lagid na ako mapalit. Ate R, nakaangay gyud ang akong bana. Maoragid na ang iyahang gigamit o ang Nans Eye Drops. Kaya ang iyang mata, Ate R, baga kayo o cataract. Ako po, Ate R, kining haplas. Ang akong dalunggan, sige og katol-katol. Sa ilalom jud, sige na kong kulitog ate, katol gid kayo hangtod ng infection kini. Mauto nga nagpa-check up ko, pero may balik siya og katol. Ako nahuna-hunaan, nga manghaplas na lang ko. Kung mukatol na gani, ako dalunggan, ako siya nga butangan gamay ate. Maayo gid kayo. Kay ni Arang-Arang og Naulian gyud from Fee of Merida Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Ayan.
2: Okay, Ma'am Fee, para sa imuhang partner, no, karoon siya ng cataract. So, kadalas sa mga kanans, yung cataract is usan siya ka-komplikasyon sa mga pasyente na naay sakit na ginatawag nato ng mga diabetes, mga kanans. Ang diabetes, mga kanans, no, or yung damage na mapwede niya ika-contribute sa atua, pagtaas ang ato ang cholesterol, sugar nato, mulapot ang ato ang dugo. So, makakos siya og obstruction or makakaroon ng bara-bara. So, when that time nagkaroon ng mga bara-bara na ang mga gagmay ng mga ugat sa ato ang lawas, which is ang isa sa mga gagmay ng mga ugat, naa sa ato ang mata, mga kanans. So, when that time nagkaroon ng mga obstruction sa flow, diri na mag-start na yun yung nagkakaroon ng mga blurred vision yung pasyente. Sometimes, nagkakaroon po siya ng mga cloudy or medyo may mga panganod-panganod na siya mabantayan sa iyahang pananaw. So, kinisiya mga early sign na posibleng magkakaroon ka ng cataract, glaucoma, or pterygium, mga kanans. So, ang atong pag-abuhaton, mga kanans, sa mga pasyente na naay mga cataract, kinahanglan limpyo ang iyahang dugo. Mubalik kanindot ang blood circulation o kabalik kapagsik o kaligon ang iyahang mga kaugatan. And then as much as possible, kinahanglan nato malusaw, mawala yung mga cholesterol o sugar man or kung unsa man ang nakakos sa obstruction sa blood flow, mga kanans. So ginarekomenda ko sa naay mga cataract, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Nance Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, sabay pud sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Importante kini siya kay para makontrol ang iyahang blood pressure na dili mo taas ang iyahang dugo. Mm-hmm. Kaya ang pagtaas sa ato ang dugo, mga kanans, makaresulta man siya sa pagkasamad sa mga gagmay na mga ugat nato and then dili magsugod dayon yung mga blood clot, mga kanans. So importante, kontrolado yung blood pressure nato. So, mo kinino na ginapasabayan nato sa Nance Herba Capsule o UID Herba Capsule 3 times a day ang pag-inom. Ang Nance Herba Capsule, ginarekomenda ko sa dili pa kamukaon. 3 to 5 minutes before meals. Okay? Before meals. Sa dili pa mukaon ang pag-inom sa Nance Herba Capsule. And then, yung pag-apply, pagbutang sa Nance Eye Drops, mga kanans, ginarekomenda ko 1 to 2 drops 2 times a day ang pabutang sa inyuhang mata, mga kanans. So, i-continue lamang kinisiya hantod na malusaw ug mawala na yung katarak sa imuhang problema sa mata, mga kanans.
0: Ate Arlene, ako di ay si Elida De La Torre o Porokotso Lower Mahayag, Bunawan, Davao City. So, kad nga nagamit ang akong anak o UAID capsule, nawala iyang almoranas o nakauyon pod ko sa Nance Corn Coffee. Kay nahinanok na kayo ko sa kong pagkatulog. Daghang salamat sa inyong produkto kay nakatabang gyud kanamo. Daghang nagingundok nga ang ilang almoranas UAID o Nance ang nakaayo.
2: Yes, Ate Arlene. Kay ang UAID mangod mga kanans, no, makapawala siya sa inflammation. Kay naman siya anti-inflammatory properties. Which is yung almoranas, mga kanans, makakos kini siya og discomfort sa matag isa kanato kung muhubag siya. So kumubag siya, diya na nato ma-feel yung pain, parang gilok sa ato ang gawasanan sa atong hugaw mga kanan, sin sa paglibang nato or pagbawas nato, maka-feel kita og pain or panakit mga kanan. Kay tungod, grabe ka sensitive and din hubag na kaayo yung almoranas nimo. So yes, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa UAID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day para mawala yung panghubag sa imuhang almoranas. Okay? So then sabayan din nato og NANS Herba Capsule kay para mapakuyos, mapagamay hantod malusaw or mawala na yung almoranas nimo. Kay ang almoranas resulta siya sa nagluya ng mga ugat pati man yung muscles mo na siya niburot siya mga kanans. Kay niluya ang selula niya. So kinangla nato palig-unon ang selula, yung mga kaugatan sa ato ang lawas mga kanans aron yung almoranas dili na magdako mga kanans. So mo kinino na is a very good combination sa NANS Herba Capsule plus UAID Herba Capsule para dili mahimong sensitibo ang imong almoranas ug dili siya maghubag mga kanans. And then kinangla nato ma-maintain na dili constipated yung pasyente. Kay constipated yung pasyente mga kanans, mapugos mangud ka sa pagbawas nimo na mag-utong or magpuwersa para makagawas lang ang imuang hugaw. So may tabo yung almoranas nimo tungod sa puwersa niya sa pag-utong nimo, mo nahinay po na pod siya, enlarge or mudako na pod siya. So importante na makontrol nato yung constipations, then maibalik sa regular ang iyang pagbawas, then ang iyang hugaw kung pwede mas humok siya mga kanans. Mo kinino na ginarekomenda nato na sabayan dayon sa pag-inom sa NANS corn coffee, pwede imnon buntag ug hapon mga kanans kay para iwas constipations at the same time iwas pod na matrigger yung almoranas sa sulod sa atoang lawas mga kanans.
0: Igong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
2: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So, mokini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon, ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya
0: ba
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang atong mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang ato gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, na makainom kita o coffee every morning. Pero,
0: yes,
2: pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaabas siya'y benefits atong panglawas.
0: Mm.
2: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
2: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
0: And syempre, ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervical. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Miraimundo, taga Milaya, Waola,
4: kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, las 2:52.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Ania na ang makalingaw na programa.
11: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagbuminaw, ganinjong tina. Welcome na sa Abdulis Programa, Skurimaw. Balong na guri. Kumusta ang mga ina-outlanta nga naaka mo? Sama ayong panlawas karo adlawa. Adlaw karong Martes, September 22, 2026, mga Skurimaw. Atong tigmo day, hapit na po'n mag-dusmil. 1-9-dusmil na po'n magmabay. Ginoot ang way parol na pikas ang flood control. Muna may gala, way bastos ay. Og paabot sa mga tunggiandam kroadlawang ha. Nasadyod ba ka mo? Nasayod ba ka mo mga Skurimaw? Og unang lingaw-lingaw. Otso. Otso, paabota may gala ang duha para makumplito mga maw. Magsugod na tayo, dito ang pagpinaguman.

0: magaling ka na.
1: Ni Jacob na. Okay, pero ayo tama ka lang dito sa ang pagpatagubang mga kurimaw. Gidot ang white parole na bigas ang flood control. Aga. Okay. Eh, dito tama ka lang sa mga tubag. God pay malaw tubag kay. Lahat ha nga may gaw sa kilid gamit ng pagpamubo sa tangom. Pamubo tiyan niya siya. O gitawag na og lagadira. Eric ng sikaton na street. Cebu City. Pemalong, lahat ha. Gawang kaysa na ilabay. Ha? Og di abadiyod. Ang akong tumaglong. Anang tigmo ni mo kay pultahan. O gikan daw kang... Okay, kandaw kang gingging sa Bugo. Kumusta mga taga-Bugo? Og akong tubag. Balong, anang imuhang digmo? Ang tubag, anak, balong kay Durbel. Kompiuto. Wap, aga po. Dayon, akong tubag. Anang digmo ni mo balong? Kay Batangas na katong bali-bali ni Duboy ng Buanoy. Katong kitawag nilag 29. Agalang tubag kay nanganak Alan Pasinabo Calatrava Negros Occidental. Piyuto. Uwa ay pagyabong. Agabalong akong tubag anang imuang digmo nang hinay na balong kay nang hinay kasi nang hinay Alan Pasinabog Yapon Calatrava Negros Occidental oga ang tubag tao naghubo din ng iti o Jorlin Picore ng Talalak Negros Island aman ng Talalak na ba palala tarami ako palalat ako na ilada. So, kabalong talalak. Now, ang tubag kay taong naghubog parol. Og, di, apatiyot. Now, akong tubag imutig mo kay Balsa or Bangka Irene ng Sikihur. Uy, kumusta di, Irene sa may Sikihur? Diyan sa may lasi. Kay Kuya Brian Oro. Kumusta naman kanya, boss? Now, ang tubag tigmo kay Balsa or Bangka Irene ng Sikihur. Kumusta naman di Irene? Asa may Sikihur? Now, tubag tigmo kay Balsa or Bangka Irene Gyapon. Amang napit na Sikihur Irene? Now, tubag kay... Okay, saan eh? Mo... Oho... Jong ng Negros Oriental. Lahi ni mo Jong. Pronto ka. Law tubag na ko anay. Imuhang digmo. Kay pasi sa umay. Gilubok sa lusing si Apo Ginisa Villahermoso Negros Oriental. Lusong tele. Hindi kay Luce. Aga akong tubag lang anang imuhang tigmo tubag tigmo kay na masul kay gituklod ang pasul og napikas ang tubig nga mo ang flood control gikan daw kang May Bugo City Cebu. Kumusta man diya May direta may galas unang pasiaw. Oh, gikan daw kang Puldo may galas Buhol. Kinis balong nga Bulanon, Bisaya o niya Bulanon, misuroy siya ang gagaw nga sinri sa Manila. Oh, o niya kigisuroy po siya ang gagaw dito sa mga babaeng bayaran, dito sa klaba. Oh, mga Tagalog man itong babae, pagsulod ko ni Balong o Henry, gihikap ni Tikla nga babaeng bayaran ang pungango ni Balong. Ang laki-laki-laki-laki-laki-laki! Balo sa hikap si Balong may galas bilahan ni Tikla ang bajay.

Okay, panalo na ito. May galander sa ito. Ay, hindi nga pag panag-uusap. Good PM lang, tao nga naming wait, kituklod ang pasol. Tagtugpas tubig, napikas ang tubig, kituklod ang way purol, o napikas ang flood control. May ng Bugo City, Cebu. Hey, kumusta mga taga Bugo? kumusta niya si Kuya Jesse o Ate Los Haiko? Ay, in si Kumpahan Bugo. Mga kurimaw, kaya pala sila. Ang face mask na ho gamit sa abog, uban tapulan gamit samtang ang uban, magbangot murag terorista, magbangot kay pala, o hubog niya ay either napakong or ikulatang naong. Aga di awayod, balong, akong tubag, anang tigmo ni mukay naglubok. Naglubok. Ayan, og long akong tubag. Anang imuhang tigmo? Ang tubag, ana balong kay? Nagbuak og durian? Computer? Uwa ay pagyapo. Long tubag na ko na. Imuhang digmo. Kabaw gidaro. Ha? Kabaw ko ng gidaro mga kurimaw kompyuto. Uwa pagyapo. Ha? Dayon na ang akong tubag. Balong anang imong digmo. Ayan. Ang tubag naggabas og kahoy. Ikan daw kang Madel may gala sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Og nagpikas or nagbuak og kawayan. Ikan daw kang Zenny Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon akong tubag dong. Nagtahi og panapton. Gikan ko daw kang Joy Joy Asikihor. Wap agi hapo. Og balong tubag na ko sa ibang tigmo kay nag-add-add og bani saging. O gikan ko daw kang susi sa Buhol. Piotor. Waay pag-apo. Og ang tubag long kay bakho nagkanal gikan daw kang atutos mabinay. Kumusta man dito? Sa may mabinay long sipar na gikan daw kang an-an bugo. Musta mga taga bugo? Dayon akong tubag long kay nagpang-us og tubo. O gikan daw kang Joey Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Dayon akong tubaglong nag-balsamar og patay. Jo-jo ko no? Sa tanhay? Kumusta mang tanhay, Jo? Oy, deslapo-lapo. Ako amigo si Apunyong. Oh, despunyong, deslapo-lapo nga Imbalmer. Akong tubag. Balong, anang imo ang tigmo? Ang tubag, anak kay nagbuak og itlog? Gikan daw kan Nining sa Buhol. Kumusta ang Buhol eh? Buhol gapo. Og ang tubag anak balong. Sa tigmo ni mo kay gunting.

Tubag. Balong sa imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay Graskator. Ilocano ni bagay Graskator. Ayan.

Ang tubag anak ay nagtuli. Gikan daw kang bibing sa buho. Ay mas lang may ibing. Tinula or tinuli. Mas daming tinuli ibing. Og balaw. Akong tubag anang imuhan. Atig mo kay si Sarian. Balong yan. Di pagyod balong tubag na ko anay mong tigmo kay naga nagkanal computer. Wa ay pagyapon direto may galas line pang pasiaw ikan daw kang girly may galas buhon kini si balong og Henry nga gapangita may galag damang dito sa minteryo. Oh, gabi ito siya. O niya, naapoy na nanakop, nagbaki, may gala. O, oh, gabahin sila at tupitong pansyon nga wala'y sunod. Ang nadunggag ni Henrik Balong, imo ako, imo ako, imo ako. O niya, naaday doon kabaki, nakalukso, nakagawa sa pansyon, may gala. O, oh, dito sila nagbahin sunod sa pansyon. So, naminaw si Henrik, kanang bayhin. O, oh, nalagigaingon, og imo ako, sunod sa pansyon, bay. Ligibay, ligibay. Pagkaw mo nagbahin, napay duha sa gawas, ah, na may duha na hagawas, at utong tagsaan ba? Karatilog daga si Balog. Lima mo na tagsaan sila. Lima mo lang tagsaan sila, di daga. Nangatunok eh. Gikan daw kang girly may galas buhon. At tulag bahayin sol sa kapansyon nga may sulod. Kraan imo ako, imo ako. Napay duha sa gawas, tagsaan ta to.

Lang tubag na ko sa imong digmo kay kalamay na long gikan daw ka a girlie sa Sikiho. Musta mga taga Sikiho? Og diyan sa Maylasi, San Juan, Sikiho. O abay na uban gani. Ito na ay pierbe na. Alarina. O isa pa itong uban. Lang akong tubag sa imong tigmo kay nagbuak og kawayan o nanuman. Og akong tubag balong nagtahi og panapton. Way nga address. Ikaduhang lingaw-lingaw may galan numero 6. Number 6. Og paabota may galang usa para makompleto ha. Okay. Long tubag na ko ana. Kay nagpikas sa magipikas. Itong pikas daan. Ang pikas daan gipikas. Dagar mo na si Kihon mga pikas.

Piotr. Nag-ablig pultahan long. O ang durnab ang way purul. Isirado ng durnab kay maghubog purul. Aga balong ako. At tubag sa mo ang tigmo kay Suman. Piotr. Nagkaugsuman malaw. Ginuot ang suman. Ninga nga ang baba nga mao ang flood control. Piotr. Nang akong tubag nagkaon og saging hinog. O gikan daw kang Jane sa buhol. Og tubag daw. Anang tigmo ni mo kay butong yan. Okay, katuwa pa yung number na to ha. 0997-521-0657. Atos mo. 0997-521-0657. Muna may gala to ang atong text line. Mga krimaw. Oh, niya ito ng ikaduhan, no? Sais, no? Oh, pabuta may galaw, usa, para makumplito. Long ako, atubag si mong tigmo kay gunting yapon, gigamit pag gunting sa papel, gikan daw kang honey, buhol. Computer. Wah, pagyapon. Awap agapon. Og kawayan long. Gibuak. Gikan daw kang Anet Buhol. Wap agapon. Itlog long, giprito. Gikan daw kang Ting Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Ayan, oga di apayod. Nagtahi og datian sa baboy. Litsunon, computer. Wapagyapon ba? Wapagyapon ba? Oga akong at tumaglong sa ibong tigmo kay ng laba. Ginoot ang way purul sa pikas ang flood control. Lang nagkaon og dragon fruit. Piotr. Wa pagid gihapon mga gurimaw. Wa ay pagapon akong tubaglong. Batang gituli. Oh, gikan kuno kan Jasmine. Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Dayon na Jitski na balong kay mapikas man ang tubig. Gikan daw kang tunyo sa buhol. Uwap aga po. Og babaeng nanganak lo. Kay mugawas ang bata, wapay purol. Onyo na

0: atubag sa imong digmo kay Kaban. O, gikan daw kang Jeffrey Nang, Bugo. Kumusta, taga Bugo? Og nagbuak og butong loong. Lin, Minglanilia. Kumusta, mga taga Minglanilia? Og di, abriyod. Ang akong tubag, balong sa imong digmo, nagutan og kalbasa. O kalabasa. Ayaw! Kala-kala, nagbasa-basa. Ayaw! Kalabasa. Ayaw! Ang kalabasa, magkapatinaw sa mata. Pero ang talong ko nung magkapasulirap. Ayaw! Ang uban ka nung gamit, paliya naman. Kanay grub. Ayaw! Ang uban kay upo po. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Og kay Balong, akong tubag kay nagbukhad og payong o sisil daw sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Dayon tubaglong kay Pusbuton Start. Gikan daw kang Jaime ng Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? Dayon akong tubaglong payong gikan sa Danao, way pangalan. Pyoto. Dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang lalay may galas Buhol. Kines Balong nga taga-Bukid ulitaw na.
1: Tay.
0: Oh. Matukog syudad tay kay Mandisco ko. Mau ba?
1: Oh. Tay, para di ko ma-ignorante tay, unsa may timailhan nga disco na nilapita tay?
0: Oh, kuan long, daghag tao. Naisuga nga lain-lain og kolor. Saba. Lagi pag-abot yung may gala dito sa siyunat gabi ina. Naigipusil pa tay, naipatrol car. O, oh, gasiga-siga ang ibabaw, blue, puti, o pula. Saba ang wang-wang, kahan tao. Tungtong siya may gala dito sa hood sa patrol, say sayaw din siya. Badlong siya sa polis. Hoy, nasa ka niya?
1: Ay, ha, ilaron mata ninyo. Disco na niya. Ayaw! Samok na sir. Ayaw! Ay, kung ilara, disco ni disco. Ayaw! Ayaw! Maon ni disco niya. Ayaw!

Lalay sa Bohol. Ha, kumusta mga taga? Bohol. Disco lang yan. Lang tubag na ko anay. Imong tigmo kay Kaban. Computer. Wa pagapon. Lang babas ang asawa. Imo man ang tripa ng babas asawa ni. Ayaw nagtripi ng babas asawa ni mo. Aga agong tubag. Long anang imong tigmo kay butong gapo. Computer. Long sipar na. Lay ng buhol. Uwa ay pagyapo. Okay, dito may gala sa tuang nasadyod bagamu. Nasayod mo may gala nga naaday manggang itong Black Mango. Matod pa masalingan, Black Mango or itong nga mangga. Dito na to makita may gala sa India.

0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginati ko ng kasahay, ang akong bipi mo, saka, di gusto nga mag-minsin ko ka nga para sa hibag nga gasalitong sa bukita kay nablok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay hibag sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adrianosa, agayo ko diri sa Pulok Don, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Mega Man Gold Coffee, makapangapika na, abtik ka pa. Maayong adlaw.

0: akong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. 30 nang nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Okay, balik tayo may galander sa tuang pagpatagubang. Balong, tubag na ko anong imo ang digmo kay pusil na lang. Computer. Ayaw! Ang tubag na ko anong digmo, balong. Ayan.

todo. Super. Ayan. Jojo sa Tanhay. Kumusta mga taga Tanhay? Aga. Ang tumag ana balong sa

0: Aga agong tubag. Long anang tigmo ni mo kay Dorbel. Kadto sinri may galah mugiro kayo. Bay, ako motor bay ba? Litis bay? Nga naman bay? Disc brake sa tubangan bay? Disc brake ya po sa atras. Mamba? Medyo naulaw si Balong kaya kagang-kagang karaan. Aka na ako bay? Disc brake bang ya po na bay? Unsa disc brake? Inigtulom na ko sa brake. Disc metros pa iha mo brake. Mga na lang ay pod-pod yung kukos pungangos. Pungangos de el. Aga balong ako. Ang tubag anang imuang digmo. Ang tubag anang kay namutong. Ayan ang butong ba? Oh, makapatong na. Akong tumaglong sa imong tigmo kay boxing computer. Katapos ang ibilin may galas kurimaw number 5 numero 5. Okay, kompleto na ha. Wadaw oras, salamat kisa pagpaminaw og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:34.
3: Hoy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy.
4: Okay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irganon, Choy?
3: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pagmintinar sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa balaod, Choy.
4: Mao ba, Choy? Sailo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunan ng akong irgan, mayroon na ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
5: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
6: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulo ka kapsos sa buntag,
7: tulo pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
10: Mag-Mighty C na!
8: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
11: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
12: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
9: Mapalit sa mga butika.
13: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
14: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o ginom o Astasan. Kainyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
1: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, Don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
15: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
16: Dragon Fruit
17: Gold!
16: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
17: Gold! Pure energy.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Dragon Fruit Plus.
19: Ako dai si Rodalyn Tora. Taga kuan ko Negros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga lain ka kung paminos sa kung lawas nga nang turning couple so kad nga nakainom na ko nga sige na kuan din inom. Bayo na kay kung lawas nga lang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kung kuan ani pang laba. Pang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsik.
16: Kamusap, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: Inaunta ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
21: Ako si Alcher Junior Nodalo, nag-eskwela sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Limtanan ko niya, dugay ko makasabot sa klase. Niya karon pag take na ko nining Memo Smart Capsule, ipamatig yun ako nga kini, doon nag-i-albiyo. Nindot ang pagkatulog, o dili na limtanon, o gana po na akong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako nagkatabang para sa ito ang mga limtanon, especially sa mga estudyante, o mga trabahante po.
20: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
22: Great Wall Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binig Ignacio Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
23: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
24: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
25: White Nights Dumaguete Pension House
24: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
25: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
24: second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
0: Agi, agi, agi.
2: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kukulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba? Bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Oh la la,

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me. Ako din si Divine Faith Rondo sa Noria. Mapuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, ako ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurag sakit akong kusunbaway. Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervic Care o sa Nanspada.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 3:55.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa paayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended yun sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnaong panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside. Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
5: Yes.
6: Ang pagpakabana sa mayang panglaw ka Dragon Mel no.
5: Yes dok.
6: Mayong adlaw usab diha nimo.
5: Ano, yes diba? Dok.
6: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Mel mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mel. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mapromote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag o active o pagpagahi no muhatag higala o kampayan nga tuosab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ng ato ang kaugalingon kung onsag yod ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante ngon naman mo namatikdan at ugin mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit good mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin niyo pagtagad niyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto. Ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
5: Yes mga ka-dragon fruit. So unsa ang ginseng anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka-potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga kini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
6: Okay.
5: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw?
6: Okay.
5: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang akor mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
6: Okay.
5: Sa atong mga partner ang atong love Doc.
6: Yes.
5: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Tama.
5: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
6: okay,
5: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 4, 3.
9: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
10: Let's get ridiculous!
9: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
11: Ay, welcome sa usap sa atong programa Hudya ka sa kahanginan. Ania na po, Lady Antonia, mga kaudya ka. Shout out dyan ka ninyo, kumusta mo? Ay, shout out! Ingon man, shout out po da sa tuwang mga nagbiyahe karon. Ang pingta kanunay sa tuwang pagbiyahe, mga kardiyaka, papalakaw baka mo o papauli sa inyong tagsatagas sa kama Pinoyanan.
6: Maloka.
11: Ay, shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time o paudiyaka. Nato yung numero, mga kardiyaka, ha? Ikualan ninyo, be. Idedikit sa inyong mga dingding, mga kardiyaka, pa dali mo wa sa inyong cellphone. I-text ang zero nine nine seven. Zero nine nine seven seven six five 9923. Shout out sa mga nagamit as mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Memories na gidin ako mga kadyaka ma sa sinugdanan murug malibog pa kog yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pero gakadugay, gakadugay, gaka... kuha na sa kong dila. Onya, kamo po, gakadugay, gakadugay mo, gakapaminaw sa kuha. Masulod naman na sa inyong alimpatakan. Makabisita mo mga parmasya. Makaagi baka mo mga parmasya. Makapangutana mo, kunabay, Mimo Smart, Nature's Gift Mimo Smart Syrup. Nature's Gift Mimo Smart Capsule. Nature's Gift Verticure Capsule. Ingon man ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingon man ang ito ang Nature's Gift Nerveflex Capsule. O baka Nature's Gift Vision Pro Capsule. Aga, syempre po, ang ito ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka. Ma-avail ninyo sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Balik ko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duulig ninyo mga tindahan sa Nature's Gift Marketing Corporation na aman sa sila ay kagalingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation. I-search na ninyo sa Facebook. Makita ninyo tanan niya mga kaudyakan. O gusto ninyo itanaon mga kaudyaka. Why gimingaw na ako diha? Kaya di na lang ko maminaw sa programa ni Tunya. So may connection sa akong programa na gimingaw ni mo diha? Base na na kay Gasaitan diri sa kuwang mga listeners, ha? Anyways, mabalik rapos Lady Antonia.

ayon niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Say title ato to niya. Katubitaw nagpatukar na ako tong ikaw na ang bakit love. O daga na nag-request. Unya kanina po da kong ipatukar. O nindot kayo sunata ba? Ay natin tayo gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na mga hawak diha nga ng nanggahi mga kaudyaka tungod sa ugat nga na nalukot mga kaudyaka ba? Kita na mga ugat nga nalukot? Ano ka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? Oh, basin bayag na problema mo sa inyuhang pang panlawas mga kaudyaka, labi nagkakalipong mo. Oh, kabalo na mo sa sulbad ha? Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balanses, panlawas. Ang sulbad ni Ana, mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya mga kaudyaka, ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudyaka kung na batian ninyo nga misayaw mo nya kalit kalag kalipong. Mitindog ka na out of balance ka. Kalit ka lang og kana bitang mibugsay ang palibot. Gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na ni siya mga kaudyaka ha. Antonia, kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Ano ako may mong banggaon nga ga? Dite, lagay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. O, dapat yun mga kaudyaka kung magpalit kag sakyanan mga kaudyaka, kabalo na kag drive. Ba, mo man na importante. Pero this tanan oi, daghan kay gapalit og microphone, di kabalo mo kanta mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa gadugang-dugang lang sa kakusog sa ulan. Karon nga nagula ting ulanan, daghan na pud ga reklamo, labunting init, magreklamo gyapon. Oga, syempre po di ay napunta gitawag mga kaudyaka Nature's Gift Memo Smart Syrup og napunta Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Dako kikin siya og advantage mga kaudyaka kung kanang bitangkuan mga kaudyaka kanang natay. Naatay ka ng sideline o pang-income. Discartes life. Yalabas tanan, di po taga-reklamo. Mag-ampo ka, mag-reklamo ka. Lord, pwede kwarta na po di padol sa ako, Lord. Ay, puro naman yung kasakit sa buot akong gakadawat. Lord. Basin lang, Lord. Ganahan ka, Lord. Kwarta na po. Grasya na po, Lord. Mag puro naman yung kasakit. Di kita kabuot mga kaudyaka, paniguro diha, kaya di mabun maayo nga sige kag pangayo diha, lihok po. Amo na siya nga ang gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kaudyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angay ni mong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yun. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga, na yung mga panahon nga kapoy nagigyaw naon-naon. Na yung mga panahon nga gusto na ta mo quit sa atuang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabito na yung giingon ako mga kaudyaka, lahi ang dato sa nagtigom. Okay, ay lahi yun ang dato sa nagtigom. Oy, ako bitaw Antonia, dele, bigin ko dato, pero wasan ko yung natigom. Tao ra gyud kong ginhawag yan. Na di. Wa kay natigom nga kwarta nya nagtigom ra kag kalagot sa imong isig katawo na. Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia, shoutout ko sa tanan akong mga navy, ma'am, paliog itukas ang buhay sundalo kay gusto na nila ma'am, gapaminaw sila karon ma'am, salamat kay ma'am. Itukas? Kung saan ang award ng itukas, murag i-sampit man siguro na, no? Grabe po kag mga words te. Ah, man ang lugar te.
Shout out sa itong mga kasundaluhan. Shout out niya kaninyong tanan ha. Ingon man na, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Sira para ni sa inyuhang mga bata. Mga bata, magun mga kaudyaka, dali ra ma-board. O sa, dinala ko mag-eskwela, oy, kaapoy kay di ko kasabot. Si ma'am, sige gyaw-yaw, di nato masabtan. Kaapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Parihara man nung tami naglingkod sa among mga lingkuranan. Ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun, anong maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang. Luwi kayong mga bata nga suguon ni mo. Imo pang itulotodlo ang agtang kay wakasabot. Muingon din ta nga. Ambot, yung bata ka, oy. Asa, mabukan na liwat. Imposible sa ako. Kabright na ako. Ay, Laughlin Candidair. Shout out to Ogbaniel. Family, Francis Malinaw, siyang manager's farm. Yolalio Hingkianko. Lazea Monterola, siyang bana nag-deliver itlog. Yuna pa ni mong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba, butangin yung ngala na inyong bana, inyong mama, inyong papa, ante, angko, lolo, lola. Ay na nag-greet niya, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong bana, itlog. Sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Shout out sa kininyo, kasyempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, yun isang proteksyon. Ka-cute ba rin mo, Antonia? Sa una, yun, mudako ko. Muragi kong food chain. Anong cute na ba? Nature's Gift. Lemon Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak. Para dili sila makuan mga kaudyaka. Di sila mag-luya or makauna-unag minyo ba? O sa'yo. Bago pa kayong graduate o kinder, imong anak, yun na, ma, pwede na ako mag-minyo, ma, kaya di na lang ko ma-eskwela, kaya maurumang gyapon. Gana lugar kay mong anak kinder unya gusto na magminyo kay mora kuno gyapon. Mora magyapon mo eskwela tama mora gyapon. Ayaw dapat na ay kuan ang imong anak mga kaudyaka kanang kadasig ba para sa iyang future. Kung naa magud siya matun-an mga kaudyaka sa mga butang. Sa kana bitaw interesado siya sa mga butang mga kaudyaka. Mahitabuan na mga kaudyaka. Kanang na, ang iyang mindset ba nga maniguro siya? Di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot. Unang dapat inyong bata kabalo. Niya dawig mudako na inyong bata mga kaudyaka nga way natunan unya sigilag pangaway. Way ngon din nga. Way nga rong ipatawag na mabuka sa imuhang ma'am. Mangutana kasi mong anak. Nga rong ipatawag na mabuka sa imuhang ma'am. Mutubag din yung bata. Alang ma, maglakot ko siya kong classmate. Porkit na huwag siya ang tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Ay, napun nga bata. Uy, hama na, naliwat ng bataan na. Uy, ano? Ina naman, manulte, mangaway man. Lapot ang itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha. Okay, tapon mga kaudyaka, maniguro ganin taon ta nga atong tagaan o gigayon ang atong utok nga makarecall sa mga impormasyon. Anong ganahan may kamalimot? Kalain lang ang malimot? Mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga, ha? Kesa rin ka? Do I know you? Kung inana magaling pang-artista na lang kay hawod man kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. na yung mga panahon mga kaudyaka nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa tuang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminders sa tong kinabuhi nga pwede na to balikan. O di na to sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shout out sa kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal.
Shoutout ka ninyo, Antonia, good PM. Huwag dyan nagpaila. Uy, good PM, kasayang ani mong text. Oy. Antonia, Podyaka Kusmakam Family Salva. Og Vega, special sa Palanga, si Ate Giselle Makam, this Usamis Hospital. Kika Remix sa Tralala. Shoutout dyan ka ninyo, ha? Kaya bitang sigig text sa akong programa, ibago-bago po yung style sa inyong text, Vega. Para maiba na po mga kodyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik. Kaya... Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wani mo basaha. Ay, siya, ha? Kay... Oh, na day siya gisen nga joke, wana ko basaha, pasay luwag yun yung taon ko mga kodyaka. Ang... May mga panahon nga din ako maapas. O, namo ko iuban mga kodyaka nga... O, mag-send og joke mga kodyaka nga... Nay kapariha... O, nay kapariha ba? Din naman na nakugbasa. Ang may tabo magod mga kodyaka, murag kabalik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Gift Mema Smart Capsule. Pagpahayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mga performance sa lawadaw buluhaton. Gusto kang alerto perme. Gusto ka di katulgon sa may Antonia ka programa pero kapiyongon. Bitaw, gamit mo sa gitawag ng Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, kumusta? Salamat kay niagi kas akong hall. Sa hall? Unsa man barangay hall? Unsa man naka-hall? Shout out, ya ka nimo. Karun pa ko gabalik, paminaw, tungod sa imong live. Wala namang good cause, kibawi, among lugar. Gimingaw ko sa imong kasabaan, Antonia. Shout out sa aking kasama ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihi talha nagtatagalog ka na dyan. Oh, sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kungkangan sa Papanilog, Mamasita, diya sa Kasya San Miguel, Dennis Aguidor. Request kong song, hawak mo ang bet na unsa. Huwag mo'y kapuyan na kantaha. Ha? Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kay mulog dang na kinatong katulgon dali.

Antonia, shout out Rosita, buena cosa, barkatan. Kada adlaw, ginintaon ka paminaw, gaygdaygdag, paminaw diya sa may Polomolo, Cotabato, salamat. Pansina, purko Antonia, pansina. Kuya, ni uban kay muhilak naman diristek.

Naa kunoy duha ka man nag-amigo? Si Pedro o si Lucifer? Grabe pong Lucifer, gyot. Ingon ni Pedro, "Oy, bay! Uwa man tayo lingaw, bay ba? Bay, uwa man tayo lingaw, ane bay?" Ingon des Lucifer, "Lagi bay, wagi tayo lingaw, ane bay? Bay, wagi aniway tayo lingaw, ane bay?" "Ay, kabalo na ko, bay. Inani, bay. Kung makatagaan, ne, ang alan sa kong mama. Kung matagaan ni mo, ang alan sa kong mama. Tagaan, takag 20 pesos. Ha? Kung makatagaan ko sa ngalan sa imong mama, bay, Lucifer, tagaan, kunin mo.

nagtagaw sa ilang mga utok, napabitaw balbal kay nakadlawunan mga kaudyaka, mata pa sila niyong balbal. Ingon in taon ang millennial, may pakagi palaag. Kanya ikaw gusto rin ka nga mahimo kang potol na imong kuha ng lupad ka. Mabalik na po.

nindota ka ayo nga sunata mga kaudyaka. Bakit sa magbagutbot ba? Ay, magigimbot na lang! O natang itawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English bagus ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. Oo, mauna siya nga the best kayo ng Nerve Flex, Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Para sa inyo mga kaudyaka nga nagproblema sa inyong mga kaugatan, may bawan man ninyo mga kaudyaka? O may bawan ninyo kung namoy problema kung nabitang haway ang inyong lawas? Kanya, urang negatusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit? O niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga sa naman niya kung kuan? Kung haway naman noon kayo ning wa mong takoy gibuhat nga nung nang haway man eh? Konektado na sa inyo ang mga kabuka ka ng sa inyong mga kaugatan. Kanabitong gaminhod imong kamot o tudlo. Pagamit na lang

0: Nature's Gift Nerveflex Capsule. Ay, napunta gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, katong mga tatay, mga nanay, kabaludyog ko mga nanay, mga tatay, na iuban di, nagyod, kabawas. Nako na ibawan lolo, nangutana yun in town, unsa kayo ito'y tambal, Antonia, at tungkuan. Katong di kabawas, kay bisan unsa na lang, hurot na ang kapaya sa mong silingan, wagya po ko kabawas. Bibilin maglangit, shout out to Christian Azenyes, yung mamas Cherry, Liza Agripo, Jolie Ansel, Sulpicia Sangual, sa Uswagan Dapitan. Shout out tag pila ganing kape deris pagadian, pila ang kape. Ang kape mga kaudyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 per sachet. Muna siya'y kape mga kaudyaka, kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? Ay, daghan kay mga tao karon di kabawas mga kaudyaka, oy. Oh. Ang nakatabang magudaning Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka kay anti-inflammatory, biyapod ni, natural nga anti-inflammatory. Oh, kanabi, namagod siya'y mangustin, na yung mga hubag-hubag, na yung unsa ng klaseng hubag ni mo diha. Oh, the best case siya mga kaudyaka. Oh, muna siya mga kaudyaka nga gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Unyan, nindot pag yun kay ini kay kanabi tangwa kay pamahaw mga kaudyaka. O kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. Oh, labundi ka galuto, tapulana ka. Ay, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na God. Uli nas ako og magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta mura nag iyang ex mga kaudyaka wala sa kibalikan. Mas piliyon palagi niya mga kaudyaka ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka, wa man in taon kag ipahila. Ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka. Naray sulbad ana mga kaudyaka. Kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaro sa mga gagmayng litra. Dili. Oh, kana bitang dali ra ka puyon ang imong mataw nya dili nakakaklaro. Hapdos ba na imong mata o dry ba ka na mo nagitaw nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya pula ang imong mata o irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Anak kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananagpapakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus kani mga idaran, no? Kailangan gid ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang siyempre, kininga sa kininga programa, gatod ka na to sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule, o Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Gini, the Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas
6: 4:33. Fantastic na hapon!
7: Inubanan sa mga manindot ng music!
6: Manindot ng music!
7: It's hapon-tastic!

0: Emmy on air.
1: You are still listening into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kabisa na ka-star, sikat na sikat. Yadaming hapon sa tenen. Have a good Tuesday. And of course, it's September 22, 2026. Sa ato ang pizza karon sa kalendaryo. Oras. Alas 4 na gid. Alas 4.51. Kinimong oras mga ka-star. Painungod na to or pasalamatan na to ang Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita ng herbal nga barato gipiktibo. Ani-ani gyud sa itong mga butika o parmasya ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka mahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O ayaw gidulat ang imong lawas mo, bigay panalip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa Alka-Seed Sodium Ascorbate, alang usab sa kasayuran nga ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato ng arthritis, rayuma o guban pa, tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa, mga nanay, tatay, pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C, ang Alka-Seed Alkaline Vitamin C mo patinaw sa nanap ni mong mata. Sa Alka-Seed, protektado ka na, syempre sa pamanit, hamis, padyod ka. Anong kalimat sa pag-inam mo, sab, sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapaslamatan ta sa makanunayon sa CEO sa Dragon Fruit, walain kundi si Ma'am Catherine C. Alright, hello dito, nag-live ko karon sa akong Facebook account, which is, muna siya ML Labs akong gigamit, mga ka-star. So, pwede mong mupadangat dito na. Usay mga hugot lines and pick-up lines ninyo karong adlawa. Pwede rin dito i-drop lang sa ato ang Facebook Live. O di ba ka, pwede pong mutawag sa ato ang call or text numero dari sa Star Radio FM. That is 0969-484-5454. And then sa Globe 0956-664-7734. And don't you forget sa pag-follow sa mga official Facebook page, ha? Kay hapit na gita mo 60K. Ewan, diba? Hapit na ta mag 60,000. Manang padayon sa pag-follow mga ka-star na ta din, ha? So wala pa ka-follow, ala sige mag-follow anay ta. Anyway, sige. Padayon lang gita, no? Sa pag-support. Anyway, and of course, pasalamatan sa nako katong mga nag-follow na pudaan and sa makanunayon nga nag-suporta, nagtanaw every time nga mag-live tadiri, naagid sila nga nag-suporta. Thank you kayo ninyo, guys. And walay kadbutangan sa akong dakong pagpasalamat ka ninyo. Kaya huwag dilipod tungod ninyo. Sa tarun dari, diba? So, man, thank you, everybody. And Merry Christmas! Ganon! Mag-una-una na lang ko og kuan ka ng greet ninyo og Merry Christmas kay basin mabisi na munyas Pasko. Hindi na ito magka kuan bitaw kanang sige na di na ka makagreet na ako og bali. Ako na lang mag-greet ninyo muna. Hi day ko ni Shane Chua. I mean, hello ni mo diya karon palangging. Yo, traffic man po diya sa may Ayungo National High School kaganina. Adto ko mga around 4. Ay, ano dining ko ano? Panggawas tong mga estudyante. Wait lang na nga. Nag-on pa ko. Nag-onboard pa ko. Ay, day ko ni Ate Minda. Mami Minda, thank you. Maayong hapon ni Ami Ems. Yes, may hapon sa Nemo diya karon. Thank you kaayo sa pag-tanaw. Sige, anyway, sa tong oras, sige tayo 5 minutos man makalabihan alas 4 na. Welcome sa tong first reach of the hour. This is a fantastic program.
0: Yummy Emmy on air.

0: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 4:59.
4: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Fantastic na hapon!
7: Inubanan sa mga manindot ng music.
6: Manindot ng music!
7: It's Hapon-tastic!

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
0: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500. Mabalis sa mga butika.
4: Pamilaonda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
5: Apolonia Anado Dampalan Dapitan City, ma'am. Among baboy nagalibanga duha ka buok nabutag usa ka bulan kapin daga na kay akong tamban. Wala akong magkuano gani man vita naggamit taloy sa Dios. Amo ra gitong nahimuslan kay nadako ra gid siya naabot ang batin og 40 kilos ag usa. Salamat kayo, ma'am, sa inyong Animal Vita.
0: Wonder Animal Vita. Mabalik sa mga Agribet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
6: Ano ba yung special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
7: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan.
6: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
7: Emps Flower Shop.

0: kabaygan na mamahaw matangguntag? Ayaw kabalaka! Sulaye ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Ako si Delia Kuyate Kumaya, nakatambakan ba ACT. Kung nagagamit ang nas, padat ni Ate Adin, ang nagdok dyan. Tangan na kong produkto mo, Ate Adin. Ako nagamit, nas product, nas cafe, nas idraf, nas capsule, UAID, Salvicare, nas haplas, Alena. Mugi na, tangan product, Ate Adin, ako nagamit. Namat siya kong buko, Ate Adin. Wala na sa tuwing na, ang wala pa kong ga. Kung nang nas ninyo, ang butla mo the women ko na ko ko ano problem kalau isa jus sa akong sakit na na ko na ko ko an tungod na akong ko check na nas produkto ni as the alit ang lidak dyan ako nagpasalamat ko dagan sa Ginoo ko nakatabang legit ang produkto nga nas as the alit salamat sa SSD
3: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.
5: Kung kamu masulubun, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Fantastic na hapon.
8: Inubanan sa mga manlindot ng music.
7: Manlindot ng music.
8: It's hapon-tastic.

0: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko ani ang Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ayu sabon beauty soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu sabon beauty soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis ang Ayu sabon tinuod ni
0: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
9: Pure energy.
8: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
9: Pure energy.
8: Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
9: Go
8: na. Dragon Fruit. Go.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah.
12: Let's get it on.
8: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag gana.
9: Makapadasi.
13: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Mama. Extreme na.
14: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
15: Pangalan Maria Perdis Linda. Dito na Anastasio. Kagagalas di Pulong City. Mga usa ka bulan na akong gibati nga sa iyong iihing magabi. Mabilan po di ko katulog.
14: Mm-hmm.
15: Sa iyong iihing. Pag-aadlaw na po. Mag-aadlaw po. Magka-iihing po na gamay ko. Magkalibang po ko. Ginagmay ka. Sige po kung magalibang-galibang.
14: Mm, ginagmay
15: na. Nga, sige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
14: Okay.
15: Kaya katulong na akong gamit kay nang kalma man ang akong nabalik na ang normal.
14: Wonder Banaba Plus. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
16: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
17: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa ka niinom o dragon fruit?
16: Nagkakay, protect ako, Dok. Di ko katulog. Di ko kasiya, di ko katabawa. Di ko pangit.
17: Sa nakainom ka dragon fruit capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw.
16: Oo. Salamat ko na yung mga produkto, Dok.
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Mga penata!
18: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyago dok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, dok.
9: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
19: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nance Coffee o Nance Capsule o Nance Plus. Taghan kayo kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Ma'am, nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
20: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
21: Many more.
20: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
21: E&C Mart.
20: Your all-in-one store.
22: Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan, at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.
23: Fantastic na hapon!
24: Inubanan sa mga manindot ng music.
23: Manindot ng music!
24: It's Hapon-tastic!

Hapon Tastic. Fantastic na hapon. Hapon Tastic. Dini lang sa Star Radio. Yummy Emmy on air.

Oras na ito karon sa Star Radio 98.3 FM. Sigwita ising minuto sa man makalabing alas 5 na. Ang kinimong oras ginatod ka na to sa D3 Bayo. Ang D3 nga may visiyong visiyong nga may D3. Napinansap ka na sa DTX Coffee Mix with ang palalib chia seeds and sugar, sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na siyempre, naka-detox ka pa. At ito sa to ang mga TikTok live viewers karon. Good afternoon and welcome, welcome, welcome sa programang Hapontastic mga ka-star. Live ta karon diri sa Star Radio 98.3 FM. So thank you so much for those nga dito po ngayon nanunood habang may ginagawa. Ano kaya ang ginagawa? Well, stay right there. Just sit back and relax. Mga ka-story nato din na. Ay, digital age. Thank you so much sa pag-share sa live ko. And to Ma'am Irene Alvarez, nasa Occidental pala siya ngayon. Thank you so much for watching. And City Hunter, hi, magandang gabi. Paki, shout out po sa aming big boss na si Boss Marvin Paldo na naman sa Bulawan. Hoy, Bulawan. Shock naman tayo dito. And hi day ko ni Ma'am Sheila Espina. Salamat, Neng. Oo, that's why nga nakuanjog ko, Neng, kanabitong na-confuse. Confuse talaga. Hi, Monitoring. Antiki Vlog, thank you so much. Watching from Calibo, Auckland. That was Digital Age. Thank you so much, Digital Age. And Monitoring, oy, salamat sa parbros ni Mudra, ha? And usap, kalahating kilo lang naman ang naibenta ng bossing namin. Sana makabili pa siya ng kahit beer. No, kasi ang ano naman, ang mahal naman ng gold niya. Oh, sige, hello po, madam. Mayong hapon, Digital Age. And salamat, Monitoring Antiki Vlog, for sending me Heart Me. Wow. Dami namang papaldo ngayong hapon na ito. Hi, Darwin. Salamat kayo sa pag-follow. And hi, Renex Jim. Salamat, Renex Jim. So, sige, 58 minutos na makalabing alas 5, mga ka-star. Apit na po ko manamilit sa kahanginan. Watching live from Boracay Island. Salamat kay Monitoring Antiki Vlog. As always, gini nga nag-support, no? Every time nga mag-live ko dari. Ka-early DJ. Yes, nako sa Star Radio karon. Lahi na po doon yung gabi. But actually, that's why nga nag-live ko karon dari sa TikTok na ako, Renex G. Kay pag-live na ko kaganina sa Blue Up. Nikalit lang man siya og kuan kana naka-copyright. Mutan diri na lang ko sa TikTok. Wala pa'y ginakuan ba? Kanang wala siya gina-copyright nga song. Maski unsa na imuhang background diring dapita. Darwin, DJ pa shout out from Sambuanga, Sibugay. May mayong hapon ninyo diha. Ano yung kalimti mo sunod, ha? Amigos, Capsule, Block Time with the Boss Angel Shazon, mga kasar. So don't miss. Manamilit na po day ko sa kanginan. Once again, ugma na po ta, same time, dari lamang yapon sa yung pinakaborito istasyon, 98.3 FM. Basta naka-star, sikat na sikat ganda. Huwag kinilaw sabihin yung ubos nga karunay nga nagalagat. Wala in kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa pag-inusalamat. God bless. And ambing takanunay. I love you all.

0: Yes, mga gabi, mga igala, latos na tadi ha sa atong mga Star Radio sa Tayasan. Mayong gabi, by way. Kumusta ang atong kagabi on mga lod? Sa atong mga KMRGBFM, diya sa Gihulngan. Sa mga taga-Bais, sa mga taga-San Carlos. Diya sa mga taga-Argawa. Yes, Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule. Kauban o kauban ang inyong DJ Baday mga lods. Arin na tayo. O garita sa mga testimonyang nagpamatuod sa kaipiktibo sa atong Amigos Coffee. Gikan dari sa Tayasan. Atong pamation na usa ka pastor. Nga nag-inom gid sa atong kape mga lods. Tara, di na natudugayon pa atong pamation.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Magpira, may na. Magpira din sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gisa yung pangalan na to, sir, na endorse mga hudas kuha nga, patawagan ko nung pa. Kay usaka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Gisa yung pangalan na to, sir?
1: Ako nga alan Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Pastor. Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
1: Nako diri sa kuhan, Bunga, Barangay Tamao, unya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: So, Pastor Isayas Ilintorio.
2: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee o before nga pag nag Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tong balawas pa sir?
1: Una sa tanan ang amigo magud ni Mr. Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas oh.
1: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imuha kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong mo testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom ng Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karoon na nag-inom ng Amigos Coffee?
1: So, una, nagyugoy, gibati, nga kinibitang aslom, manugab ni nga kuhang guhan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko, layong, kanang way gana mo kaon, kay ingunana, magod akong gibati, taon-taon na gini.
2: Paas ka, acid, acidic, hyper,
1: ha? Hyper. Na ay panahon nga, manugab ko, ka nang maginhawa ko nga murag, magbako.
2: Lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Mo ka nang mo inhale ko, anaw niya, inhale ko, anaw ko, murag ko, magbako, nakunusa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kining amigos mo, gayon ang kapa, nakapa-tang-tang sa akong dibate. Pero naapo ko
2: ang prostate. Uy, naso, pila ba iya? By the way, Pastor Han, ay prostate. Pila ba edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
2: Padong masi 20?
1: Masi 20, o.
2: Uy, gawa sa itong nakay acid reflux. Atong na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na ito nga acidity. Na natay prostate, Pastor?
1: Natay prostate nga. Sige kung pangihi kada magkanang magabi. Dali normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow. Pertinis sa buhas. Katog. So di ka katog. Atog tarong.
1: Nili yun. Makakuan yun. Makadisturbogos katulogon.
2: O niya. So pag dugay na sa ito ni mo, gantos-antosan.
1: Oo, tayo. Dugay na.
2: Mabila na katong-katuhin.
1: Ay, umiyong siguro nga ulo nga kung pag ikaw na ako itong sakit ka ng sakita pero karon anam-anam na gamit ko Amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanam unom kalima na
2: so di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal
1: Nili
2: mga na mga tanang ko ni mo pa Sir Isaias mga pila nagkakabuan na gamit ang Amigos Coffee.
1: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na manggod diha na alas 6. Unya kita na ko nami amigos diri. Nako sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa display So, pero nga kuha dyan nga kuha ito dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa Barangay Bago.
2: Okay.
1: Nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Pagmalalo o sa Ayungon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagata yung pinalitan pa, sir?
1: Ayun, no, bago pag-inoon eh, napag-iit ko sa mga tulo kabuwan na kong gamitan eh.
2: At least, no, tulo kabuwan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun, naging mong ibati, no?
1: Na solusyonan. Pero, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: nahot na, no.
1: Nabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon kay naguol man ko kaasa kung magkapalit ni pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko nagpalit, sir.
2: Onya.
1: Duha na lang kong liyahang duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong taroon, mo na po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uol kami ato karon ito isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
2: Ah, taga Negros day ka?
1: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya, kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh karon nakatilaw sila. Ngayon sila. Asa man takapalitan eh, wak man yun dito sa Kabangkalan.
2: Naagi ako na sa pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, oh, naa. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wala pa sila kadumduman na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos mo na ang pharmacy dito, naapod.
1: Ako na silang sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, oh, naa, tatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami proving gid me nga magtiayon karon. Mas kami may gagamit yo dani.
2: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di ka napulo ka box na kape.
1: Okay. Sir, lipay ko ra sir, kay mura go na tong speaker na baya nga maka hatag day ka karon ako ana.
2: Pa maron Pasko maron. Pero dili sa dihadiya na ko mahataga kay lagyo man ta.
1: Okay, oh.
2: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika.
1: Okay, raga sir.
2: Or ibilin na ako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi na mga kadiha i-update lang ni Sir Ryan na kaya ko rin pabilin. Okay, ma'am. Kami nahutdan sa mixed tax karon inig abot. Mo biyahe na ko mga tao kay nakabiyahe na magos latong naging semana.
1: Sir, nga dili gina mawala ng kape, sir, kay mo gina maintenance ng motor.
2: Oh, okay. So kaya nga napulo ka box na kape nya pagkapinan sa nato 5 ka kilong bugas humay.
1: Wow, salamat kay na, sir.
2: Ginagmay nga ko, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, pastor.
1: Ah, hindi mo dere sa kunsilingan, sir. Dagan mi kayo gi kanana kanabang gi sugin lan ini nga kape nya. Dagan na puno na gamit pero di sa mo silingan.
2: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Salamat. Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
2: Biya, sa kung ano, sa ito nyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
2: Tayasan, Negros Oriental.
1: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
2: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ay. Maka, na'y makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karong, gay. Hindi kini mahuwa nung tuiga.
1: Pwede. Salamat ko nitawag ka. Salamat kayo.
2: Ah, yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
2: Salamat.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong nawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kagmadamo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, BFAD approved.

0: Yes, daging-daging salamat no sa mga testimonya Pastor Isaiah gikan diya sa Tiyasan. Unsa pa gipaabot mga lods?
1: Pagsubang samat.
0: Ari na ta, ugaran na ta sa kapeng lamian, hang kapeng dunay vitamin C. Mapalit diha sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Inabuhi. Yes, para sa atong mga higala diha sa Tiyasan, diha ang Tiyasan Pharmacy. Angel Pharmacy, mga higala, mapalit to sa biha ang atong Amigos Coffee. Ix Pharmacy, diha lang sa Tiyasan. Sa mga taga-Gihulngan, Yanian Pharmacy and Santa Ana Pharmacy, mga lods. Sa uban pang lugar, no, kung asa man mo naminaw karon. Sa atong mga KMRGBFM, diha sa Argao, Botica Filma. Uncle Cat sa Pharmacy, mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa mga taga-Argao, yes, darahan at Gihulngan. Ato na nang na-shoutout ang Gihulngan. Kisa pa'y nadri sa mga taga San Carlos, BSN Drugstore, High Health Pharmacy. Sa atong mga higala, dari sa Bais, sa Butika VLZ, Fatima Drugstore, and the Health Med Pharmacy. Sa pag-ipaabot mga higala, arita, atong ipadayon. Atong ipadayon sa pagpaminaw sa lain pang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa atong Amigos Coffee. Gikan diri sa... Asa na niha?

0: Yo, Sarita, sa pagpaminaw. Sa ka-epektibo sa atong Amigos Capsule, ari lang ta sa atong Amigos Capsule. Tara, let's.
1: Yes, sir. Si Kuya Inzor ni Kisay, pakala na to, sir, kay nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, Kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, Kuya.
1: Si RO16 diya sa 90.11 Cebu, no?
2: Yes, Kuya.
1: Pwede na edad ni Moron, Kuya Rolly, RO16.
2: Nagsaisinta na, Kuya, itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, umutaan na lang ko ni mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man jud ka nga mo testified.
2: Yes, Kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay, Kuya, ning purchase may nga ning inom dahil ko ning Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may nga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka rin.
2: Yes, grabe din siya ang effects ko. Kay anyway, before nagbago din ni mo, na naukay so din natian, nainom din ko ang Amigos Capsule. Nga din, pagka dayong katugpon sa gabi, 2 times a day. So, nindot niyo guys, yes, daan kayo mong lawas, pamating mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang cartoon ko yan na dusi ka sangkap, no? Puro simbal ang anaani ini. Then, doon ay ergamitin ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley. Doon ay guyabano niya, green tea, sa ilong ng has. Niya mangustin o collagen o yan napag-iglota tayo. So,
1: ang experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Searching, hindi tayo siya, Kuya Gib, pamati sa imuang lawas. So, yun kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaising ka lang ko. So, naamgo siya ay ginseng ko, yeah. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. So, nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamgay trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na ng ginseng na gibutang usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung naamgo siya glutathione, glutathione ko, yeah, huwag ka ng collagen. So, daghan ito, walang mo to, huwag sa isintan ako.
1: Ayan.
2: May tigda yun. Kaya ni Hamis man nakuha ang naong.
1: Ni Hamis ang naong.
2: Yes, Kuya.
1: Oh, nakita na yan. Nabig yun. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kaduhaman to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to, Kuya. Kung makang lugar, kay, makang lugar, bahalag nag pitaw ang mata, so, pwede gyapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, maabtik ang tanan.
2: Yes, Kuya. Good combination gini. Kay mo inom kag Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. And gayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 yung minuta, huwag sa gabi. So, mag hapon, mo inom kag Amigos Capsule, Amigos Coffee. Gayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, Kuya. Alas 9 gabi, so, good at paghigda. So, na gayon.
1: So, ana, kat-kat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly.
2: Mag-istorya sa Kuya, dayon, alam sa.
1: alam sa. Niya, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janice?
2: 45, Kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Niya, kamusta kayo medyo edad-edara naman po si Ma'am Janice? So, di painom po ni mga amigos capsule si Ma'am Janice.
2: Yes, kami din mo kuya. Nung no, agad me. Ya, inom sa kwa sa amigos coffee.
1: Kana ko nung inom ni 40 pataas. Kuya Rolly Maraya.
2: 45 yang ida doon kuya.
1: 45. So, tingko ana man ko na, ting huaw naman ko na. Kamusta man ning huaw ba or nindagay day pa?
2: Oh, grabe kuya. Ang dami, huaw naman pero kung gamit ka niining amigos capsule coffee, sigurado good na dili huwaw ang mga na matinato.
1: Ay. Huy, nako. Ah, sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo good ang amigos capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako hindi mong awagon, kaya nanamin sa mga butika, palikbid mo ang iining amigos capsule na itry ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang atilan to ni mo, amigos kopi.
1: Yes, yes. Tagagay ka naman, yun. Kuya Rolly. Taga-asagay ka, Kuya Rolly.
2: Yes, poblasyon Asurias, Kuya Asurias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Rolly, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, tagagay, salamat.
2: Salamat, salamat kuya.
1: Yes, dagang salamat kuya Rolly Marayan, mga pulang.
3: Kapoy? Stress? Gusto ka ba mahimong mas healthy, mas fresh, ug mas energized kada adlaw? Sulayi ang Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, dipuno kini sa powerful natural ingredients. Sama sa glutathione para mas glowing ug healthy skin. Collagen para mas ligon ug youthful ang pani. Vitamin C, pampalakas sa immune system. Ampalaya, tabang sa blood sugar control. L-carnitine para sa fat burning ug energy boost. Spirulina, superfood para sa overall wellness. Guyabano ug mangosteen, rich in antioxidants. Green tea, detox ug metabolism support. Psyllium husk para sa maayong digestion. Ginseng pampalakas sa stamina. Ug barley, natural fiber ug nutrients. Busa kung gusto kag kusog healthy body ug glowing confidence. Amigos Capsule na! Amigos Capsule! Palit na! Ug himuha ang healthy lifestyle. Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, mapalit na karon sa tanang pharmacy o sa tanang dealer. Tibuok Visayas, palit na!
0: Hello, mayong hapon.
1: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanila to, ma'am.
0: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or a.k.a. kuhan, Nanay Kit.
0: Yes, sir.
1: Ay, nay, ha. Gitawagan ti ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
0: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy na naikit. Basta duha ka kapsula sa dimuha, no? Duha ka kapsule per day imong ginainom.
0: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
0: Yes, sir.
1: Wow.
0: Sad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
1: Ala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
0: Dako, kay ko sa una, sir. Ay, mura kong baboy.
1: Mura kang baboy. So, karon nun sa naman ka, mura na lang kag baktin.
0: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose yung ko, sir, o mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong nalose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa ka pila pa kaadlaw na ginom mga Amigos Capsule, Ma'am Kit?
0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, okay. Bago pa man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo kunong bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
0: Mag 60 years old na.

0: Ala, oi, bago matulog, duha ka raon. O niya, hindi ka kadlaon, duha pod ka raon.
1: Ang nabi, oo.
0: Upatanan. Dili ta.
1: Ala din sir.
0: Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila kay tuig edad nimo magka?
1: 45 sir.
0: 45 years old. Kana gung mag-edad ta 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
1: Uga-uga na sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo gamit ko sa capsule?
1: Aw. Nagdagayday na sir ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday ko na wingi. Dili na basta-basta na naikit. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ini kakadlaon. Kamusta man sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra baron.
1: Dili sir, oy. Masamot o kadagayday.
0: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Dato pa si kamaoginis Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsagay, kamong duha, gaino mo gamigos kapsul, ingon si Carlo?
1: Yes, sir. Kami yung duha, sir.
0: Okay. Kamos ang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
0: So, unsagay, advice ni mo karon na, Ma'am Kate, kay naa si Tart o naa si Carlo, magpadagayday po ni silang duha. Unsay imuhang ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advise ni mo? Proven and tested atong amigos capsule.
1: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si amigos capsule kay biligay mo magmahal.
0: No ba?
1: Mm-mm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na, sir.
0: Na ang sapa nga naugahan ang zaman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero kayo pangutahan na si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man na? Mubalik magka-prisko?
1: Mubalik niya, sir. Oy, wala na siya'y baho.
0: Alam, no? Tinood ka?
1: Tinood, sir. No.
0: Yan, imbalik mo, pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, ni Ana John.
0: Ay. So, nagkagayang salamat mo, Ma'am Kert, sa listiha. Taga-asa ganita, Ma'am Kert?
1: Taga-Barangay Lang of Asturias.
0: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay, chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Oh, okay. So, nagkagayang salamat, Ma'am Kert.
1: Thank you, sir. Thank you.
2: Yes, ganyan salamat, amigos-amigos, kapsul na. Arita, no, sa dugang makahatag na ito, galigon, dugang nutrients sa itong panglawas. Yes, mga higala, kung nangita mo perfect nga food supplement, nandito na, o di ana, ang atong amigos food supplement capsule, nga dunay vitamin C, collagen, glutathione, na dunay mangosteen, ginseng, guyaba, no, sa pananadiha sa atong amigos capsule, no, basta kay 12-in-1 na diha mga ka-star, o sa atong mga ka-MRGBFM nga nagpaminaw. 12-in-1, no, 12 ka-ingredients ang naa sa atong amigos capsule. Samahan ang mga gipamati sa kalawasan. Yes, amigos capsule, inubanan sa amigos coffee, wala tayong igong oras. Nagandang salamat ug mayong gabi sa tanan.

0: Araceli ng Bulanda, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Tingnan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, si mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
0: Ako ay Roseline Nindulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mamasa ang butika. Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sorte gita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalisa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Ako si Consolation Ramos, kanang ako nagian sa una kay Koato, kanang dito anxiety kay grubot kay nigikan ato sa yuta. Namaling may bago o balay. Blessing in disguise, gining, pag-abli na ko sa FM pagka alas 12. Deyo, na ako'y nagdungog ng mga testimony ka itong mga kidney problem. Ana, si ko, matay lang ko, anibi kay ka ng kung kay ko ato stress kayo akong lawas ba? So, sa field yun din ako, wala na did ko gino sa ko lawas gawa sa akong menopausal. Kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Itay ko palit aning tanan kaning non-scapsol, kaning UAID, o kaning cervicase, ni palit yung kuana. Na-feel giday na ako nga, na-relax akong lawas. Manang, kagkaroon, nagsigid yung kuginom, kanapirabuyag, kung anjud kay ko, energetic. Salamat kaayos sa inyong produkto. Uy, sa silgilak-hilak yung ko nga nakagamit yung kuanin yung...
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hard Mama.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
16: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko,
17: tagayung
16: sa dumagit na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
17: Okay.
16: O deyon, lamay po ang katulog.
17: Karon?
16: Katungo pa ka, tilaw sila. Kanang kapsul o
15: mga pena ta!
12: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
19: White Nights Dumaguete Pension House
18: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: White Nights Dumaguete Pension House.
12: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
20: Christy, sa bakong. Sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
21: Kailan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
20: Kuan na, 6 months na. Dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga as mo'y sige na kong gihaplas food sa ko ang suhod.
12: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit. Go! Pure energy. Naanakinis sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit. Go!

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, las 6:55.
3: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabagal mga butika. Mapalit sa mga butika.
1: Victory Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Victory Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Victory Bio. DTX 500.
4: Ako si Alex. Nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maying adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige. Gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TV nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko ani Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
7: William Anfone.
8: Okay.
7: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
8: Yes. Mm-hmm.
7: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko naghanong ng istura. Mayog yun.
8: Yes.
7: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagaminay gibati.
8: Mm-hmm.
7: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungo ko sa akong istorya.
8: Mm-hmm.
7: So, layan ninyo.
1: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Testimonya sa Wonder Iswalin.
10: Ako dyan si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambuga City. Ang ako ang igamit sir, ang Iswalin, kay muhangat man ko inig, saka na nago sa ako ang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga, ang Iswalin, maayo daw sa kaning sa paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, epektibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa, ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
9: Wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dari sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suway yan, Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganit time sa dira, pare sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po na akong pagkatulog, di na akong maga, kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungog ko sa radyo aning service sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
8: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
13: Ako si Nora Suniga, 64, Bohon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
14: Yes.
13: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
14: Salamat kayo.
13: Tinuod yun na.
8: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Oh yeah!
17: Let's get it on!
8: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
15: Hard Max.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
15: Mag Hard Max. Extreme na.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
19: White Nights Dumaguete Pension House
18: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: White Knights Dumaguete Pension House.
20: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
21: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, ni sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panlawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panlawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panlawas.

0: mga gaditi ex sa mga gaditri bayo. O sa kamahimsugon, mabugahon nga adlaw, welcome! Ay, welcome mga higala ha, sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala. Ning atong programang kas sa yuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganunay mga higala dokan sa lima nolo sa inyong mga simiaan. And hopefully mga higala, ang nainom na ganunay ang DTX 500. Oh, nainom na mga higala ang klinika D3 Bio. Di pagkalimtan mga higala ha? DTX Coffee Mix. Di pagkalimtan ang ato ang mga epektibo ng mga produkto mga higala nga naa karon sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Of course, di po sa pagkalimtan mga higala ng atong mga uban pa ng mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kinig sa manon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa

0: Rason.
1: Una sa dalang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no may PC. Tag 1 capsule 3 10 after 1 week. Nanigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
0: My PC. Mabaka mga butika. My PC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na galing. Pero sa pagsugod ko, inom sa My PC. 2 capsule 3 times a day. So...

0: 0968-8867. Mas muna ko 0981-654-8967. Anyway, isguta na to ron mga higala, mga kalitiks, kinibitang kining pagpalimpyo, pagpurify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag nato og kurinti sa kinabuhi, maoning aton dugo. Mga importante kaayo mga higala nga himsog baskog ang aton dugo. Limpyo ang atuan dugo, na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa atong dugo. Muna nga matulog yung tagtarong. Matulog dagsayo. Aron nga na ay maayo nga production sa atong dugo during sa atong pagkatulog. So, importante nga hinlo atong dugo gikan sa mga toxin. No? Ika lang atong mga gikaon, labi na yun ng mga unhealthy, mga kargalog, mga preservatives and chemicals. May mga toxin waste ka na nga gasagol sa dugo na to. Gani, di ba kung magpa-blood test ta? O, makita nila sa blood test ang unsay na sa dugo, na yung mga impurities na, no? Including na dira ang cholesterol, triglyceride, ang proteina, proteinuria, gasaka. Mga waste product kana mga higala nga ganapon o galaghan nila sa tunugo. Mga impurities plus mga chemicals mga higala.
1: Isang tasa ng kape para...
0: O nga ito ang ginainom. Oh, labi na yun kung natin mga medication. Ang lugo mga higala, muna siya'y medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats, o cells mga higala sa itong immune system. Kini sila, kining lugo, kuani siya, gahatod, no? Ganala o gahatod kini sa mga nutrients gikan sa tuong digestive tract ngadto sa tibuok parte sa tuong lawas. In short mga higala, na ay tulo ka mga main function ng atong lugo. Number one, ga transport sa oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones and etc. Ikaluha, ga protect ning atong lugo. Yung protection, naani siya yung protection mga higala, gikan sa pathogens o mga blood clots. So, ga-create ang atong lugo ana. Then, ang lugo usab nato ga-regulate ng atong lugo. Regulation sa pH balance sa tubig.

0: tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na'y luha ka mga main responsible organ para sa cleaning sa atong dugo? Para malimpyo ang atong dugo. Kabalo mo ang duha ka mga organo kagalimpyo sa atong dugo. Number one is kaning atong liver. Ang atong atay. Gina-convert ni atay ang toxin gikan sa alcohol. Harmful metals. Bisan pa sa mga tambal nga atong ginainom. Ngadto sa harmless substance. Aron nga mapasiguro nga ang lawas mga higala dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mo gawas sa atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaning kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. Onya, ang aton lugo mga higala, nagadetox man ang aton lugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen and lymphatic. Now, karon, unsaon man nato makaangkontang malimpyo? Oh, malimpyo kining ato ang lugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox sa atong dugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong dugo. Ga-purify sa atong dugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Naapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuan dugo. So anitas, dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong dugo. Number one, mga higala, no, sa atong mga kaliti ex-dira o mga kalitri bayo, kining cruciferous vegetable. Nindot niya sa kidney na to, kay taas ning antioxidants, nagaprevent ka niya sa cancer, kidney, cancer, no? Kaling mga cruciferous vegetables. Number one, ano, broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels, and sprout. Muna yung mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one, nga mga prutas. Pwedas prutas. Nga taas o antioxidants, nga gatabang sa ato ang atay o kidney nga mulimpyo sa atong dugo. Number one is kani mga blueberries, cranberries, ahos, no, ang ahos, ang garlic, grapefruit, apples, ginger, luya. Nindot ning luya sa mga kuanan alcoholic fatty liver. Ang tubig, no, ang tubig usab usa sa pinaka na best nga katabang sa tung kidney aron limpyuhan ang atong dugo. Onya, aron nga ma-minimize na to ang pagkadaot sa tong kidney. Tubig yun. No? Kinahanglan kita mo inom ang daghan ng tubig. Kay usan po na siya sa kikinahanglan aron nga malimpiyuhan ang atong dugo. In short, mga higala, kung atong balikan, kining mga ginarecommend nga mga pagkaon, prutas o gulay man eh. Unsa may naas prutas? Unsa'y naas sa gulay nga makalimpyo man siya sa atong lugo? Hinumduman na ito kanunay na ang mga malatian karon mga kaliti ex, mga kalitri bayo, naas sa dugo, high blood, diabetes, di ba? Arthritis, cholesterol, naanas dugo, mga higala. Karon, ang ginarecommend is antioxidants. Kay galimpyo kining mga antioxidants sa itong lugo. Ga-protekta usab kini sa itong mga cells gikan sa mga harmful chemicals, toxins o oxidative stress nga dala sa gitawag nga free radicals. So kung atong balikan, ang dimension diri nga mga prutas o gulay, mga taas og antioxidants. So, antioxidants gyud number one ang gikinahanglan nato. Kung gusto taghimsog nga lawas, baskong nga lawas, kung gusto ta mga higalag matabangan nato atong lawas, dapat na agyud tay antioxidant sa lawas. Now, kaning paginom nato sa DTX 500. Unsay number one ninyo nga makuha? Unsay number one nato nga makuha sa pag-inom sa DTX 500? Number one, ang antioxidants niya, no? Nga combination sa DSA o sa Mumordica Charantia, combination sa Ambalaya mga higala o DSA. Nga grabe, taas kaayog antioxidant mga higala. Kung atong timbangon or sukdon, ilabihan kataas yun. Nasa 1.3 million units of ORAC value mga higala. Pating daghana, pating taas ang antioxidants. Muna nga, kita makasiguro yun na nga. Sa DTX 500, labi na yun kung sabayan na ito na Mighty C. O, sabayan na itong Mighty C para sipa yung kaayo o nindot yung kaayo, patsada yung kaya siya o ganang output, no? Isabay na to ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Kada inom na to mga higala sa DTX 500, makasiguro tanga ang atong mga lawa, atong lawa sa atong dugo, atong mga cells, matabangan o mahinluan, malimpiyuhan mga higala, tungod sa makasiguro man ta, kay tungod kay na ay taas nga antioxidants nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. No. Aron nga matabangan nato tong lawas, mag DTX 500, then aron malimpiyuhan nato atong dugo, mag-take ta mga higala sa power do. Ang ato ang power do mga higala, DTX 500 o Mighty C isabay. Isabay na to. Buntag o hapon, no? Sa mga nangutan na dok, unsaon pag-inom na. O buntag o hapon, naka DTX 500 ka, naka Mighty C ka din. Pagkahapon, naka DTX 500 ka din, naka Mighty C ka. Available ha sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy mga higala sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Ismolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood niya, dali ra ko kayang malipong niya, dali ko ka kuan ka nang daghan kayang mga lipli ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na ko ang Ditribayo.
3: Yung saan mo pag-inom ang kuan, Ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw dyan ka ganyan?
2: Oo.
3: Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang Ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa imong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
2: Nga nami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang Ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ano, bangon ko, tuntag sa'yo, siguro kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, Ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: Oo, oh, Ditribayo, kapi sa buntag, DTS, Copimate.
3: Copimate, sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o Ditribayo, kay lamig kayo na sa lawas.
4: Ako si Frisi Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad sa isinta isite. Ako muna batyagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya simana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. Kunya, pag-uma, inom na po ko. Wala na po ng batyang. Mga wala na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsigil na lang po. Inom pero sa pagtaron kalay sa Ginoo nga nag inom ko og DTX parisan to na kung may piso kalay sa Ginoo wala na nang ibot na ni isda nagpasalamat din ko sa DTX o sa may piso nga akong giinom kay nawala na dayon ng ako ang sakit
1: DTX 500 pali sa mga butika.

0: Conchita Balagosa.
1: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsan tayo sa oil tax 500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
0: Sa kuan yung sakit. Yan murag ni mo minor ba makatumar kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-estate ang tumar ani.
1: So wala pa na siya niinom ana. Unsa day ang gibati ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
1: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may isip. Litri Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500.
3: Mabilis sa mga butika.
2: Litri Bayo.
3: Mabibilis sa mga butika.

0: Di bagalim ta ni gana ang alkaline base nga vitamin C. Ay, mag-mighty C ta ha.
1: Alkaline nga vitamin C.
0: Ang ato ang mighty C mga higala na sa pinakadool nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Kanto mga mahiligon dira og kape. Oh. Ganahan mo kape nga walay asukal, no? No sugar nga kape. Gamit mo mga higalag kuan. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Kana mo'y kape mga higala. No? Dili mo magmahay kay lami siya og humot nga klase sa herbal nga coffee. Ha? Humot og lami siya nga klase sa herbal nga coffee mga higala. Wala nga you try it mga higala ang pag gamit no, pag inom anang ato ang DTX Coffee Mix or either kanang atong DTX Premium nga coffee. So pili agyon ang kape mga higala nga motabang yun sa itong lawas. Wala no? Makaingon ta mga higala nga. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. No? Naa sa pinakadool ng mga butika mga higala o mga pharmacy sa inyong mga lugar. And may padayon ta mga higala sa paghatag o pagdagan. And ato na yung usab hisgutan mga higala kadali ning ato ang D3-bayo. No? Ang ato ang vitamin D3 na may BCO. Muni pinakauso karon nga klase sa vitamin D kay gipakusog mga higala sa cold compress extra virgin coconut oil. Katong galisod dira sa mga kanami daw medyo experience mo mga higala o kanang dili maayo nga coordination. Medyo mawala atong control mga higala sa tong lihok sa lawas. Kauban na ang buyod-buyod dira mga higala sa tong mata, problema sa mata, pananaw. Gusto ba nato nga maprotektahan nato ni? No. Labi na gyud ning mga selula, no, sa ato ang mga mata. Gusto nato nga maampingan ni, no. Nya, gusto ba ta nga makalikay ta aning hypertension o mga komplikasyon nga dala aning gitawag nga high blood? Nya, ang pagkadaot sa mga ugat no, sa ato ang lawas tungod aning gitawag nga hypertension. Kini mga higala, matabangan ni siya kung naatay enough nga antioxidants, vitamin E. Ma-maximize nato ang mga benepisyo nga naa sa vitamin E. Muna nga gamit mo mga higala og D3-bayo. Ang D3-bayo usa ka suplemento nga makatabang sa as a natural antimicrobial. O garanti man na siya, no? Nga naa na siya antibiotic naturally. Onya ang antioxidants nga naa sa D3-bayo, kaning gitawag nga gallic acid o cumaric acid, vitamin E mga higala, makatabang sa pagpugong nga dili ta mga higala dali nga motiguan. Ang vitamin E mga higala usa kini siya kaklase sa bitamina nga taas og antioxidants kasama sa vitamin C. Ang vitamin E mga higala makatabang nga maprotektahan nato ato mga selula gikan sa makadaot nga dala sa mga free radicals nga moy hinungdan sa gitawag nga oxidative stress nga moy usa sa mga rason mga higala nga dali kaayo nga madaot o mutigulang ato mga cell, ato mga selula og mag-cause og mutation sa cell nga ga-cause og cancer. Mag D3-bayo ta kadaan law. D3-bayo ha. Sa mga nagkaedad nira aron nga maprotektahan nato ato ang memorya, atong brain, ang mga ugat nato sa atong utok, aron nahapsay ang sirkulasyon sa dugo. Amin na yun kung magka-high blood na, magka-edad na, kinahanglan dag suplemento ng mga tabang yan. Usa sa mga recommended kaayong patsada kaayong suplemento, D3 Bio. Pwede ni siyang usapon kay chewable man ni siya. Patsada kay mga higala kung magsakit inyong tutunlan o magkatol inyong tutunlan, mga higala, buhato ninyo inyura ng usapon o kanang D3 Bio. Maglain ng pamatsyag, maramog kahilan tanon, no? Maramog isubawan. Dali ra na, no? Mag D3 Bio lang, sige. Kada 6 hours na ay D3 Bio. Then inom na dalagahan ng tubig pahulay. Ato mga bata, para layo sa mga sipon, hilanat o trangkaso, pagamito nato og D3 Bio. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdos, kapasuso, sa mga may edad na, nagkaedad na, pwede kaayon ni nga to ang D3 Bio. Anyway, itong oras limitado kay mga higala. Murag mo say babay ko. Sunod nga higayon, susamang oras, sibihan mag-uban-uban kaya punta. Programang kasayuran sa maing banglawas. Doghan sa lima, nalo nyo nakauban mo say babay. Ay galimot na Sambuanga del Norte, Dipolog, no? Sambuanga del Norte, na ani sa mga leading ng mga drugstore. Nas mga butika ito mga products. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara, mga penata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Lima ka minuto, mga suking tigpaminaw, sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course, sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Dok Alan, no, ang ato ang pinakabago, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, available na mga ka-Dragon Fruit sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong paghahisgutan. Yes, Dok Alan.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamo, mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang tulumanon. And of course, mga suking tigpaminaw, adlaw usab mga ka-Dragon. Ayo, ka-Dragon Mel, maing adlaw usab. Mayong adlaw usab sa mga soki na to nga nagasunod kanunay sa ato nga programa Dragon Mail. Bisaya, so gamin na now. Anay na po ninyong ubo, sigalag, alagad sa kahinginan. Iksoon sa kahinginan, mga soki. Abanti, iksoon, no? Abanin ninyo, ang inyong ubo, sigalag, alagad sa kahinginan. Uban-uban ta sa matag takna, no? Diha sa inyo, ha, mga soking sibihanan. Sa nakadaiyang dapit, no? Mga soking tikminaw. Anay na sabi ninyong ubo, sigalag, alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Adunay mga produkto, mga soking tigpaminaw, nga napamatud-an nga epektibo sama niini nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nga nindot kaayo daily supplementation, mga soking tigpaminaw. For good sa mga high blood o unsa pa nang uban diha, sa mga espeso kay mga dugo, mga soking tigpaminaw. Nindot kaayo usab nga adunay adlaw-adlaw nga ato pagainumon. Ang Dragon Herbal Coffee Mix usab, no? Adunay insulin plant nga gihambin ini mga higala. 12-in-1 kini mga sokin tipo Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ano yung food usap? Ang ato usap, mga Dragon Body Oil or Body Massage Oil, mga sokin tipo good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Ay makalimot, mga sokin tipo ng ato usap, mga haplas. Ano na yung mapagpilian ninyo? Mapagpilian ninyo ang kahamot nini sama sa sambagita, ilang-ilang uga ang lavender. Nga niya usap sa ato usap, mga haplas. Oy, ay niya usap, mga ato usap, ay makalimot ha? Ang ato usap, mga Hard Max Extreme Coffee for Men. With all kinds of ginseng. Mga kinihigal ang pinakarindot kayong klase sa kape. Kasama usab, mga soking tigpaminaw, ang Hard Max Herbal Coffee, mga soking tigpaminaw. Nga may muhatag o nindot niya performance sa paglabing-labing ni Mrs. So, kaupan usab ni Mr. sa sexual activities. Uban pa ni ini, mga higal. Doon na po kita Dragon massage oil, mga soking tigpaminaw. Di po basta-basta, ha? Kabag usab, mga soking tigpaminaw. Ang ato usab nga Dr. Punji Soup, ay mong kalimot nini mga higala. Alang na itong dunay mga kaisunan na ito nga nagpublima silang pamanit, na doon na sila yung ringworm, mga bunye, mga sugat, na ayaw gumaling mga sokin tigpaminaw. Dako kayong tabang, no? Mga kasama sa nakarayan itong sakit. Kasama usab na ito, mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga Keskin Glow Power Whitening Soup. Ay mong kalimot usab nini, kinindot kaayo ang performance, ha? Gusto mong maputi, umuhamis inyong pamanit, entero lawas mga higala. Dako ni tabang ang Dr. Punji Soap. Lawas Capital higala, lawas usab at angin tuwang pipo. Di bang mo text higala sa ato usab ng numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Muna higala ang pinaka-importante nga ato usab kining mahatagag pagtagad ang atong kaugalingon. Ay mo kalimot, ha? The importance of vitamins higala. Muna ay gala nga doon na gitay kinahanglan nga ma-apply na to sa atong lawas. Kini ang nagalihok mga sokin tigwa sa atong kalawasan, ang enzyme, no? Or mga chemicals mga gala nga motakbo usab sa atong lawas. Magkaroon ta ng nagkadaayang sakit og balatian. Now, B-complex ang importante ha. Mga classes vitamin C. Ay makalimot nanay tatay, palo nagplastada. Ang ato usab nga produkto dili basta-basta nga muhatag usab og dugang kusog kabasko kaligon para to epektibo garantisado nga mapalit ninyo sa nagadayang butika og pharmacia Bisaya sog Mindanao. Ay magkalimot basta Dragon ang inyong tumaron matag adlaw, sigurado inyong lawas basgugon.
5: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka Dragon Fruit? Take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama.

0: Ang gabi mga bay, adlaw karong Martes, pit sa 22 ni mga bulan sa September, tuwig 2026. Nalasab kahog na sa itong tulumanon, ang maglamas sa kagahapon. Okay mga bay, alang sino nga pagtimbaya, pwede mong mag-comment sa itong comment section mga bay, sa itong account, sa itong pag-live karon, sa itong sibyaanan sa Star Radio Tayasan, unya, nag-live punta sa itong account mga bay. Ang Ronnie Librado. Comment lang mo diha sa comment section para nga mga great news diha ato nga basahon mga bay ug maghandos. Pwede pud mo nga mutawag or mo-text sa tuang text line sa Smart 0969484-5454 ug sa Globe 0956-6647-734. Okay mga pagtimbaya mga bay sa itong makahigalaan nga kanunay na minaw sa tuang tulumanon diha sa Manzhe Bindoy. Way undang sa pagpaminaw si Ma'am Lentugdang. Samtang diri sa magtuhaw si Boss Digoy Herodias, walay undang o walay pakyas ang pagpaminaw. Kanunay na minaw diha sa barangay magtuhaw. Kamon diha nga si Boss Dendo Abrensili Vlog, kanunay naglaag-laag samtang iyang ipangliso ang mga radio sa iyang mga amigo niya. Magkabida ni mo Boss Dendo Abrensili Vlog, kauban ni Ma'am Catherine Surinio. Mahigala na ito din napita sa magtuhaw. Di apod sa matuog ni Ma'am Alma Scarpe nga bisan o gabi kanunay mga pe. Kauban ni Boss Julio ayang mapinanggaong kapika sa kinabuhi ni Ma'am Alma Scarpe, mao si Boss Julio Scarpe. Sa tanan-tanan ha, nga naminaw karon o ni Ma'am Mens Fausto Abueba nga kanunay namina ato rin silingan diri sa barangay Kabulutan. Unahan lang siya gamay nito ang istasyonan mga bay ug maghandos. Nadiha nag-standby ug naminaw si Ma'am Mens Fausto Abueba. Diha po sa kambay sa mga Jokento pamili, pinagluhan diha nila ni Madam Maria Bungangera o ni Bay Bubirds. Sab, sa mga tanaid ni Day Ivy Tanaid o ni Inday Angelina Tanaid di Bagyo Duran. Tanan-tanan itong mga higala, oy, diha po sa kuan mga bay. Diha sa at mga bahin, diha sa lalawigan sa Sugbo. Ato nga numero uno nga magtatambag, walain siya bay si by Leonard Powner. Diha po sa Lalibertad, kanunay po namin na mga bay sa nasunggon. Nasunggan or nasunggan ba na? Nasunggon? Mamaor na ba sa kadiha? Napita sa Lalibertad mga bay, si by Nilon, nga kanunay mukaon og watermelon. Samta managat, adi, yun mapakyas. Kanunay yun na ay dalang nylon para nga makakuha og mga isda niya. Kanunay po nga iyang kauban si Ma'am Ginilita Matiyo, ayang mapinanggaon nga asawa mga bay ug maghandos. Ha, sa tanan-tanan hangin namin karon ha. Ay mo og makulit, timbaya lang jud mo kay ino nga mga pagtimbaya. Ato ginabasahon mga bay. Basta kay mo comment lang sa ato nga comment section og sa ato ang text line mga bay. Ako na nga gi-mention gani ha. Ang ato nga duha kami mga numero. Niya ay makabalak kay ato nang balikon nag-mention unya mga bay maghandos kato nga wala makaapas. O pagpaminaw. At ang pagla mga bayaron nga makakuan mo kaya makaagpas mo sa pagbasa nato sa itong mga numero, record lang. Record lang sa mga magyaw-yaw ta mga bay. Sige, napunag lang tayo diha. Itong higala silingan na itong pariente. Si Day Nomelin Vlog. Day Nomelin, mayong gabi na ni mo Day Nomelin diha sa kambay. Kao ba ni Dong Orlan Bartolo. Niya sa tanan-tanan diya na ni Tio Bandog dayo ni Tia Sandra mayang gabi diyan dapita mga bay maghandos. Sige niya kung na dayo numilin ha, comment na diya sa comment section para nung greeting sa itong basahon. Sige niya at ang idiay kining sugilano ni Michael nagpatawag lang siya Michael dili tinud ngalan mga bay ha kanayharan ng gikuan babay kanang kung siya tawag ini, kinibang iya nga gi-alias mga bay para nga di siya mailhan ang iya nga tinuuray nga pagkatao mga bay. So, nalang taon ha, kadoon na po di ay may timbaya, may message na ito mga bay. Ito ni basaho na kay naminaw yun sa ining attack na nininga kagabhion mga bay. Doon ay pag-message o pag-mensahe ni Isidro Titing. Okay, by Isidro Titing. May gabi na niyo by Isidro Titing. Ang naminaw nini nga takna nini nga kagabhion. Matubot ni by Isidro Titing. Good evening by. May gabi na niyo by Isidro Titing. Nga naminaw sa itong panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Okay, matubot ni day Nomelin Vlog. Good evening, Idol. Shout out from Manghimpong, Cambay. Okay, may gabi po na ni mo, Idol. O may nga pagpaminaw diha sa ito nga mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga kabanay, kaparintihan diha sa Barangay Cambay. Silbing sinugatan ka natong tanan mga bay. Ani akin nga manindot nga kanta. Ang gikanta ni Dong Orlan Bartolo. Mato pa siyang kanta ni Dong Orlan Bartolo ngadto kanday Nome Inday Pinangga ku ikaw.
1: Mga lamang

0: Dietri Bayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Dietri Bayo.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri ng may Vizio. Ang Vizio ng may Dietri. Apalit sa mga butika. Dietri Bayo.
3: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong bitchigar. Sarte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabalis sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kagapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix
5: mga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit og paminaw na ko sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ako po si Asuncion Loera, taga Aipsto, Angel Bacani Street, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan, gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong gimintin karon non-herbal capsule of UN. Og salamat sa Herbs Need Pharma og kay at Erlin.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
13: Let's get it on!
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
11: Hard Max.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Max. Extreme na. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
15: Sa Pangi, Tandag City.
2: Ako gigamit yung ganang Bonder herbal oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuha sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit sa kalawasan makuha. Ngot-ngot sa tuhod. Kuha niya po. Anong ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan. Nagbina na kayo may pagkabugnaw-bugnaw. Ang atong pamaol, di ka talagang trabaho. Mamanyos!
13: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Dragon Fruit Plus 650 mg.
17: Biroy baroro, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok na extension. O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
16: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
19: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
20: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
21: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
22: Atong oras mga bay, 26 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga takna, ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili ka ehe, arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa lugo. Aron ay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan, kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene. Tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas, tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy sa Yungon. Mapalit kini sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore.
21: Mga lama sa kagahapon.
22: Sige mga bay, ato sa nga basahon ni mga pagtimbaya karon sa itong mga kahigalaan ni nga takna ni nga kagabihon. Ang naglanta diya si Dai Emmy Labs, kawan na itong Deji mga bay, dere sa Star Radio Tayasan nga maoy anchor sa hapon tastic alas 4 ngadto sa alas 6 antak na sa kagabhion. Ama to bato ni Dai Emmy Labs. Good evening sir. Okay, may gabi na ni mo Dai Ems. Samtang nana po diya si Dai Nomilin Vlog o si Idol Dudes kay Oropong Kalyaw.

0: gala atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Sabon, beauty soap, ni ana. Ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Sabon beauty soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Sabon, IU Sabon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
7: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
6: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
7: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
8: Testimonya sa Wonder Cardio Care.
9: This is Alicita Bautista, taga Upper Puting Bato, Kalumpang, General Santo City. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya talong mo na cardio care para sa na-stroke. Manan na ni kamot ko palit, pangayos sa kong anak para makapalit ako.
10: So, unsa may ikasulti mo sa uban na nai?
9: Maning kamot lang dyan, makapalita sila mga product. Kaya ko ako, kaya ilang product pa. So, super talaga.
8: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Mga pinata!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
15: Ako si Annalyn Bulado. taga Gulan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghang kayong salamat, Ate Aline, nga nakadungog ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang Nans product. O salamat yun ko nga nag-inom ka ng Nans coffee kaya naayo yun ang ako ang gimulo nga dili ko katarong o tulog magabi eh kay sige na kong panghihi. Nga kapag nakainom ko sa Nans coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o normal na akong pagkatulog. O ang Remind capsule, wala pa akong katumar. Ragod si po Ate Aline kay kanang dati kong malimot o pagulbo na lang yung bisag ako ra usa kay kasi kong balik-balik sa kong agi duklo na lang galing ako akong ulo. So katulog na kainom ko sa Remind capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O muna, daghan dyan kayong salamat at ialin sa imong Nans Prada. Kaya wala pang imong Nans Prada. Siguro ang doon ka ron. Alam kong ipamati. Wala po nawala. O daghan dyan kayong salamat at ialin sa imong Nans Prada.
16: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya na makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw na kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
17: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
18: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
17: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
19: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
20: Tapad lang sa pansuhan.
19: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 57 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga takna, ihatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipa-efektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud ka mga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mubigay. Padalip na gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan, salkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan, ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang mga balatian, kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulu, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi, nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa alkasi, protektado ka na. Sa pamanit, hamis pagyod ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyod nga coffee? Aniya na, gipela-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Adunay bon bay mga pahibalo ha. O mga adlaw ha. September 23 is SSA Wells Activity diri sa lungsod sa Tayasan. Tos mon ha, sa mga mubayad, sino ang SSS nga binulan diha? Di bagha magpamembro, ala ari mo diri sa Tayasan. Covered court o mga adlaw kay Wells Activity o mga adlaw sa SSS. Samtang, aw niya po sa Lunes, September 28, nga maunta ang unang adlaw sa filing sa COC, hapdi lang ang kumilik. Gikan sa buntag mga bay, alas 8 nga to sa launa, then pagkalauna mga bay, abot o kala 5, nasirado ilang opisina mga bay maghandos. Unya, sa September 25, ato sa ngay pahalo, nga doon ay psychiatric consultation diha sa Tayasan Primary Care Facility. Sige, ato hatag pagtagan kini mga pagtimbaya mga bay, kini mga kaigsuna na to, nga mitimbaya sa itong panag-uban. Okay mga bay, agi ka ni Idol Romnick sa Banal Gutib. Pa-shout out doon sa Guti Pamili, din sa Banal Pamili, din Gador Pamili. Maura na doon, agi ka na ni Romnick sa Banal Gutib. Samtang napoy na yung naglantaw, si Vincent Ed Palina. Okay, may gabinan ni mo Idol Vincent Ed Palina. Napoy na si Idol Gang LG Ulaw, Dili Hero. Okay, may gabinan ni mo Idol Gang LG Lao Del Hero nga naglantag namin na nininga takna nininga kagabihon. Okay ni matubato ni Waditen Estaniel or Wedten Estaniel. Hello, mayong gabi Sir Ronnie. Bye, shout out from Maglihe. Thank you, God bless you. Ano na pala Andre, nga nagtimbaya. Okay, stanantan ha, nga nagminaw karon nininga takna nininga kagabihon. Okay mga bay, ato na nga napatukar ang ipangganta ni Ma Mende Pausto, Abueba ang iniibig kita. Sige, una tabalin sanahan mga bay, alain nga musika, alang kanindi mga bay, nininga takna nininga kagabion, ani-aning kanta ni David Pomeranz ang On This Day.
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: Galit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong paglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
3: Tama.
2: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan, no, nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: Ano, yes diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao makahatag og gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo na matikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kong tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay makalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, nailhan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon. Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
4: Atong oras mga bay, 11 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, adunay dagkong premyo ngayon nga madaugan. Tigo malamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O garo na higayon nga makadaog mo sa cash prices o bugas para sa Amigos Coffee, mudaog mo sa 10 mil kapesos, 5 mil kapesos, 3 mil kapesos o 2 mil kapesos. Para sa Amigos Capsule, mudaog mo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas. Pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya. Himsog o mas matanon nga panit, pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prices. Buhusan sa painong nga gihulat, apel na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, pwede mong motext o matawag ni mong numero. Ang 0975-503-3857. Sa Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog na sa Star Radio Tayasan nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6:30, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Amigos, kung ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang parmasi sa mga kalungsuran o dakbayan, diha sa lalawigan sa Sugbo, o dere sa probinsya sa Negros Oriental, o labaw sa tanan, dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy ug Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
4: Sige mga bayan, tulang tanda ba siguro ng mga pagtimbaya sa itong makaigsunan, nining atakna, nining kagabhiun, mga bay ug mga kandos. Okay, dadire si Idol Isidro Titeng. Dol, shout out by sa dire sa Palaslan kang Joel Isidro. Okay, may dang gabi diyan ni mo. Joel Isidro. Nga namin na ako ang daddy na Isidro na Isidto. Okay, Joel Isidto. Okay, ba din ang gabi din mo? Joel Isidto. Tapos muna ha, si Isidto Titeng ning nagtimbaya. O niya, ang yung shout out mo si Joel Isidto diha sa Barangay Palaslan. Sige, ato pa lang tao, doon pa yung nagtimbaya address at nga pag-live ko niya. Na diya po, ato nga mapti ko din hipis sa Kumalik Tayasan ng mao si Sir Mark Concepcion isa sintista. Mato pa niya, good evening Sir Bay and more power. Salamat din mo Sir Mark o more power po niya. Nga si mo hanga pagdumala sa Kumalik Tayasan. Sige, Adita maglangay. Laing musika alang krindyo mahigala. Giawit o gikanta ni Jesus Saragusa. Kung Jesus Saragusa, kanta nga naguluhan, paano kaya?
5: Mga lama sa kagahapon.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car og nagpa-check up ko sa doktor wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Akoy naunsa magalo Jesus kring akong tuhod ay permente na lang magsinakit.
5: Ayaw nagka-problema lo, naa na alibyo.
4: Sama
5: kaniyo
6: ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
5: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
4: Mauba. Be, mainom ko gamit ng scopy, be.
5: Asa magalo?
4: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
7: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og Sorbicare. Dili normal akong dugo, kung sakit akong puson. Mato, nagtry ko palit sa butika, ng testing kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma.
11: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang papaka suway gin naman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang.
14: Ipabarato pa kini
12: Dragon Fruit Plus
14: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Happy birthday!
16: Uy! Thank you! Unsa man ni?
15: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
16: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
15: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
16: Tambal nga sabon?
15: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
16: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
15: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
16: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
17: Hardmax.
18: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
19: Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
17: Mag Hardmax Extreme na.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 29 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kinu mga takna, gihatod ka na to sa Detrebio Food Supplement. Mo'y sa kanatural, ganda viral o ganda bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio, dato sa medium kung ang epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga nasa Detrebio Food Supplement. Ang dato kini sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. Muna mga bay, gamit na mo sa Detrebio. Iman, o gamit po sa DTX Capamex with Ampalay Live Steacids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Sige mga bay, doon ay tawag atong hatag pagtagad. Nining atak na nining kagabhion mga bay. Ato nang gikuan siya. Ato tumagon mga bay. Hello mga bay.
2: Hello Jane.
1: Yes ma'am, may gabi ma'am Jane. Ya, kumusta itong kagabhion ma'am Jane?
2: Okay na gihapon. Maor gihapon. Okay na.
1: Oh, okay na. Ano na yung tawag ni mo ma'am Jane?
2: Unang jugig. Salamat.
1: Kasi yung tawag na ni mo ma'am?
2: Ha?
1: Doon na yung lalaki nga mitawag na ni mo?
2: Nana Jude.
1: Nana Jude. Nana Jude. Nya, nakita na mo, ma'am? Nakita na mo?
2: Ha?
1: Nakita na mo?
2: Kuhon na, kuhon.
1: Nya, kaya na naman yung natawag ni mo niya? Mangita pa kaglaay mo tawag ni mo, ma'am?
2: Dili na. Dili na kayo pala ako ng WGA.
1: Ha, dili na ni mo yung airing mo nga numero?
2: Yes,
1: dan oh,
2: dili na
1: jud kun ana siya. Oh, niya, timbay siya ma'am, timbay ay mo nga kanay mo nga katawag ni ma'am, timbay Asia ma'am. Hello ma'am,
2: timbay.
1: Mo oh, timbay Asia ma'am, timbay ay na. Salamat nga mitawag na jud kanak.
2: Salamat
1: kay
2: tawag niya siya nga taga Kansha Digi taga
1: Badjan. Ah, taga Badjan siya. Mo taga Badjan si siya. Niya, ano say nakatagday no ma'am nga magkita mo ma'am?
2: Wala pa yung time. Basta mag-metra daw may dili. Wala pa sa kakaroon.
1: Niya. Yeah. Sa unang nung pagtawag, ma'am, sa gibati ni ma'am, sa diyang gitawagan ka niya, ma'am?
2: Siyempre, kanang nalipay nga nanay na nawag.
1: Niya. Kaya nalipay man ka, ma'am, sa mga unang mga pulong ay mga dadunggan giyon nga iyang gibungat diha ka niya, ma'am?
2: Nakikigila
1: ila
2: sa video. Kigila.
1: Kigila. Niya.
2: Kana daw ko nung nagpa-on air. Kada daw rason nga nagpa-on air ko.
1: Kaya yung pangunta naman ka ma'am nga unsay rason nga nagpa-on air ka. Kasi po yung tubag ni ma'am. Yung tubag na to niya.
2: Tangita ko ka-text me.
1: Niya, gawas sa ka-text me. Ma'am, mabot bang punto ma'am nga magkita ay yun mo ma'am. Pinagis sa ka nga sa inong Facebook ma'am.
2: Sa kakaroon ni Jay ka nang nag-contami, nag-sadot ka, mag-tita. Hindi ba magkakaroon ka nang mag-dalibot ka? Gaya po sa inyo siya ka na, ano yung bad chance na tapos sa grad ako?
1: Unya, sa ito po ma'am, kamot, text-meet po mo na yung napoy, tawag-tawag na po.
2: Oo, katawag ganun ako. Just namino, ganun siya si Dororon.
1: Sa inyo nga, nagsugod mo sa text, nahimo mo text met, dahil nahimo tawag, nahimo na pong call met. Niya ma'am, masya man, doon na pa ilaing met.
2: Nahimo na
1: yung uyab. Mahimo na yung uyab. Salamat niya ko. Believe ko ni ma'am niya. Mahimo na yung kuno niya yung uyab niya. Niya, kay mahimo naman niya mo siya uyab, ma'am. Masya may lauman nga mahitabo niya, ma'am. Huwag uyab na ma'am.
2: Ha, sorry,
1: para bujuk
2: monitor.
1: Thank you sa
2: monitor.
1: Para ma'am, kana nga bisa ko monitor, maharap paminaw na mga cellphone ma'am kay bisa ko kay monitor makadungog ka sa konting hog.
2: Oo.

0: Kadungog ra.
1: Kadungog ra. Mura, ayaw hadyog paminaw mo, ha? Ayaw hadyog paminaw akong tingog, gay. Kadungog ra makas akong tingog. Sige, ma'am. Wasa may... Wani kayo magkauyab na mo, ma'am. Wasa ila uman ninyo, ma'am, nga mahitabo, inig-uyab ninyo. Wasa may kapasalig yung mahitabo ninyo doha.
2: Among kalauman, basig pugon ko, digi, mag-meet na jud mi.
1: Oo.
2: Kami, mora lang doon, digi, kung sa'yo, ang salabi na yun
1: ang sige, ma'am, ni salamat sa pagtawag, ma'am. Sa ito, kalagad, ma'am, ni kagabi yun sa pagtawag, ma'am.
2: Kung sa digi, mag-greet ako.
1: Ah, sige, great, ma'am, sige, great.
2: Una ni mo, digi, na yung gabi. Tapos ako mga friends, ako mga kasunas karon siguro no, rag namin ako ang kakuyab nga talaga dyan. May hindi, Nora DJ, salamat.
1: Salamat, Ma'am Jen.
2: Salamat.
1: Okay, mga bay, mauto si Ma'am Chen nga mitawag karon ini nga attack na nakagabion sa tuwang paraguban sa tuwang katulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, salamat ha. Ang sa katapusan, doon na lagi nanawag ni Ma'am Chen. Ani ya. Gilauman nga doon na gyud hitabo ini kita ko nila. Sige, ni Ma'am Chen kay makita man gyud mo. Amo na nga kanta ha alang ninyo duha, Ma'am Chen ha. Gikanta ni Nunoy Suniga. Kumusta ka?
3: Mga lama sa kagahapon.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
6: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako rin si Almira Tibarangan. Nagpuyo sa lagsang kalitong si Cebu. Kaya kung sa kit kay hyperthyroidism sa Cebuper, ibugay ng isiya mga buka sa tuig. At least sa dugo kay grabe ang sakit sa microthyroidism niya. Sa programa ni Ate Arlene, sana nang nagsusubot o gilan, pag-UAID, mo ako ni Palit akong mama niya. At singer, naniayo ang akong sakit in town. Mana, nagiging sa ang buro. Salamat sa ayo.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa siguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes, we will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: mahulog?
1: Sabi ko, Lindo, listap.
2: Listap.
3: Patuloy!
0: Ano na ang pakurat sa kabuntagod? Pakurat sa kabuntagod. Kauban ni Bay Ray on air.
3: Ayaw!

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras, oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Alag na kong mata, ang importante lang gyud makabuka.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Og kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong higala sa kanginad. Kakanunay magpaubos kay ang lami nasa ubos. Adlaw karon nga Miyerkules, apit sa 23 bulan sa September tuig 2026. Mga birthday nung adlaw, happy, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Og sa mag-birthday, og mang adlaw, advance, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
3: Happy birthday!
1: Pariginday, pinaka-the best sa atong birthday, abtikusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag-adlaw o libre rigida nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na ginkin ang agas sa gikan sa atong labaw makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gita.
4: Alami mang gid na siya.
1: Alami gid ang na mag-birthday kay siguradong makapanog ab abot sa lubot. Okay, toras, 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadalira gid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Eh! Hapit na gid ang Pasko! Unay giyan, Christmas is near! So you need to prepare! Prepare! Pods in your tibok! Magandang mga pagkaon og mga lamiad, butang sa lamisa, pagkaon sa boysita. Okay, ganahan nga mo tawag or mo text karang buntaga. Open na kayo nitong call and text line number. It's very active. Sa itong smart, 0969-484-5454. Akong usbon para maklaro yun. 0969-484-5454. Og sa itong globe, 0956-664-7734. 0956-664-7734. O na itong call and text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede po niyo tiksan kay andam gida nga matag og maayong pagtagad. Kung may mo timplan po manigatas, pakan o naghumba para mo bright manambok ang yung otok nga manabi sa siligan. Karang pagpanabi, usay makayo, usay pod makadaot o manabi man gani ka na regyong makaayo para hapsay o malinaod ang atong kinabuhi.

0: Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit? Nakalungsod na binagili ni sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tayasay malalod, La Libertad, Yolngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tayasay ayungan, Bindoy, Manoyod, og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, pikas isla gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, dumanog, grunda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, samuan, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal dinadapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta mga sikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante yun na para kita makapadayon pa sa pagtrabaho, makapadayon pa sa paglaang, makapadayon pa mo sa pagtuman sa inyong mga pangandong. Wake up, wake up! Ay kanilang ko ang mga ulitaw. Musta, kumusta sa batong matindirag-tindirag sa tumatag sa tagsa ka mga public market at matindirag-tindirag isdaan, bularan ka anan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Musta, kumusta sa batong mga drivers at mga bus drivers, pinikab drivers, habal-habal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan, atong mga maguma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Ibta, ibta na ang mga ilibtunon! Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibta na kay buntag na. Ipataop og magabi eh! Ibton gud na og mabuntag. That's our real life in this world. You need to taop-taop. Need to ibot-ibot. Okay, tara. 55 minutos. Sumunod magkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Standby, standby sa ta. Tangatangin niya itong lingaw-lingaw karong buntaga. Pinagis pagtiyog sa atong toko. Okay, basig mo na itong pampaswerte. Okay, sa dipatang prensanahan. May naw nakitag usa ka awit entitled Palahubog si Lolo by Romel Amante. Pangulit.

0: Wapu ka ayong tawo. Alright, balik baik tas itu program ang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ang igalas sa kangidad og damoy otang og mo palit anak rin kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit og way kwarta mangutang ayaw lang gid kalibot sa pagbayad sa tindira aron ang isya bot sa ali aling ngag-ngag tao rin is manang ustay. Legion Mas ng Ustay is a king of smile. Okay, tara, 58 minuto. Sumun makalabay ang last 4 sa kabuntagon sa itong malulog-lula diya na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon na ta kay buntag na. Hindi na nagkamang paingon sa kusina. Itak ang natumunag kong kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Botay ang tubig, ginita. Aron makainom o kape, si dodong o si inday. Anang kape lami, maginda, maginda itong pangitaan ni Nigmata na ito sa sayos kabuntagon. Kay maayo nagbenepisyo sa itong lawas. Magpapait kita ha, dili magsigig ka og tamis, magsigi og inom og tamis para malikayan ang diabetes. Kaya kanyang diabetes, madaot niyong batiis, magkamatis. Ayaw mo yan ang maritis. Marie unsay litis. Okay, tas atong kapalaran ka ng buntaga. Di nila ito rin dugayan. Ito rin iyag-iyag sa kangidad. Paminaw sa atong kapalaran. Our destiny this morning. Please listen. Because you know our destiny is very important. Very important to know. What is your plan?

0: Sagi panganak sa bulan sa Marso 29 hangtod Abril 19 Aris at bangon nimo ang imong kaaway swerteng numero color 427 og yellow. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus padan-an ka og pagsalig sa imong partner. Swerteng numero color 326 og green. Mayo 29 hangtod Hunyo 21 Gemini makadawat ka og maayong balita. Swerteng numero color 281 og pink. Hunyo 22 hangtod Hulyo 22 Cancer aya og sabat sa mga intriga. Swerteng numero color 415 og blue. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo. Hatagi og importansya ang nawong or ang taong nilaban kanimo. Swerteng numero color 527 og violet. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo. Ayaw kalimti ang karaang higala. Swerteng numero color 364 og orange. Og gadong-atong katunga sa tong kapalar ng katunga at ang tanglin yun yung taod-taod. Ah, balik sa palahubog si Lolo. Regiingon, bisag palahubog akong Lolo. Pero nakaabot pag ginagang pangidaroon na. Nasa onang edad pa nag-bainte. Kainom-inom nagsugod pero nilahotay man lagi. Anay nga, nagingon nga, kanang pag-inom, dili gina siya makadaot, makaayon na siya, makapataas na sa kinabuhi. Kaya di ka mainom, maura mag-iapon, usara may patulungan. Huwag mainom, usara gapon patulungan. Smile, huwag mainom na lang, kay taas pa niya, lipay pa. Ay, gingon nga, enjoy life, ragod. Dili magsigi og kaguol, dili magsigi na una sa mga problema. Enjoy life pragyod kay kabalokas tong kinabuhi mo buo ra kayo. So dapat maglingaw-lingaw. Alag medyo apikis kwarta. Importante nga naka-shot. Ka-shot og tuba. Okay, ganito pong kapalaran gaitan gratis sa Astasan Herbal Capsule Matambal sakit sa ulo, sakit sa ton, kaso-kaso, adili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, wala na tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product. Ngagi pakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santo, infinity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makasto para makangkod o maayong panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang ang Astasan na pwede siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasa, nabilabol sa batong Astasan Herbal Capsule, des panimalay ni Sir Buyak, Slabiyog Karindal. Sa ganaan nga magwapa, mumputi mo amin isang panit gamit na gayo sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayaw sabon, beauty soap, pang pagwapa, nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o mupamis sa imong kutis naturally. Ayo sa Bon Beauty Shop, mapalit siyong masuking butika o tindaan. Okay, taras sa las 5:04 na giyod siya Kevin Kagon. Pagkadalayan na giyod siya oras. Daliran ang adlaw, daliran bulan, daliran to. Ey! Daliran kita mapas mo kada to. Ey! Nga nang mapas mo man ba? Mapas mo goodbye kay saan nga usay, malimtan man ang paniud to. Madit siya na magpaniapod. O nang mapas mo goodbye, daliran giyod kayaan to. Ey! Daliran kayo itong kinabuhi ba? Iyon masikat kini atong tuig next year 2027 na nakapaspas another plus one na punas tanang taos tibo kalibutan so para makakuagin mag plus one na kabalo na magusin yung buhaton kaon nagyugutan kada adlaw og kaon og litchon. Kanang litchon isagol sa otan, the best gyapon na siya. Manegyon, dili mo mahiblad ana, ay magkabalaka. Don't worry your blood pressure, because your blood pressure is normal if you eat vegetable and litchon.
1: Murat magsayaw chacha, apanti ka usa, at ras ukaduha ang akong lula.
0: Okay, taras, sala 5-5 na gid sa kabuntagon.
1: Ay gipukitan ang iyang pipa.
0: Ah, das barangay magdotayasan. Sa ating bayatong higala di ang kusgan. Kusgan sa tanang panahon. Ay, muntag ng diboy no, diya. Adas parang kayo magtotayasan. Ang diboy no, good morning, dog.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya nung diboy?
2: Bangon, bangon, bangon.
0: What is your feeling this morning? You feel hungry? If you feel hungry, go to your kitchen and eat. Kung saan, eat loto? Or eat lechon? Ah, mga pisa tanong ron kay wapay may lami kaon ron kan on god kay isa glitchon pa yung sudan wag yung lami pa yung kaon kay sayo pa kayo mga pisa tanong di boy ay kapida dok. Ay lang may nainola lang by Francis may may imad myra og sa mga apoy ng di boy si sabi og sapi good morning god morning
2: bangon bangon bangon
0: oh, maunat na kay buntag na regal hinay nagkamang ayon sa kusina. Ah, normal mag sikat kada buntag sa atong pagmata dirit sa magitas kusina kay mangapi ang uban magdigamo magloto og kanod or magloto og sudan. Oh, manay gingon nga kanang kusina gamit yung kong mabuntag ng inyong itawag og kitchen room or dining room. Parehan na, kay kanang kusina, gamuan mong gyapon ang kananan. Nabilong gyapon na siya sa dining room.
1: Huwag
0: niya sa Sitio Laguna, may buntag po rin Chimina Binson niya. Ay lang yung Titi Binson, by Lickster, by Dan, by Joy, o ni Saira Kila, o Garvey, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og das barangay Lutay Tiyasan, may buntag usab dia ninong Cesar Gabonada. Atong higala ni nga kanunay mong labah kay ang iyang sinina. Grabing daghan na. Abot sa karsada. Og di may Kokoy Guardario, may buntag may kay. Kumusta itong kabuntagon dia may Kokoy Guardario. Ang atong higala ni nga perming guapo. Kay ang yang bulsa puno gyud sa tagpiso. Baik kay ningon to si President nga. Ta iya mo kunong i-turn over og balik ang bidbiron bay kay di na niya kaya. Di na niya kaya nga magsup-sup kada buntag. Nalato na kuno siya. Dawat ra ba ka bay kay? Eh di na kum dawat ato bay kay matay. Og ako'y papilyon upay na kog bark obay. President by President ay bahala ato, di na ko madawat. Di na ko siya madawat, by net kay di na siya madawat, kay imo na ko nung gitot yan. Aguanta lang, by net eh. Lagi, napit na bang December, December bito, by net, pila ka man sa lang. Aguanta sa lang, by net. Glock-lock na si mong hawak. Pag di mo na glock-lock sa hawak, ibotang sliog. Para kita, yung kayo ba? Tama yung buntag ni by President Garganira dia ay by Junil dia silang masilingan dia si by si by Felix kanis Felix Perez silang by Binje dia o Junji saban pamasilingan si by Dundun dia by Dundun Librelia itong higala din nga smiling face kung magkatubag ka smiling rin kayo ni siya. Ay, sakto pagkatao, magkatubang mong kahoy, magkatubang mong balay, magkatubang mong mga hayupan. Dapat mo smile, ragyon. Ragyon, smiling face.
1: Iyang kagitan kung matulog si Lula, una si...
0: Okay, taras! Alas 5, Jess, na gid sa kabuntagon. Naliyari kita, oras. So, nagingon nga. Nagingon nga. Nagingon nga. Nagingon nga. Nagiyon nga mga pinata. Maligo na ta. Magluto na tag sudan para pamahaw. Mamahaw na mug sayo. Kay unay mo importante gina siya. Dapat early gid mo nga mabuhat sa mga buluhaton para early pod mo nga moadto sa iyong trabahoan. Para early pod mo nga madato. Early ra pod mo nga mapobre. In short, muna gitawag og one day millionaire. Next window, dato. After one day or two days, wada. It's very lonely. Lonely packet. Plan mong diboy na siyong diboy. Iniyon siyong diboy. Dali bay, mga pita diri bay. Kinaibod-bod diri og biko bay. Pili na kag-asa yung ganahan. Dali dayon bay kay timplante ka. Salamat kinundi boy sa imong pag-invite og kape romontaga. Na ako na ibudbud dito ang biko. Madto taron dito kay lamik kayo ng biko. Unay kayo ka ng biko, delicious kay na. Unay kayo imong tiyan nga gipanuhot. Mapulihan o tugab. Walang magkaon yung magbiko kada adlaw. Ay, nagtamisa kay. Murag taas atong blood sugar. Atay kining kaon bitaw masikat, makaigon ka nga lami, pero ang resulta po dili maayo. Tama na mo kaon tag mga tamis. Lami ginoon pero matay og sigihon mati man maayo resulta. Ay gingon nga kaon lang yung ginagmay lang tagura kutsara para dili kayo matamaan ba. Kaya kanyang mga pagkaon o sahay diha man nato makuha ang mga sakit god. Tungod sa kalami sa mga pagkaon, kita ganahan nga mukaon. Sige kaon, kada adlaw. Pag-abot sa pila ka years, daghan ang ipamati. Kaya kaning pagkaon, mura po na yung usahay, maghatag na ito og problema sa lawas. Anay giyon lami. Pero, ang resulta, masaman, may lami. Depende ra maguna siya mo na giyon depende ra sa inyo ang lifestyle. Kung kabala ra mo manage, walay problema. Na giyon kaon og kaduha. Mo chat siya man pug kalima. Bawi. Okay, stand by. Amin ora kita usa ka awit. Kung sa may mayong ito kan na pagtaga. Wala pa ma-download to atong mga music nga gi. Basing ma-sulod na to next day. Ma-play na to, okay? Mga Bisaya version, mag-iapon to. Arita sana sumbagan ng kapitan. By Romy Lamante, request ni by Kukoy Guardario. Kaya ko na ipinungod sa mga kapitan kay happy na ba yung eleksyon. Ang eleksyon na ito masikat, munagiingon nga duha-duhaan pag yun. Wala pag insakto nga kanang fix gid ba nga madayon ba or dili. So mutay gyon nga duha-duhaan pa, duha-duhaan nga madayon, duha-duhaan pod nga dili. So nagagad pag ito sa pirma sa presidente. So banginao ta nga wala pa filing sa barangay or sa barangay kagawad. Banginao ta nga nanay resulta. Kay para ba nga makon gid ba? Nang maklaro gyon nga magpasalamat tag madayon og madili awa tay memo region para maklear na gyud. President Marcos, your perma or your sign is waiting all Filipino. Okay, arita sa sumbagan ng kapitan by Romel Amante, request ni by Kukoy Quarter.

0: kondisyong sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
3: Ako na ay si Ugina Sagaana, sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am kay ang akong anak karon. Maayon naman siya kaon, ayon siya nagkatulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Kaya tumod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, naulian na.
4: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
3: Okay na kaayon, Ma'am. Ayon na ka siya magtulog. Usog na ka siya magtutoy. Uli ang last karon, problem tambok na.
2: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
7: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
8: Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336.
11: Ems Flower Shop.
12: Ems Flower Shop.

0: panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Puk 19, Lagaw, Via Santo City. Kapalit ko Nance Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko kape, ginagapalpitit, magawa kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor, yun nga, hindi lang ako mag-inom kape. Wala, nakadungin ko sa radio yung programa. Akong gitistingan. Maayo man na yung Nance Coffee kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa lawas, kung mag-inom ko Nance Coffee, wag mo walang kakapoy kay kumakape ko malagsik ang lawas. Pasalamat po ko sa Nance Coffee kay katagan ng galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog panahon sa gabi.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik tayo sa itong programang pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na yung galas sa Kagidad. Inilang siyang paborito yung stasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, ito na sa alas 5.35.

0: 24 Oktobre 23 Libra. Bisaya sa toxic nga relasyon, swerte ni Rogue Color 675 Ogrid. Oktobre 24 ang Telebimbre 22 Scorpio, matuman ang imong tinguha, swerte ni Rogue Color 294 og Sky Blue. Nobyembre 23 ang Telesimbre 21 Sagittarius, doon ay maluoy kanimo, swerte ni Rogue Color 371 og Brown. Disyembre 22 ang tuwing iniro ni Sinibi Capricorn, ayaw buhi o makapasakit nga pulong. Swerte ni Mirog Color, 197 o white. Iniro 20 ang tuwing Pebrero 18 Aquarius, dili makatumpag kanimo ang intriga. Swerte ni Mirog Color, topper 1 o yellow green. Pebrero 19 ang tuwing Marso 20 Pisces, ayaw og tapok sa toxic nga grupo. Swerte ni Mirog Color, 6 to 8 o silver. Huwag dadong atong kapalaran karong buntaga sa mga nakabalo, nakabalo na gidbo. Sa mga nakabalo na, nakabalo na gidbo sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Dadong mong kapalaran, gatod grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C. Umutabang usab kini sa mga nagkalain-lain o matambal sa mga nagkalain nga masakit. Sama sa hilanat, high blood, diabetes, taas o kolesterol, uban pang masakit nga gyambing yung kalawasan. Wala na talan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yeah, sa South Cebu, available ito Amigos Coffee, Amigos Capsule, Les Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy, Les Badyan Boutique, Santa Delegre, Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Inatilan, Wicor Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Ilmo Pharmacy, Deslagi, Trin Pharmacy, It's a Dead Pharmacy, Malabi Oxygen Pharmacy, Ronda Bilgora Pharmacy, Les Malbual Pharmacy, Boutique, Marga. Yes, Dumanog, Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara, Boutique, Marga, Mantalongon, Boutique, Marga. Yes, Dumanog, Biton, Pharmacy, Sipura, Pharmacy, Saidis, Pharmacy, Happy Drug, Reserve, Pharmacy, Ugda, Sabarili, Aranchi, Pharmacy, Marti, Pharmacy, Andri, Pharmacy, 418, Pharmacy, Uli, and Pharmacy, Magda. Ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee. Ang Amigos Capsule din na dapita. Ang dinis sa Negros, Oriental, available sa available sa mga itong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa ng butika doon sa inyong lugar. Huwag din sa Longsot sa Tiyasan, available sa mga itong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tiyasan Pharmacy o Angel Pharmacy. A good news sa mga users Amigos Coffee! Pwede na i-submit yung mga empty box masikat kaya ang deadline na ba karong pizza 30? O nanay, naghato direk MT Box, usa kasako nga MT Box Amigos Coffee. Pero piko-piko on eh, murag di man ka one-fourth sako. Os kasako, kaya wala man gipiko. Pero pick on, murag di gan ka one-fourth. So sa mga users Amigos Coffee ah, ay magkalibot, deadline, pizza 30. Pwede na i-submit, dinastory din yung mga MT Box. Amigos Coffee, kaya ang pinakadaggan na magyod, makadawag gismel. Sa ikaduha, 5 mil, ikatulo, 3 mil, ikato, kaupat, 2 mil. O sa ikadawag po promo, basi na po may daggan di ang MT Blister sa Amigos Coffee, iatod po na rin sa Star Radio. Kaya pwede mo makadaog o gusah kasakong bugas, ikaduha, tunga sa sako, o ikatulo, polo kakilo. Gikanas tagiyog tagdumala, walay lain si Idol Angel Blaze. Yes.
1: Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bimong bebo gumalaw.
0: Sa itong malulog lula diyan na nagtatay, sayaw-sayaw na lola, eksiglingkod lang, eksiglingkod lang.
1: Siya sayo pag nagmaybabalag ka po ng tuhod. Importante nga makapasingot pag nagmay lang.

0: kay bisag inihap na itong kinaboy ng kalibutan. Intas kaya, Pastor, sayaw, sayaw.
1: Ito malulodiyag. Tulog lula, sayaw-sayaw po maginagmay lo, balag kapoy ng tuhod. Importante nga nakasayaw, yung ka, exercise ba? Kay sige taglingkod niya atong mga ugat, medyo apikin na. Musamot man na. So exercise na kita kada buntag, lakaw-lakaw. Lakaw-lakaw, baka nang lakaw-lakaw nga uway tumong.

0: Samba at Nara ng Tatay ko. Okay, tara, sa lasing ako rito sa tigid sa Kabuntagon, from Sir Buyak, sa Labiog Karinal, atong higala din nga Usgan des Barangay Bago. Usa ka maayo nga magtutudlo. Or muna kita ko, excellent teacher. Sir Buyak, good morning, Sir Buyak. Kumusta itong Kabuntagon, yes, sir? How are you, sir? I know, sir, you're always okay. Kumusta itong biyahe, sir, dito sa Tacloban, sir? Wait, pasalobong, sir. from Sir Buyak, Mayri, good morning. Liog ko, greet nila ni Marieta Kiliano Dia sa Matuog Ogni. Ogni Tia, Tia Musing Karinal Dia sa Tapon Ayungon. Salamat, bay. Maayong buntag ni mo, Dia, Madam Marieta Kiliano. Dia sa Barangay Matuog. Ogni Musing, Tia Musing Karinal Dia sa Tapon Ayungon. Gikan to ni Sir Buyak, Labiog Karinal. Og ni Bay Robin Gargoles, morning Bay Ray, mga pita Bay, nangapin ako diri Bay, lami kay Bay, kapi Bay, sa Parisan o kwan Bay, puto gapot. May pagpangipin na muna Bay Robin. May kanay Paris, ginay mong kapi Bay. Ako diri Bay, murag wagi kapi, wapoy Paris Bay. Isang pag Paris kapi niyo Bay, nga wapang kay kapi. sa mga Gargoles, familia sa Barangay Bangat, Yasan, mayong punta.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Sig pitok-pitok ng mata, awa tay kag mao nana. Ay gi pitok-pitok dapat ibukalat gyud. Para murag suga ba nga, grabe ang kahayag. Murag nasa 50 watts. Or kung may mo, 100 watts lang. Okay, stand by, minaw na kita pangkabuhayan, sugar.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa unang ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po GTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
4: GTX 500 mapali sa mga butika.
6: Kita Balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi GTX 500.
7: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
6: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni mo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
7: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
6: Ang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan na ni.
7: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500. Mapali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DX Coffee Mix.
4: DX Coffee Mix. Mamasaga butika.
9: Mga penata!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag ba ko. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
9: Mga penata!
1: ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
3: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: Payong hapon, ani akita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
12: Mayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP, moabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong diligid ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Maong daghan jog kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
11: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
13: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purok ni extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gidang yung epic sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epic. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule. Naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil. Tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products sang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance capsule o Uid capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Radio. isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik na sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon yung higala sa kagidad. Binilang siyang paboritong istasyon na 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, tora, 53 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa mga mailigong dagswertres, tanawa tutukin yung ticket. Kay base nagusa mo sa mga manana o karong buntaga. Sa dili pa, ato sang ihatag ang ato ikadwang lingaw-lingaw karong buntaga, pinagis pagtingog sa atong tuko. Sa atong swertres, kagapong adlawa, sa mga nakataya, tanawa, tutukin na ang iyong ticket kay base nagusa mo sa mga mananaog. Sa alas 2 sa hapon, 944. Sa alas 5 sa hapon, 729. Og sa alas 9 kagabi, 983. Og ganto itong swerte race result kagapong adlaw sa mga nakanaog. Congratulations.
2: Masumbad ra, relax lang ka.
1: Ganto mo ang swerte race. Or katong mga swertres, gitot ka na to sa Dragon Fruit Plus 650mg. Atensyon sa manang ito, girbal nga barato, gipektibo na. Ano na sa itong masuking butika? Ang nabantog, ugmas, kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Hili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatuman. Ayaw lata. Nga, ang imong lawas, mabigay, panarip di ka nun ay pag Dragon Fruit Plus, usbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodyo mas corbit sa mga idranda alang sa kasayuran na kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog duhon malatunog ang pagbatunog arthritis rayo magubad pa tawad ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. O sa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
2: Sikat kitang Pinoy.
1: Abila bolsa kris yung masuking butika dool sa inyong lugar.
2: Atong eleksyon na himong revolusyon.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Ano mo itong herbal pagod nga coffee? Ani ada, gipa ila-ilang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso, cholesterol, dili katulog, telemedicine nyo kini nga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dusi. Ang mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Ay, buntag din ni Mamel Galios, osa sa siniligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at ang mga sikat kay buntag na. Ibda-ibda na ang mga iliptonon sa mga nag-uot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Hayag na kayong kabuntagon, kita na kayong atong kalibutan. Kita na ang mga balay, sakyanan, mga kahoy o guban pa, makita na yun. Okay, ito sa itong balitang sports karong buntaga. Pagnat sa kusog, pagnat sa utok, pagnat po sa puson. Kanang puson, ugnat ton, para mo kusgan. Batom, miritiro na sa NBA. Ang French basketball star nga si Nicolas Batum or Bitum may pebaw kagapong adlaw sa iyang pagretiro human sa 18 ka tuig niyang pagduwa sa NBA. Si Batum nga nakadaog og 2 ka silver medal sa Olympics uban sa France. Nakapakita og aksyon sa 1200 kadua sa mabulokon niyang karita. Ang 37 anyos nga si Batum mo ay number 25 overall pick sa Houston Rockets si adtong 2018. NBA draft apan gitridayon siya ngadto sa Portland Trail Blazers. Gawas sa Blazers ang 6'7 forward nga Nakasulod sab og uniform sa Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, diin gitapos niya ang iyang karera sa miaging season. Si Batum gibansagan nga Batman tungod sa iyang kahait sa korte, kamaayo mo dipinsa og taas nga basketball IQ. May average siya og 9.6 puntos, 4.7 puntos og 3 sa mabulokon niyang karera. Usa lamang siya pipila ka player sa kasaysay sa NBA nga nakakulit og 10,000 puntos, 5,000 ka rebounds og 3,000 ka assists. Magkatong atong balitang sports karong buntag. Katong mabalitang sports, gitod kato sa Nature's Gay Purple Corn Coffee. Sa mga kaigsuunan, tang walay ganang mukhaon o rice sa buntag. Ayaw kabalaka kay naay Nature's Gay Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy o taas sa antioxidants. Na pwede ikapuli sa pamahaw o protektado. Protektado ang lawas bisan wala naka-breakfast. Ang Nature's Gay Purple Corn Coffee taas sa antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals, suporta sa kasing-kasing, atay kidneys o nerves. Produkto sa Nature's Gay Marketing Corporation. Okay, tara sa alas 5:59 binigid sa kabuntag ko. Sa oras. Ang dalira ka tlao, dalira bulan, dalira tuig, dalira kitang mamahaw ka na buntag. sa mga namahaw ni Ron, mayimbab ka mahaw. Labi na gid sa itong makagalaan nga sa'yo kayong mga trabaho. Dili lang gid ta malimot sa pagkaon sa pamahaw. Don't forget to eat your breakfast because breakfast is very important to our stomach. To get strong body, to get long life, don't forget to eat your breakfast, lunch and dinner. Mahang naman itong just that noon. Oleg yun, basta masobra gamit, maghang yun. O nang ay gig pa sobra nyo gamit ha, para dili maghang. Okay, tara, sarasay simpunto ni Gidsa Kabuntagon. Gatong oras, kita sa sakit ang kalawasan, tumarang ng tambal, sulayang natural ng pamagi, pagkamasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract, malunggay, lip extract, ang maumasagol, adun ay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, o anti-oxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa bisyo. Ya plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas sa bananog masay Shiva Essential Oil. Ang plus nga mo tug epektibo. Shiva Essential Oil o palit sa suking botika og tenda. Dili sa lungsod sa Tayasan available itong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy o diya sa Malabuyok, Cebu. Available ito Shiva Essential Oil diya sa Beth Sarisari Store in front of New Mayabuyok, Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tiyasan. Available sa matong Shiva Essential Oil diya sa panimulay ni Sir Buyak Slabiyog Karinat. Okay, ito ras, salasays or nagid sa kabuntagon. Mas tanan-tana na itong makigalaan ng namino sa Star Radio, may buntag ka ninyong tanad. Kumusta man itong kabuntagon diya, mga guys? Mga guys, mga gays, kumusta itong kabuntagon? Mga guys. O na yun, basta na ay guy, na po ay goy. Na ay gay. Na po ay go girls. Kay Google siya ba? Google? Huwag na mo yung mga i-search at tumos Google. Wala imposible dito. Mahata gina sa Google. Mag-search mo mga pangutana. Oish! Kale Magilan! Itong anay na ni Google?

0: Okay, terus selesai sedus ni gitu kebun tagon. Tanan-tanan tu makilang nang demi nasa starijo, main buntag kaninyong tanan. Ada sebarang ki population, main buntag ni bos Cirjo Snabdus dia. Bos Cirjo Snabdus, good morning bos. Kauban ni Madam Mary Ann. Og dia sa itseran piso office, wailain. Main buntag ni piso manager, Madam Chris Mirabires.
1: Bangun, bangun, bangun!
0: Og sa tong amahan din ni Salong Susatayasan, Mayor Bimbo Roberto, og ni Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning,
1: bangun, bangun, bangun!
0: Og sa tong pari din ni sa Simbahang Katoliko, si Father Archie Turoy. Good morning, Father!
1: Bangun, bangun, bangun!
0: Og des, barangay magto, may buntag ni Bay RJ Balasabas dia. Atang igala ni Ngangugma Perming Love Ash. Ay, ang iyang asawa, walang kakupas-kupan. Lang madam tikya dat nung Toro Balasabas. Good morning, good morning. Og nung Jody Bainosa, may buntag nung Jody Bainosa.
1: Bangun, bangun, bangun!
0: Lami kuno kay Bayre, lami kay kung kao na tong last Sunday by sa gabi eh. Kay, goat, kanang ilatan nga, sunoy nga manok. Ang lang, Bainonoy da, Bainonoy booking kito. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun!
0: Nakapanog abis nung Junay siyahang bihag atong last Sunday. Sa mga nga bihag, bay, bihagon ka nang manari ka, bay, alaman ay bihag. Basta mo daw yung manok, na kay bihag. Pero kapili yung manok, awa na ka, imong manok, gibihag. Ikaon sa laing tao. Amo na siya advantage ng manari ka basta mo daog ka. Kay bihag apay pang palit og pulutan. Pero mapilde ka. Imong manok gipulutan, imong kwarta gipalit pag limnod. Una na ragin na siya. Og dinis para kay kabulutan may buntag ni Kapitan Ayan Tirano. Cap, good morning, Cap. Kauban siyang kapikas sa Kineboys by Gardner Rowe. Good morning.
1: Bangun, bangun, bangun!
0: Og dia sa sityo kang ulaka, may buntag ni Madam Lucille Kasumpang dia. Nga kanunay, guning galanog-lanog, gasipa-sipa ang studio di siyang balay.
1: Bangun, bangun, bangun!
0: Ilang BBB show nga. Kasumpang, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun!
0: Mangon at na kay buntag na. Og di ba Manuel Bulahan dia? Sige rin ganyan kadagog spiritress kay saan niya ang apelido Bulahan man. Ano yun Bulahan ganyan sa tanang panahon si Bay Manuel. Yaka na yung mga ngalan nga Manuel, mga hero po ni siya. To si Manuel Ruas, di ba? Hero man to. Kali si Manuel Bulahan, why siguro mayo po ni siyang hero. Agri Konsyal dia, Konsyal Marni Rodriguez, lang by Oliver Rodriguez dia. Good morning.
1: Bangun, bangun, bangun. Sama
0: Rodriguez, pamilih, mayong puta.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og, sa tindinas to sinuan ni Kapitan, silang Madam Jema Cabrera Rodriguez, Madam Kathleen Dama, Wilsa Ganaganag, Mik-Mik Booking Kito. Good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og, ni DJ Barek, og, ni Madam Chusi Grapa. Good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og, ni Konsyal Simoyo Soris, mayong puntag siyal.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Tenang mga barangay Kunsyales diri sa barangay Kabulutan. Good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na ta kay putak na. Daigun mo bangun para sa kaugmaon. Bangun para bukaon. Bangun para mutrabaho. Bangun para inig kagabi. Matulog na punog balik. Manana namin ginitong papilinis kalibutan pagkagabi. Need na to nga mo pahuway or matulog. Pagkabuntag, need po na ito nga mumata. Mao gina siya. Mao mong gina, kaya di mong gina, itabo nga mo ng balihon. Mumata kagabi, matulog kag mabuntag. Okay, tara, salasay-say na gid sa kabuntagon. Wala na may dalimtan, tingog mga kanding. Og, diya sa sitio kang abukay, diya, may buntag ni Boss Dindo Abrencilio, diya. Siyang kauban sa asawa, si Madam Catherine Sorinio. Good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na tama sikat kay buntag na.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Okay, wala kita yung oras. It's time to say bye-bye. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hania Lahato. Og sa atong kaubanan sa buwan.
2: Bisan.
0: Andos 98, bayro ni Bailey Brado. Nga bandos, og madlaw, mandos po, og magabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa atong kabanan nga reporter Handos 38 Sir Buyak Slabiyog kanal. Ako na labingon atong alagarad ang labong makagagam. Sa mas pag-alagad kaniya din ni kanato og marapod pohon. Magdog-dog lang gyapon tagbalik sa iyong tagsa-tagsa ka mga radio same time same station. Only right here favorite radio station Star Radio. Basta naka Star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, lasais, otso.
6: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
4: Star Radio.
3: Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, lasais, jazz. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.

Sa gihapon, kay Rosa, ang inyohang amigo sa kahanginan. Uyaks, love you, mga higala. Magahisgot na usap kaninyo, mga higala. Sa kaayuhan, sa food supplement nga pinakabago o pinakakusgan karon sa Pilipinas, ang gitawag, mga higala, o astasan. Kumusta ang matagusa ka na to, Diano? Kumusta ang matagusa ka na to, di? Labi na sa pagpanikaisikay karon, mga mama, papa, lolo o lula, mga ate o kuya, kumusta ang inyohang panglawas karon? Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang ba? O, nag-antos ta mga higala sa mga balatian. Ayaw na mo kabalaka kaya dunan ay. Mayong balita alang ka natong tanan tungod nining pinakabagong pinakakusgan nga food supplement. Sa nasod karon mga higala, kining itawag nato og astasan. Usa ka food supplement mga higala nga gimanufacture sa Pat's Herbal Company na makahatag og kaayuhan sa atong kalawasan. Makahatag og paglaom mga higala sa wanay paglaom. Mga makaingon mantang wanay paglaom mga higala. Tungod kay nag-antos na sila sa ilahang balatian karon. Ala, standby mo mga higala kay karon taud-taud atong pagkahisgutan. Ang lain na usab nga kasayuran. Kining gitawag nato og hemorrhoids. Sa Binisaya ni gitawag mo nato ni og almoranas, no? Standby mo diha kanang gipang almoranas diha. Unsa may hinungdan niini?

Laban sa dili pa. Balak sa ta. Aron gyud mo malingaw ba? Kania, larga. O, pangapot, pangapot, pangapot. Ani anak, kopti ng purol.

budhi. Apan unsa kadako sa akong gugma, sa mausab kalalum ang samad nga imong namugna. Bisan baha nag-ulbo-ulbo apan ang ahas pagtapon. Iyawat na lang nga mga magakus ikaw bisan sugod lang sa hapon.

agon. Kay ikaw inday ning dughan kanunay man nga panganduyon. May katumanan pa kaha kining pagbatia. Kaysa gipanumpaan, gipanumpaan ta ikaw nilunga nga wala ipagduha-duha. Unsa man katamis ang panahon nga nang labay daw pait pa sa abdo karon wa nagani kanako ni saka ni sagatay. Sugod ning magtuna-tuna man. Mahal man ang pasaw sa baboy apan wala kinigi sa payan.

Aron kining kasing-kasing ko karon wala gantos na tudu-tudu. Ama lagi ay ipit na nuan. Nahala sige. Amo na mga igala no, ang lagi ay. Das magikol. Okay, ang gingi at mga igala, balik na sa to ang pagpanaguban. Nining labyog-labyog sa mayong panglawas. Uban gihapon sa pinakabago, pinakakusgan karon na astasan. Food supplement sa Pilipinas, mga higala nga astasan. Nahinimo sa Pats Herbal Company. Nini mga adlawa, ato ang pagkahisgutan ang sakit nga hemorrhoids. Itawag ni sa Cebuano mga higala o kining almoranas. Isa-isa na mga naimang almoranas diya. Nini nga gayon na atong pagkaisgutan kung unsa mangyod ang almoranas di ay mga higala, unsay mga sintomas, unsay mga dahilan, ang Tagalog naman o, nga practice naman ang Tagalog. Unsay mga inungdan mga higala, unsaon paglikay, unsay matabang sa produkto nga astasan mga higala. Ang hemorrhoids mga higala, ang almoranas,

Diha sa ato ang lower rectum, kanang ato ang ubos nga lubot mga igala tungod kay palisad nato dagway inutong sa padiha nga mo kwanta mo deposito tas bangko. Kaya lang yung naman pag istorya kay araw niligid kayo blatant kay mga igala no. O kanang ato ang pag-utong diha mga igala samtang ato ipagawas ang ato ang mga waste material gikan sa tong lawas mo utong witag maayo. Ang uban gumikan kay gitubol.

obista, overweight, pwede sa dining mauhinungdan nga ma-increase, mo increase ang pressure. O diha sa to ang pelvic area. Nga mauhinungdan diha sa gitawag na tog almoranas. Ikalima kining pagbuntis. No, usa sa mga hinungdan usab nga nakaingon nga no nga magkaalmoranas ang usa ka tawo kining magbuntis. Oh, syempre kay mo dako gid po nang mga ilabi na diha, do dunay increase of pressure di ilabi na di as pelvic area. Ilabi na kung magbuntis ang usa ka babae. Plus punan pa og hormonal changes. Oh, mo na nga mga usahay ang mga buntis, mga higala. Susceptible ni sila kining kalagmitan, mao ni dayon ni maigo. Pero dili po tanan nga nagdabdos nga gipang almoranas.

Ikaunom kining pangidaron o kining magkaedad na ning tao. Siyempre, mag-weekend. Muhina na ang ato ang mga kining sa tuang lawas. Muhina na. Opo na hinungdan nga may dako nga kahigayunan nga posible nga usa ka tawo maka-develop og tawag na to og almoranas. Ikapito nga hinungdan nga ano nga ang usa ka tawo mga igala magka-almoranas kining mga kadabitawang mangaswat kag bugat. Siyempre, inig-aswat ni mong bugat, no? Inig-aswat ni mong bugat, muutong man ka. Pag-utong, ana, mu-increase ang pressure dito sa lower rectum ni mo diya sa ugat diya sa imong lubot, muna inungdan nga, maalmuranas ang tao. O, manang, di kita mo buam, di kita mo aswat, og mga bugat, ha? Nga ka nang, kung di na kaya, magpatabang ta. Dili kay magpasaw-saw, kita, niya aswat, ana, inungdan nga, kaswat ni mo na ni gawas imuhang butbut. May pertimpaita, ikaw alo. Ining kaliwat. So, posibilidad, mga

0: Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Dili kahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.

sa kadlaw ni Ana, samta na klase ang magutudlo. Ngunit na itabos classroom. Okay, unsa may ato ang kwan? Kinsa may ato ang sani? Kinsa may ato ang pambansang hero na to diri sa Pilipinas? Ikaw, Buyax, kinsa may pambansang hero na to diri? National hero na to? Ambo ta kay sir, basing tuwa na speakers, eskwelahan na kay sir, ba tuwa na speakers section sir? Ay, ay, ay! Mga igdangat, mga igala, waka ilas, national heroes Pilipinas. Ayon siya nga, tuwa na kay speakers section. O balik ta sa tuwa pagpanaguban, pinagis maghisgot. Sa pinakakusgan karon nga herbal food supplement sa Pilipinas, ang Astasan. Kaganiha atong gisgutan ang unsay mga hinungdan nga nung magkaalmuranas ang usa ka tawo. O karon ato na usab nga balikan. Unsaon nato paglikay aron nga mahilikay? Usab paglikay aron mahilikay kita ni ini ang gitawag nato og almuranas. Perti paita makuyawan ta ini ga kalibang nato diha mo gawas ang daghang dugo. Kaingon tang ay ay ay. Unsaon nato paglikay ni ining tanan? Una, kinahanglang mamintinar ang high-fiber diet. O, mamintinar ang high-fiber diet. Nahanglang mukhaon tawag ka ng mga prutas, mga

Unang kinahanglan, you do not exercise regularly. Ikalima, take breaks from sitting. Dili po ta, magsigila, maglingkod, ugdugay nga panahon. Doon na po yung panahon, mulakaw-lakaw ta, kaya ka ng paglingkod, ugdugay nga panahon. No? Muna hinungdan nga magkaalmuranas ang tao, mga higala. Ikaunom, kinahanglan, doon ay good hygiene. Manglimpyo ta sa tuang kaugalingon. Ilabi na diha sa tuang party, sa tuang lubot, mga higala. Limpyuhan na ito ng maayaw, dili, kaya ito ng pasagdaan. Sulod ng mga kagaw diha, muna hinungdang, may infected na hinuuna diha.

Kaysa kung nang giingon ganiha kung overweight or obese ang usa ka tawo. Mukusog ang pressure dito sa veins sa lower anus o rectum or ang pelvic area, muna hinungdan nga magkaalmoranas ang usa ka tawo. Ikawalo, avoid lifting heavy objects. Dili ta mga suwat o bugat ng mga butang. Kaya kung mag-aswat na to, syempre, muutong mong yuta. Pag utong na to, mukusog po ng pressure dito sa veins, sa anus, na muna hinungdan nga, magka, unsaman, magka-almoranas ang usa ka tao. So, mautong, ang ato ang mga butang, ang aking likayan. Pipila lang to mga higala. Pero ang mas labaw yun nga maka-explain, mao ang batid sa panglawas nga mao ang mga medical experts. Kini ato ha, information na nangyihatag ninyo, maas maayo, muduol yun mo og mga medical experts, mga higala, aron nga ma-explainan yun mo og kayo. O karon atong isgutan, unsa may katabang dahil niining kining astasan sa mga gipang almoranas, mga higala. Dako kay tabang ang astasan. Tungod kay ang astasan, dunay sagol, dunay sangkap nga gitawag na to og mangustin. Ang mangustin, mga higala, dato kini, or puno kini sa gitawag na itong anti-inflammatory properties. Siyempre, ningon taganiha, kanainig hubag diya sa imuhang veins, sa imong ugat, diya sa lubot, mga higala. Pag makainom ka og astasan, muhiyos na. Okay nga naman, ang astasan dun ay sangkap, mga gitawag og mangustin, na siya maoy mo, mubatok mga higala ni anang na naghubag diha nga ugat sa imuha nga lubot mga higala. O muna diha kay ang mangustin na naakaroon di sa astasan, adunay anti-inflammatory, anti-inflammatory properties. Bantay gina ninyo ha. Ikaduha ang astasan nga dunay sagol nga mangustin adunay antioxidant activity. Oh, antioxidant activity nga mo pa-reduce. Mo pamubo sa mga sintomas sa almoranas.

bowel movements. O, muna diha. Muna nga... Unsa pa ba inyong ipaabot diha, mga kaigsuonan? Gamit na mo ilabi na sa full supplement nga gitawag nato og astasan tungod kay makatabang ni. O diha sa mga taong gipang almoranas mga kaigsuonan. Ikaupat nga ikatabang sa astasan. Na dunay mangustin. Nasangkap ni ini mao ang pain relief. Makapawala o makapawala sa sakit. Tungod kay ang mangustin adunay dunay kahigayunan or dunay dakong tsansa nga ang tao mawalang iyang sakit. Yahang kanang gitawag na tog pain relief. Okay, ang mangustin na matudpas pagtuon dunay gitawag na tog analgesic effects. Okay, kinabi ang almorana, sakit ba ini siya mga higala? O, labi na ini pagawas nimo sa imong hugaw. Sakit na mo nang wala una mga kaigsuonan sa astasan. Tungod ni ining sangkap nga gitawag nato og mangustin. So mo na mga kaigsuonan,

abang ali nga mulig-on ang ato anga panglawas nga malikay taniana simbako anang itawag na tog hemorrhoids or almoranas. Ingon bitan ang uban nga mahal mo kukain ng food supplement, sir. Lagi, mahal, lagi. Pero mas mahal o niya ng tambal o magkasakita. Hindi na naman gunagod, no? Inintao lagi yun mga egsoon, labi na og bisyo, mga igala. Barato ra, pero o kining food supplement, mahal kayo. Pero ga magparelax ta, magpariban, o ga mapalitag long neck o bear. Barato raman. Wala diya mga igala. Wala nga itong panggaon ng ito ang lawas kay morog ini puhunan na ito. Tinuod lang. Unya sa gawas nga magtumarka o kastasan, magampog yung kas Ginoo. Himog yung tuhuan yun nga maayog yung ka. Kay magunsa man ang ito ang produkto nga astasan o di ka mo ampo. Himog yun ang ubanan o ampo mga igsoon. Muna diha. No, so ka sa itong mga kaigsuunan diya karon nga

0: panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Mani Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron.

0: ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan at una sa puso ng bayan.
1: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
11: Pangalan og address.
12: Arlene Yuson, Maglinaw, Batay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak? Galop o gamang gita yun. Ako ay siyang gipalitan o Wonder Animal Vital. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay ako og mga duha ka semana na ako niyang painom, ma'am. Nitindog siya, ma'am. Karon tambok na akong baka, ma'am. Gana siya kayong kaon, ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
13: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Lifecare Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsak na mga lugar.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Wala ka ba'y gana mamahaw matag-buntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na!
2: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni Kandinga. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Mao nang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabaskog yun, sigurado yun. Din naman paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumag pa na hapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit mo mga kaisuunan o Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
16: This is Erica Landi Pinero from Dawin, Negros Oriental. And kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, o Serving Airport, o Eye Drop. Tungod ano na product ma'am kay nakatabang kay na siya ako ang mama kay if ever na naa siya pamatiyon inyo yung product niya gina tungkol pampalit na ako kay na feel jud niya na naa siya epekto ano niya an dagan salamat sa iyong mga produkto maman unta dagan pa mong matabangan. Thank you kayo, bye bye.
17: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
18: Jonel Brand.
19: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
21: Oh la la.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-actic o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn
2: me on. Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na ka mo, kay ma-aptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusab, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, nangyari sa dumang itira ko na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
7: Okay.
6: O deyon, lamay po ang katulog.
7: Karong?
6: Katung wapakatilaw sila. Kanang capsule o
5: coffee. Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak kong dauti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Week. Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Tribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Tribayo. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Ipektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika.
11: Ako ay ni Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Detribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo Detribayo at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
13: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio.
7: oras sa Star Radio. Las 6:54.
15: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungon na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra!
16: A message of concern from this station.
13: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
17: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
18: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Las 6:56.
19: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
20: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
19: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
21: Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
22: Noon sa kidera, Brad, yung nagbagulbul man ka.
21: Makalagot mga Brad, dili niya ta kasabotaan ng klima na ato ron.
22: Nahibalo ba ka nga mo na ni ang epekto sa climate change?
21: Ha? Unsa man na?
22: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabukturan ug kalasangan.
21: Nya. May kagayunan pa nga mobalik kita sa normal ani.
22: Layo sa kagayunan nga mobalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan sama lang sa pagpananumok kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
21: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
22: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
7: Kining maong pahinundong yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
23: Uy, do! Karoon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
24: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa lamre ya ni Ron.
23: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
24: Uy, ano undang mga? Ano kang sinakang?
23: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili balay ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba adik. Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon ug dili peligro puy-an kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
24: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik ta.
23: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong bahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7 in punto.
25: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
26: Handos balita!
25: Handos balita!
26: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karon o unya.
25: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado.
26: Handos balita!
25: Handos balita!
26: Handos balita!
25: Handos balita!
26: Handos balita!
25: Handos balita!
26: Handos balita!
6: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
25: Ronnie Librado.
26: Ronnie Librado.
25: Handos balita.
26: Handos balita.
25: Balita.
6: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
26: Handos balita.
25: Handos balita.
6: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
26: Handos balita.
25: Handos balita.
6: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
26: Handos balita.
27: Headlines. Headlines.
26: Handos balita.
27: Headlines. Headlines.
6: Board member nanawagan nga ibalik ang royalties gikan sa planta sa geothermal.
26: Handos balita.
27: Headlines. Headlines.
6: Benepisyaryo sa Project Binhi Atlawa sa Mabigo nagpadayon sa bayanihan bisan humana ang schedule matud ni Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr.
26: Handos balita.
27: Headlines. Headlines.
6: Kumelek tayasan hapdi lang unya sa Lunes sa unang adlaw sa filing sa CUC.
26: Handos balita.
27: Headlines.
6: Samtang Kumelek tayasan magpatawag o ERB meeting alang sa verification o certification sa computerized voters list.
26: Handos balita.
27: Headlines.
6: Headlines. SSS Ewells activity ipahigayon dere sa tayasan karong adlaw September 23.
26: Handos balita.
27: Headlines. Headlines.
6: Libre nga psychiatric consultation ipahigayon sa tayasan karong September 25 sa tayasan primary care facility.
26: Handos balita.
27: Headlines. Headlines.
6: 57.5 milyones ka pesos nga DSWT ayuda naapod-apod na sa 5,683 ka RSSI affected sugarcane farmers sa Negros Oriental.
27: Balita. Headlines. Headlines.
6: Medical, legal o social services caravan gipahigayon alang sa mga empleyado sa probinsya sa Negros Oriental.
27: Balita. Headlines. Headlines.
6: Seguridad sa mga tunghaan sa Canlaon gipahugtan ni Mayor Batsu Cardenas taliwala sa mga insidente sa nasod.
27: Balita. Headlines. Headlines.
6: Tolo kalalaki nadakpan sa bypass operation sa Bakong Santa Catalina o Siaton.
27: Balita.
0: Headlines. Headlines.
6: Duha kalalaki gidakop tungod sa gikatahapang pagpangawat og motorsiklo sa Dumaguete o San Jose.
27: Balita.
0: Headlines. Headlines.
6: Sa Bayawan City, 62 anyos nga lalaki arestado human na isyuhan og warrant tungod sa trespassing.
27: Balita.
0: Headlines.
6: Sa Gihulgan City, tulo kalalaki nga nagdula og hantak gidakop.
27: Balita.
0: Headlines.
6: Walay datalang insidente sa 54th Marcia Lou anniversary sa PRO7.
27: Balita.
0: Headlines.
27: Headlines.
6: Canyoneering o Kawasan Falls temporaryong gisiradaan gahapong adlawa.
27: Balita.
0: Headlines.
27: Headlines.
6: Senado nag-aproba sa mga lakang alang sa kaluwasan sa dagat o pagpaligon sa ekonomiya.
27: Balita.
0: Headlines.
6: Duhana ang patay sa bagyong Duan sa Japan samtang 1.6 milyon ang nibakwit.
27: Balita.
0: Headlines.
6: World number one pickleball player Analay Waters muanhis sa Pilipinas.
27: Balita.
0: Headlines.
27: Headlines.
6: Dominic Roque padayon sa pagpakita og suporta kang Sue Ramirez sa helbing pamatuod nga wala sila magbulag.
27: Balita.
0: Headlines.
27: Headlines.
0: Balita.
27: Headlines.
0: Headlines.
6: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
27: Handos balita, handos balita.
6: Nga gihandos kanato sa astasan.
27: Handos balita, handos balita. Balita.
5: Mahigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
8: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumara aning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
27: Balita, handos, balita,
0: balita.
6: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga duna sa tibuo kalibutan.
27: Handos, balita, handos, balita.
6: Adlaw karong Miyerkules, pitsa 23, ni mga bulan sa September 2026.
27: Balita, handos, balita.
6: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mo sa busayan kung busayan hanilahato uban sa itong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Mayray Sorenio.
27: Balita, handos, balita,
6: balita. Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyex Labiog Karinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
27: Ronnie Librado.
0: Ronnie Librado.
27: Handos balita, handos balita.
6: Mohandos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
27: Handos balita, handos balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
27: Handos balita, handos balita.
6: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa tuwang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa tuwang lakat sa tuwang panahon, dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental. gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Litor Crispo. Sir Litor, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakad sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
9: Handos Balita Weather Update.
10: May butag sir, may butag po sa taong tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, September 23, 2026. Ang low pressure area nga atong ginabantayan, nahimo ng tropical depression o bagyo kagahapon sa hapon. Walay kining nakita sa gilayong 1,920 kilometers silangan sa southeastern zone. Dala niini gikusgon sa hangin na 55 kilometers per hour dul sa sentro o paghuros mabot sa 70 kilometers per hour. Nagero kini sa direksyong northwestward sa gikusgon na 25 kilometers per hour. Sa latest analysis, posibleng kini matulod sa Philippine Air Responsibility, ugma sa buntag o ugma sa hapon, o gato kini pagganlan nga bagyong kini. Karong adlaw, ang trough or extension niini ang posibleng magdalaw pag-ulan sa eastern section sa Visayas ug Mindanao. Or sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Panagsama panganuron ngadto sa madag-umon na kalangitan nga naay chances sa mga patak-patak kapag ulan o pagpanudlo kilat, labi na pagabot sa hapon or gabi tungod sa localized thunderstorms. Or sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan na pagguro sa hangin, mamuresulta sa hinay ngadto sa kasarangan na pagbalod sa pong kadagatan na nasa 0.6 to 1.8 meters ang gitason. Karong adlaw, walay naka-alsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayonan mapaop karong buntag alas 7:46 nga dunay gitason nga 1.5 meter samtang mohunas karong hapon alas 3:59 nga dunay gi-move on nga 0.4 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mo ay 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop ining alas 5:45 sa hapon ug musilang ugma sa buntag alas 5:39. Mukini ang latest weather update gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
9: Handos Balita Weather Update.
6: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
27: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
27: Handos Balita. Handos Balita.
6: Balita.
27: Balitang lokal.
6: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Mga kahandos, kinimusunod ng mga balitang lokal, gihandos ka nato nila ni Titser Albert Kalumba, ex-captain Nestor Kalum o Maldingador. Nakahandos nang itabag ka mo sa herbal capsule nga barato o gipikibo ayaw na kabalaka kay Aniana sa itong mga suking butika. Ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili ka mahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud ka mo nga makatumar o ayaw hulata ngang imong lawas mo bigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o ban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulu ug lula, magtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa painong gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matag adlaw ug inyong mabatsyagan ang alibyo ug kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, ning katilaw na baka mo sa lamian humot og herbal bagyong coffee, ani ana gipaila-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, ataas ang kolesterol og dili makatulog tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mabuti ka di rey sa tayasan og sa mga parmasi sino nga mga lugar. Jefferson T. Booking kita furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, cutlery, dining table, pultahan door jamb, window jamb, dresser, fence divider, mumulding motor na makarving. Moray para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagisipakyawan system, nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Jefferson T. Booking kita furniture. Naimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Jefferson D. Booking Kito, Jopre Booking Kito. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, naimutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Balagdiw. Branch 2 Chief Mechanic Roji Kukayakap o assistant nene nga si John Lyle.
27: Handos Balita, Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
27: Balita.
6: Karon sa kumpleto ng detalye sa itong mga balitang lokal.
27: Balitang lokal. Handos balita.
6: Handos balita. Board member nanawagan nga ibalik ang royalties gikan sa planta sa geothermal. Alang sa kumpletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax lasig Handos ug Labio simhang balitang lokal.
27: Handos balita.
11: Live report. Live report.
12: Salamat din pong tagpahin itong masukit ipaminom. At sa regular na tigong sa Provincial Board sa Negros Oriental, nagpresentar si Board Member Erwin Macias o resolusyon nga naghangyo sa national nga gobyerno nga ripasuhon ang Electric Power Industrial Reform Act ng IPIRA o gipasiugda sa resolusyon ang dakong kayuhan sa IPIRA alang sa lokal nga kalambuan o nanawagan kini nga ibalik ang mga royalty nga ito sa mga probinsya nga nag-host sa mga pasilidad. Sayang resolusyon gipahayag ni Board Member Masayas nga makabenepisyo pag-ayo ang host nga barangay, mga lungsod, mga syudad ug mga probinsya gikan sa pundo alang sa panglawas, edukasyon, infrastruktura, rehabilitasyon sa kalikuban o uban pang mga inisyatibo ug kini tungod kay ang bahin sa mga royalty gikan sa geothermal nga kumpanya sa mga lugar ug makatabang sa pagpundo niini nga mga programa. Dugang ba isip ho sa geothermal nga tinubdan sa enerhiya ang hatagan ng probinsya og prioridad sa paggamit sa geothermal power nga nagmugna sulod sa teritoryo niini aron ang host nga komunidad ang unang makabenepisyo sa kahingungaan nga giproduce niini. Matod pa ni Masias nga human gipasarang balaod nga ipira niya itong 21 ang mga royalty uban pang mga insentibo gibalin ang ato sa national nga gobyerno nga nagbilin sa lokal nga unit o gamay na lang nga bahin. Ang maong resolusyon ipadalang nga ito sa opisina sa Presidente sa Pilipinas, Senado sa Pilipinas, balay sa mga representante o sa tanang hingtungdan nga hensya alang sa ilang impormasyon o angay nga aksyon. Kining balita, gatog ka na ito sa Astasan Herbal Capsule. Ayo sa mong beauty sa mong Shiva Essential Oil. Nanugad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang may tinublan sa mga labas at pinood ng mga balita. Matagaruno ko niya. Kini si Handos 38. Boyaks, love you, Ganina. Reporting.
27: Handos Balita.
11: Live. Report. Live. Report.
6: Daghang salamat, Handos 38. Boyaks, love you, Ganina. Sa mga balitang lokal.
27: Handos Balita.
11: Handos Balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
27: Handos Balita.
6: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
27: balitang lokal.
13: Handos Balita.
27: Handos Balita.
6: Ibutiag ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. nga bisan pa man na humana ang gikatagdang panahon sa pagtrabaho sa mga benepisyaryo sa Project Binhi at Lawa sa Mabigo. Nagpadayon gihapon sila sa pagtrabaho pinagi sa Dagyaw o Bayanihan. Kailanman nga natapos na niya ito nga September 15 ang ilang 17 kaadlaw nga schedule sa pagtrabaho. Apan, tungod silang panaghiusa, nagpadayon sila sa pagpanindot sa ilang proyekto. Sumala pa, ilang gipanindot ang mga dapit o naghimo pa sila o karsada tungod kay gikatagdang bisitaon ang ilang proyekto sa Regional Director sa DSWD in IR.
27: Balitang lokal.
13: Handos Balita.
27: Handos Balita.
6: Gip Hebalon, election officer Mark Concepcion Asintista nga hapdi lang ang operasyon sa pisina sa Comelec Tayasan karong umabot nga Lunes, September 28. Matod bagikan sa alas 8 sa buntag, hangtod sa launa sa hapon lang ang ilang operasyon sa unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy kon COC. Pagkalauna hangtod sa alas 5 sa hapon, wala na opisina kay suspendido ang trabaho sa Comelec tungod sa pag-obserbar sa kainang pamilya mahalaga di. Yawag ang tanan nga dunay transaksyon sa Comelec nga sayo nga muadto sa ilang opisina.
27: Balitang lokal.
13: Handos Balita.
27: Handos Balita.
6: Magpatawag og election registration board kon ARB meeting ang Commission on Elections kon Comelec sa lungsod sa Tayasan karong September 24 alas 9 sa buntag. Sumala sa gipagawas nga notice sa Office of the Election Officer sa Municipality of Tayasan, himuon ang mga meeting sa Comelec Tayasan Negros Oriental alang sa verification og certification sa listahan sa mga botante nga gamiton sa umabot nga November 2, 2026 Barangay ug Sangguni ang Kabataan Elections on BSKE 2026. Kabahin sa mga dokumentong susiyon og sertipikahan mao ang election day computerized voters list kon EDCVLs. Ingon man ang posted computerized voters list kon PCVLs. Ang mga kalihukan ipagayon subay sa Comelec Resolution Number 11262. Gidapit usab sa ARB ang mga representante sa Accredited Citizens Arms, Civic Organizations o Non-Government Organizations sa Tayasan o Negros Oriental aron nga mahimong saksi sa proceedings. Ang notice gipirmahan ni Mark Concepcion S. Asintista, Jenny, ARB Chairperson o banila ni Unibel L. Cusana o Maricel J. Villarin isip mga miyembro. Alang sa dugang informasyon, pwede ka mo nga mabisita sila ng opisina sa Comelec Tayasan.
27: Balitang lokal.
13: Handos Balita.
27: Handos Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
27: Handos Balita.
6: Sa pagparayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
27: Balitang lokal.
13: Handos Balita.
27: Handos Balita.
6: Mubalik na sab dere sa lungsod sa Tayasan ang Social Security System kon SSS. Pinagi silang mobile service nga SSS Ewals Activity aron mas mapaduol ang ilang serbisyo sa matag Tayasanon. Ibigayon karong adlawa, September 23 sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Gabig Court. Famously, ang dali o kombinyenteng pag-access sa nakilanlaing serbisyo sa SSS sama sa pagparehistro o pag-update sa record, pag-inquire sa kontribusyon, loan, assistance, benefit, inquiries o guban pa. Busa ayaw kalinti. Bisita ang SSS Ewals Mobile Service o masinati ang mas paspas o mas dali nga serbisyo sa gobyerno din himismo sa lungsod sa Tayasan karong adlawa, September 23.
27: Balitang lokal.
13: Handos Balita.
27: Handos Balita.
6: Ipahibalo sa tanan nga dunay pigayon nga libre nga psychiatric consultation sa Tayasan Primary Care Facility karong umabot nga September 25 adlaw nga Bernis alas 9 sa buntag. Paguluhan ang mga konsultasyon ni Dr. Carl Gerald Yap, usa ka psychiatrist aron muhatag sa musunod nga mga serbisyo: mental health check-up, counseling o psychiatric consultation. Yawag ang tanan nga nanginanglan og suporta o konsultasyon ilabi na kato nga dunay problema sa pangisip o kasing-kasing pahimuslan kini nga talagsaong higayon. Inamdumi, importante ang inyong health. Ang nasampit nga konsultasyon abli sa tanan nga mga tayasanon.
27: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
27: Handos balita. Handos balita.
6: Mga handos kato mga takna o mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, You Eat, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Chuku, Tawa-tawa si Cervicare, Megaman o Alina Beauty Soap. Kung din, madungog na sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sensor Lee at Yarlene sa may alauna media ang takna sa hapon o pagkaman, musunod dayon ang Balong Dagroid.
27: Handos balita! Handos balita!
14: Balita! Balitang Provincial.
27: Handos balita.
14: Handos balita.
6: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Gihandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries sa panagunang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas yung maista o karne, ang D3 RB Store 1 na imutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 RB Store 2 kana diha sa National Highway, Corner, Brahma Street, Poblacion, yung Tayasan. Ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diya sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 RB Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulongaita ug Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement may sa natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagkaligunsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalay Lipstiasis and Sugar, Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise, gay panag-iya o gidumala nila ni Amefe Umison o Julius Umison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawa nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pabaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab, nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana apabang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ang imong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot sa inuna ang pagi imo makabuot ang tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ato nga mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta, unang-una tungod humot imong haplas. Busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girl, sa Himalalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
27: Handos balita.
14: Handos balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7.26.
27: Handos balita.
6: Karon sa detalye na sa itong mga balitang provincial.
27: Balitang provincial.
14: Handos balita.
27: Handos balita.
14: Balita.
6: Mukabat sa 57 milyones 540,375 pesos ngayon na ang napanghatag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ngadto sa 5,683 ka sugar cane farmers sa Negros Oriental nga napiktuhan sa Red Strip Soft Scale and Second RSSI. Base sa DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center kon DROMIC, Report as of September 18, ang assistance gihatag sa ubos sa DSWD Uplift Disaster Assistance Program alang sa mga apektado nga mga mag-uuma. Sa datos, mabinay ang adunay pinakadaghang beneficiaries sa probinsya nga mikabat sa 2,551 nga nakadawat og 25 milyones ka pesos, 828,875 pesos. Gisundan kini sa Dumaguete City nga dunay 871,000 beneficiaries nga 8,818,875 nga assistance. Bayawan City 404 beneficiaries o nakadawat sa 4,090,500 pesos. O Pamplona nga dunay 359 beneficiaries o nakadawat sa 3,634,875 pesos. Apil usab sa mga lugar nga nakadawat o assistance ang Amlan, Bai City, Basay, Canlaon City, Dawin, Himalalod, Manhuyod, Santa Catalina, Siaton, Tayasan o Sambuanguita. Sa Tibok Negros Island Region, nikabat sa 39,847 kabinipisyaris ang naservisyuhan sa programa DN, kapin sa 410,28 milyones pesos ang kinatibok ang kantidad sa ayuda nga na disburse. Pinakadako nga bahin ini ang Negros Occidental. Ganun ay 34,164 beneficiaries og kapin sa 352,074 milyones nga assistance. Ang RSSI outbreak nagapikto sa mga sugarcane farms sa Negros. Nundan nga ang mga apektado nga mag-uuma gilakip sa mga programa sa gobyerno alang sa disaster assistance og suporta sa ilang nga panginabuhian.
27: Balitang Provincial.
15: Handos Balita.
6: Gipahigayon sa Provincial Government of Negros Oriental ang usa ka medical, legal o social service caravan alang sa mga empleyado sa probinsya niato nga September 21, 2026. Kabahin kini sa pagsaulog sa 126 Civil Service Anniversary o gipangunahan sa Provincial Government o sa administrasyon ni Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbaria. Gihimo ang usa ka adlaw nga kaliukan sa ground floor sa Convention Center diin yatagan og libre nga serbisyo ang mga empleyado, lakip ang medical consultation, dental services sama sa pagbunot og ngipon, legal assistance og agricultural inputs. Pelusab sa mga serbisyo, ang libreng haircut, masahe, manicure og pedicure, reading glasses, rug making og pag-apod-apod og libreng mga tambal. Sumala sa provincial government ang mga inisiyatiba nagtumong sa pagpadayon sa paghatag og suporta o pagatiman sa mga empleyado samtang ipasugda ang ilang kaayuhan, kahimsog o kinatibok ang welfare.
27: Balitang Provincial.
15: Handos Balita.
27: Handos Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
27: Handos Balita.
15: Handos Balita.
6: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
27: Balitang Provincial.
15: Handos Balita.
27: Handos Balita.
6: Gipahugtan karon sa kagamhanang lokal sa Canlaon City ang seguridad o proteksyon sa tanang tunghaan sa dakbayan. Kini gipahigayon pinagisaw sa kadinalian og importanteng tigom sa City Peace and Order Council kon CPOC nga gipangunahan mismo ni Mayor Jose Chubasco Batchu Cardenas. Gibanduan ni Mayor Cardenas ang Palapay National Police kon PNP o mga barangay tanod nga magpahigayon gayon og mas regular nga pagpatrol sa palibot sa mga pampubliko o pribadong tunghaan, ilabi na sa oras sa pag-abot o pagpauli sa mga estudyante. Gibahigayon ang masugot nga pakigkambayayong sa Department of Education kon DepEd, Canlaon Schools Division Office o sa mga tagdumala sa mga eskwelahan aron siguroon nga ang matag tunghaan adunay klarong security protocols. Girepaso ang mga pagpatuman sa check sa mga bisita o pagbantay sa mga ganghaan on school gates aron malikayan ang pagsunod sa mga taong walay importanteng katuyuan o posibleng magdala o kadaot.
7: Di pahirom naman ang tanan nga hinungtang kung ang tanan nga mga hingtungdan nga kinahanglan nga andam ang matagtunghaan sa dinalian nga pagtubag sa bisan unsang emerhensiya pinagi sa koordinasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO o kapulisan. Among alakang gihimo isip tubag o papagandam taliwala sa nakadaiyang insidente o hulga sa kasiguruan nga natala sa nakalanlaing bahin sa nasud sa Pilipinas.
16: Balitang Provincial.
17: Handos Balita.
16: Handos Balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 7.33.
16: Handos Balita.
17: Handos Balita.
16: Balita.
18: Police! Police! Report! Report!
17: Handos Balita.
18: Handos Balita.
7: Kini mo sunod nga mga police report. Handos ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos, paminaw. Apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina kapsula pa, adunay dagkong premyo nga madagan. Tiguma lamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganun higayon nga makadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maukin ang madagan. 10,000 kabisos, 5,000 kabisos, 3,000 kabisos o 2,000 kabisos. Para sa Amigos Capsule, mudaw sa kamo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, ang suporta sa mayo nga panghilis o resistensya. Hemsog o mas matanon nga panit pilagi sa collagen. Stay healthy, stay active. When amazing prices. Busan sa pinong agyulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Adur alang sa inuhang dugang impormasyon kasayuran, tawaga or teksi kinamaong numero ang 0975-503-3857. Sa Amigos, BLT Bay Awiner. Ang Amigos Capsule Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio tayasan nilang programa. Matag alas 6, hangtod sa alas 6, imediatak na sa gabi eh. Lunes hangtod Sabado, banikoy Angel Blaise Yason. Samtang, ang Amigos Capsule Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Dere sa Negros Oriental o labaw sa tanan, dere sa tayasan. Mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubus kaayong presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Gipanag-iog dumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers Refrigerator ban pa doon lang usab ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng servisyo na yung mutang diha sa Bulang Kata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kaniyato nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Jonese. Sa pagkakaroon, nagpalain usab sa pagkapirit ang lain nilang brand sa San Jonese diya sa Broma Street nga atbang sa Amian Jules General Merchandise ngilang Sabatusan o Chinilasan.
17: Handos Balita.
16: Balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 7.35.
17: Handos Balita.
16: Handos Balita.
7: Karon sa detalye na sa ito nga mga police report.
18: Police! Police!
7: Tuluka mga lalaki ang nadakpan sa managlahing bayba sa operasyon sa kapulisan sa Bakong, Santa Catalina ug Shiaton, Negros Oriental nito nga Sabado. Sa Bakong nadakpan ang 36 anyos nga lalaki sa operasyon sa Barangay Banilad nga gihimo sa kapulisan uban ang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Narecover gikan kaniyang tuluka pagiti sa gidudahang Cebu nga may kinatibuk ang gibugaton nga punto 202 gramos o gibanabanang standard drug price nga mel 373 pesos o 60 centavos. Nakusab ang 1,000 kapesos nga baybas money. Sa Santa Catalina, nadakpan usab ang 33 anyos nga lalaki sa baybas operasyon sa barangay Alangilan. Nasakmit, gikan kaniya ang gibarabarang 1.9 gramos sa gidudahang Cebu, yun ay standard drug price nga mukabat sa 12,920 kapesos. Ipasaka kabato kaniya, ang kaso may kalabutan sa pagbaligya o ilegal nga pagpanag-iya sa ginudahang ilegal na droga ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa Siaton, nadakpan ang 28 anyos nga lalaki sa baybas operasyon sa barangay Malabuhan. Nakuha gikan sa operasyon ang gibara-bara nga 0.28 gramos sa ginudahang Cebu, karon ay standard.

0: Alang sa dugang impormasyon ka sayuran, bisita alang ang lapisina diya sa Ike's Restaurant o Big Shop sa corner Bromo Street o National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy, ngayon pa nag-iyaw gudumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Maritis Largado Estorco. Oras sa Pilipinas, alas 7.43.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Walay natala nga security-related incident ang Police Regional Office kon PRO 7 atol sa pagsaulog sa ika-54 ng anibersaryo sa deklarasyon sa martial law niyadto ka September 21, 2026. Hapit 500 ka ba pulis ang gipagatap sa mga estratehikong lugar o convergence points sa Metro Cebu aron masiguro ang kalinaw o seguridad sa mga tao, ilabi na sa mga lugar nga doon ay mga public assembly o protesta. Padayon nga gibantayan sa mga pulis ang kalihukan sa nagkadiang lugar atol sa maong lihok. Bisan doon ay mga nagprotesta o mga partisipante, malinawon nga natapos sa mga kalihukan o walay dagkong konfrontasyon o insidente nga nakasamok sa public safety. Matod sa PRO 7, nakatabang sa malinawon nga pagpadagan sa seguridad ang koordinasyon husto nga deployment sa mga pulis padayon nga monitoring o papatuman sa maximum tolerance. Gingon nga gitutukan usab sa mga pulis ang pagrespeto sa katungod sa mga tao sa malinawon nga pagpundok o papadayag sa ilang opinion. Gidayeg ni PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold E. Abad ang mga pulis sa ilang profesionalismo, pagpugong sa tensyon o pagmatngon atol sa mga kalihukan. Ilausab sa PRO 7 ang kooperasyon sa mga organizers, participants, stakeholders o publiko nga nakatabang aron magpabiling malinawon ang pagsaulog.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.45.
1: Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Temporaryong gisirad-an gabong adlaw September 22 ang Badyan Canyoneering o Kawasan Nature Park nunot sa kabistahan sa barangay Matutinaw DNA Mutang ang nabantog nga falls. Gibatuman ang temporaryo nga closure aron masiguro ang public safety o malikayan ang traffic congestion o sobra nga kadaghan sa mga tao sa kabistahan. Ikatagdang mubalik ang normal nga operasyon karong adlaw September 23. Yaw, haka mabisita o turista nga magplano daan sa ilang biyahe sa musunod unya nga mga adlaw sa dugang pa nga makalihukan sa maong lugar. Nuntan kanunay ang advisory sa LGU Badyan.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.46.
1: Balita. Balitang Nasyonal.
0: Balita. Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal. Gihandos ka na to sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Sa mga kaigsunan tanga wala na ganang mukaw ng rice sa buntag, ayaw kabalaka kay na ay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy og taas sa antioxidants nga pwede ikapuli sa pamahaw o protektado ang lawas bisan wala na ka naka-breakfast. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee taas sa antioxidant o maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals. Suporta sa kasing-kasing atay kidneys o sa nerves. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee dili ni siya ordinaryong kape kay naanis siya'y mangustin. Natural anti-inflammatory nga makapaminos sa kasakit o hubag sa lawas, nindot para sa immune system o panit. Doon ay barley grass, a source of fiber, vitamin C, mineral, makatabang sa digestion o detox, maayo para sa tiyan. Psyllium has natural fiber nga maayo para sa tiyan, makatabang lingalikayan ang constipation. Suporta sa gut health o regular bowel movement o stevia, natural sweetener, walay added sugar, safe para sa blood sugar, makatabang para sa healthy o low calories kon low calories ang kape. Nature's Gift for Paul Kern Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. gihandos usab kanato kining mosunod nga balitang nasyonal sa animal baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagkamuhi og kahayupan. Magsilbing bitamina purga og tambal sa mga binuhing kahayupan. Magapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man makatabang aron ang inyong makahayupan ang makaangkor bugat nga timbang. Dalay managko og nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato, gansa. Makatabang ang animal baita aron mas mapapaspas ang ilang papangitlog ug mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga animal baita ang isagol silang tubig limnon o dilibakha silang pagkaon. Ginagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal baita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakers sa ayungon sa ingon kakers agrabet o brompet animal sa La Libertad sa Latika agrabet supply.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Andos Balita.
0: Duha ka importanteng lakang ang giapurwahan sa Senado niatong September 21. Pag-apel sa Pilipinas sa International Convention on Maritime Search and Rescue o SAR Convention o ang pagtukod o komite nga mutan-aw sa mga lakang alang sa pagpalig-on sa ekonomiya. Naghayusa ang 17 ka senador sa pag-aprobar sa pag-apel sa Pilipinas sa SAR Convention nga nagtumong sa pagpalig-on sa koordinasyon sa pagpangita o pagluwas sa mga tao nga maaksidente o mawala sa dagat. Gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Instrument of Accession niya itong Hunyo 25, 2026 sumala sa Philippine Coast Guard. Magkatabang amaong kasabutan sa mas paspas o hiniusang pagresponde sa mga emerhensiya sa dagat ilabina sa mga mananagat, barko, mga pasahero nga nanginhanglan o pagluwas. Samtang giaprobahan usab sa Senado ang Resolution Number 74 nga nagtukod sa Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth on Rice Ad Hoc Committee. Tumong sa komite nga mangita o mga lakang aron madugangan ang pamuhunan, mapanalipdan ang mga trabahante o konsumidor o matabangan ang nasod sa pagkatubang sa bigto sa paghinay sa ekonomiya sa kalibutan. Gitanausab sa Senado ang mga lakang batok sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o alang sa masligon o patas nga pag-uswag sa ekonomiya. Giaprobahan usab sa ikaduhang pagbasa ang mga balaod nun nga nagtumong sa pagpalig-on sa mga lokal nga kooperatiba o pagpauswag sa serbisyo nga panglawas sa mga komunidad.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Andos Balita. Balitang International. Andos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang international gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili ka ehe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili saya nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayongon mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Kwen Bela Bisayang Manok Espesyal, nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahe sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lain-lain nga putahe sa baboy, isda o baka. Kwen Bela Bisayang Manok Espesyal, limutang sa National Highway wala silang tayasan ni Cross Rental nga gipanag-iya nila ni Lilia Kitubig o Juni Ganti. Alay sila ma-order, contact lang sila mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang international.
1: Andos Balita.
0: Duhana ang kompirmadong namatay samtang kapin sa 1.6 milyong residente ang gipabakwe tungod sa kusog nga bagyong Duan nga mikusukuso duol sa Tokyo, Japan. Nagdala ang bagyo og kusog nga hangin nga moabot sa 144 kilometros matag oras uban ang grabing pagbaha o pagdahili sa yuta. Tudini naputol ang supply sa kuryente sa libuan ka panimalay. Labigtuhan usab ang transportasyon human gikansilar ang kapen 270 ka biyahe sa mga airline samtang gipahunong ang operasyon sa pipila ka tren. Lakip ang bullet train nga nagdugtong sa Tokyo ug Osaka. Sumala sa Japan Meteorological Agency ko GMA gahapon nga adlaw September 22 sinahinay nang mipalayo ang bagyo padulong sa Elysian Island niya nga Martes apan. Nagpabilin ang pahimangno batok sa padayon nga kusog nga ulan o posible nga mas taas nga rainfall kumpara sa kasagarang bulyom alang sa tibok bulan sa September. Napiktuhan usab sa baha ang pipila ka mga kalihukan sa Japan. Lakip ang usa ka sikat nga show nga sayo nga gitapos. Usa ka dakong outdoor music festival nga gikansila ug usa ka baseball match sa Chiba. Ang Duan mao ang ika-25 nga bagyo nga misulod sa Japan karong tuiga diin. Kasagarang makasinati ang nasod o kusog nga mga bagyo sa pagtapos sa ting init o pagsugod sa ting dagdag.
1: Andos balita,
0: Oras sa Pilipinas alas 7:54.
1: Andos balita. Balitang Sports. Andos balita.
0: Kaya mo sunod nga Balitang Sports. Gendos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to marandek tambal. Sulay natural nga pamaagi. Pagkumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil. Hini mo sa Virgin Coconut Oil. Papamet Oil. Turmeric Extract. Malunggay leaf extract ang maong mga sagol. Adalite fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungkol na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas o banan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa barangay bagong sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Carinal o sa Malabuyok Cebu sa Bet Sari-Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:55.
1: Andos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: gilauman nga mas mulambo pa ang pickleball sa Pilipinas sa pagbisita sa world number one pickleball player nga si Annalee Waters karong Oktubre. Ang Pilipinas may muy unang destinasyon ni Waters sa ihang upat kanasod nga Southeast Asian Tour human sa Pilipinas. Muadto sab si Lee sa Malaysia, Hong Kong ug Vietnam. Akabahin siya nga pagbisita ang papakita sa ihang abilidad sa pagdula og pickleball nga libre nga matan-aw sa ihang mga fans o mga mahiligon sa mga sports sa Pilipinas. Ilauman ang iyang pag-abot makatabang sa pagpalapad sa interes sa pickleball og makadasig sa dugang nga mga Pilipino nga musulay og moapel sa maong nga sports. Si Waters gila isip usa sa mga pinakadakong ngalan sa pickleball sa kalibutan o kasamtangang world number one sa maong sports.
1: Andos balita, andos balita, balita, balitang sports. Andos balita, andos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Andos balita, andos balita, balita. Balitang Showbiz. Andos balita, andos balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ganito sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dilisog sa panit, magkapaputi, magkapahamog o magkapahamis sa panit. Aduna bukid oil nga nagdala og vitamin elixir and collagen o mga nutrients nga mao'y mapaputi o mapahamis sa mga kutis naturally. Dere sa tayasan, papalit kini sa Curie Pharmacy o X Pharmacy. Sa ingon, papalit kini sa Boutique Agel o Loren Drugstore. Epper Motors, Simalalod, nagbalik sa mga sikanhan nga motor piro ang kondisyon murag brand new. Hamis pa, sinaw pa kayo under dayon. Pusa ka mo diha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Epper Motors Simalalod. Ang Epper Motors Simalalod nagbaligya sa mga barato og pulido kaayo nga sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji ug Yamaha. O karon, aduna sab sila pinakabag-o nga klase sa motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars ug TBS. Nagbaligya sab sila sa brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epper Motors Himalalod, naimutang diha sa National Highway Barangay Mambaid Himalalod, dulra sa Crossing Balaas. Kay panagiyaw gid mala, dila ni Boss Epper Garopel ug Madam Gina Garopel. Uban sila nga anak nga si Duy-Duy ug sa iyang pares nga si Beng. Kauban nila mga maayo o banggitan nga mga mekaniko nga sila si Janjan, JB, Virgil, Tope, Luel ug Jenel ug ang mapahiyungon nga store assistant nga si Mayang. Busa alang sa barato ug pulido nga motorsiklo, Epper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Andos balita, andos balita.
0: Okay, magandos nung pagbalik mo ng kompletong detalye sa itong balitang showbiz. Suman lamang nining mahinungdanong pahibalo nga itunol kanini yung mga amigo gikan sa Detribayo.
1: Andos balita,
2: News Dietri Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Dietri Bio.
5: Mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong Dietri Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom Dietri Bio, Sir JP?
5: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
6: Yay.
5: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa Dietri Bio. Matag adlaw iya jud ning gipang-arado.
6: Unsa gani ang luyo sa Dietri Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
5: Yes.
6: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta, i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
5: Mao nay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
6: Oh. Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
5: Tree of life. Mao nay rason nga ang monolaurin nga anara dyan sa Dietri Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Mao nay bintaha sa Dietri Bio.
6: Kada bang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang.
5: Ay!
6: Gapahuway.
5: Gapahuway ra.
6: Mao na ang binipisyo kung gainom ka o Dietri Bio.
2: Dietri
4: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Usa pa ka benepisyo Sir GP?
5: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Mm. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Mm. Sa makausab baligtas sa HIV.
6: Correct. HIV.
5: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Mm. Dok Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
6: Correct.
5: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay dok. Mm. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Ah. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag.
6: Mm.
5: Usa sa ilahan namatay sa 3.
6: Mm.
5: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan.
6: Mm.
5: Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila dok natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
6: Mm.
5: Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
6: Mm. Mao na nang sako a matag adlaw jud ug inom D3 Bio Sir GP.
5: Mm.
6: Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon.
5: Oo,
6: at least di ba bisag 80 anyos kana Sir GP CEO ra gihapon kas kumpanya.
5: Ah, empleyador pa ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
6: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Oh.
6: Nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
5: Correct.
6: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una jud na siya daan sa imong mga selula aron baka depensa na dayon.
5: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio Dok Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
6: Correct.
5: Na mo diritso sa kampo.
6: Mm.
5: Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck nga mo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito Ramil ha.
6: Mm.
5: Tawagi Ramil kung naana.
6: Kung nangihanahanglan kag backup no, kinahang